madi a boele dikologolo dipaki thapelo bojano o tswantswete ke tshuba ka faela lesiba la mosheletsi ya nalana o lesedi ebile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o togompetaya le godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampawane ga o jele go mogera o phedileng shebedijwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo ka pila.

0: madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyelo bane ha o ka the wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mukwena emotona wa ha nkopane ya mathunya re ke tlekele boejwa lo makana modimo wa ka ya ntsingang adimile phethimelo wo yona entsenye tswa jwa lo dingkontsa ka yena ya ntsingang adimile hore ke nne ke solo phanye mautu wa ka o di mampa ya ka ya le beat kaena a tlanke wole ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolokele boejalo yona kgaitsedi ya motho nkileng ga monnate go tloa go rengatsane tse bo borobonga go nyelela go rengatsane tsa bo leshomele metso e mmedi nakong tsa botšhetšhelela kwana ya santsa boka dikgomo ka go sepela ngwane sa gago lapeng mo o dutseng o le gona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane mano wa ka mono ka qwadinga ha sodi ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke qwadinga Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantsula thaba ye sepono mping ha bo matswallwa mutinga ke busanga jwalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sudi Sibudi sona ke sa tefelo, tefelo ke wa matsuso. Ka sa lihlo le ntshotsho, le bo etele pele ba mokana taelo matsuso. Mokana ya re buisang ka qwading. Hai le mokana go ba netheko, ke mokana wa thaba. Motho tla ile tsiela borraro, ke le bofe la gona basotho. Ka bona khotso. Pula. Nala. Ke la bone. La bone ke la la pedi kgwedinga ena ya rona ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle odima matsatsi a legolo le mashume a robedi ka metso e meraro 183 ke la ka tshoka ke re bohageng ba selemo sena maobane re ne re ja 182 Atinne la gudi hantle 183 ke mopaki ba go huitsaletse fela 182 ha mo ba ne re ne gudi 182 huitsaletse fela 183 re bo hageng hantle ba sona selimo se ha e ba ho se tsile thokana kwena ya selimo hlokomela setle ska south etsula setle ska south shatla Sikiska saut abula. Aile biki yona ki ama shume ama bedi kametsu erubedi. Akinyane tutu ya leta tile na yona ki asekete le maholo arubu nga ama shume atilete kametsu urubidi nga mono ulemo. 1969 esale kifikile hantatai. Ke sebeletsa PCFM ena no le monate le bititseng fela selemela morning drive show emo ifo ona ke wa bana ba gwane o monate ba ka re bila o ya thabisa o monate ba ka re ke thabo fela ya sa thabanye na o sotse ba fela ga habo e ba mmai wa loya e ba habo papa ke party nomoro tsa mohala +26659956 ke 21219956 umunati
1: ilo ha tsai
0: umunati
1: ke thabo fela
0: ye go beru ya bo ditopi topi le kotulo
1: a
0: re se thapelo nna ke
1: tsoma ya o halalela go tsatsa dipolo tsa ba dumedi tsa hao le go tsetsa ka o tsona mollo wa la ga tsela hao go mela maya o halalela
0: Amen. Kotulo ya bo ditopi topi le khubedi ya bo ditopi topi le kotulo.
1: Amen ngwane.
0: Morena modimo wa matsiriso le ganyalo kgotso a o etsetse ka ogele ka ogo go vetse o botlhokwa nneso mole mongwa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le o ba sotho ka kakaretso.
1: Amen ngwane.
0: Amen nna. O gobe ya hantle metsotsong ye le shume. Yona yo re loketseng a ho dula ho yona. O etse ba hantle nana kona e loketse tsa maejwa. Ga ga pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monnate mmino wona e le wa difela o di maphisi FM ya le go tlala ga sola hantatai o di wa hantle a vane Lesotho hotel and casino ke ga iphumana ke ikentse bua ngo bana ha ona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona nomoro tsa mahala +26659956 le 212199956 Idi tselela tselela elinga coda yana ha ina ya Lesotho e ka sitana le nomoro tsena tse hlano tseo ke tlo ufa tsona hlano robonga robong hlano tselela hlano robonga robong hlano tselela ska ba di makalla e hle di hlano jwalo fela ska ba di makalla e hle di hlano fela jwalo jwalo bo so eketsa ka nqane ka +266 ka pedi tshelela tshelela e leng a code ya naha ena ya Lesotho tla bona ditjeo tsa hao di tla batla dige wena ya sebedisanga VCL empa wena ya sebedisanga Econet 212199956 212199956 mora o mona ke bona go ihle e sedi hokela dilepedi ka mogo wena o ka wa raka wa lakatsang ka teng ke tsona na morotsa rona PCFM tsona tse pedi tseo
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: ile ya thutuho ya kereke mo rutira pela mo gasane a fitisetsa le bone la thutuho ya kereke mo muruti sidiso masemene mo muruti sidiso masemene ha moela le bone
1: ena ale fitisa ka le mo sa sekete magolo a mabedi mashume a mabedi ka metso emme aba le fitisetswa jwalo ho moruti makakane selemong a sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng. Amen. Ke bahadi wa tlana ka tsela le mokgwa mofuta bo e kang ona ona intumedisetse motsamaisi wa seboka ka hare o kereke ya evangeli lesotho e ditseng a ka borwa o afrika ke bua jalo ka mokuti makakane. Amen.
2: Amen.

0: Amen.
1: And let's be happy.
2: Ereke mathe ke thewe ka mono ka kwadinga Alexa ke mathe ke dikele ka mane ka mabote Alexa se hlopa setenga ka mogapa mogatlotenga ka mono ka haru ke reke ya evangeli lesotho e ditseng ka borwa wa Afrika ke banna le bahlangana ha o ntse ba tla botse ba banna le bahlangana o mathele ka mane ka tswedike ka mane ha o ka o fitla ka mono ka tswedike ka mono wa fitla wa botsa tswedike tla o vetsa ka mogatlo wa banna le bahlangana o tle ka mona ka magwagweng ka mona fitla o botse boyena ka magwagweng ka mona tla o vetsa ka mogatlo wa banna le bahlangana.

0: Ere ke mathe ka lebelo le potlakileng ha ke tswa ka obano ba batsha ba province ya Gauteng. Ke mathe ka lebelo le potlakileng a kidikele ka mane ka Moria ka Magwarane. Ba batsha ba tinga ka munu ka Moria ka Magwarane. Ho monate ibile o ya thabisa ho monate. Ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena uno tse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mai o ya loya ke thabile amen
1: amen nkhono matsepo wala bana

0: Sheba hantle nako ya hao ene paitseng ya metsotso ke yane e mashume a mabedi. Itse ke sa tshwalo. Amen.
1: Amen. Khona tlo makaga.
0: Itse ke sa tshwalo ya fitlhare metsotso ke yane e mashume a mararo ka morago ra ya rona ke ya bokae hora ke ya boraro. Hurima PC FM ya lo khotlala gasola hantatai o thego hantle avane lesotho hotel and casino ri tikisetsa jwalo ho kena ka go tshebeletso e monate tshebeletso yona e bititswe jwalo re ba ha o morena motenga o ka kena nga jwalo ka pesa le meya hao wa kena jwalo ka mantswe a thapelo wa kena jwalo ka mmina thoko ho tswa fela hore na morena modimo witse utlo umororise joang mesonga ya letsatsile entsenga ke morena mo ba babedi ba bararo ba lenya tenga ka lebitswalaka lenna ke tenga harabona mo ba babedi ba bararo ba kopaninga ka lebitswalaka lenna ke le Jehova ke ting harabona ke ba hao morena a capella moment ke se ke utlwile

0: bahau morena.
1: Bahau morena mane.
0: Tupi tupi.
1: A ke na sa mpa ke patu. Ke le ke lo konsemo se le tsia hao. A morena. Ke bahau morena.
0: Ke bahau morena.
1: Ke a sma sa mane.

0: ke ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ne matokeng
1: mo tsutse o tsalebella letso ba ha o morena
0: ke ba ha o morena me matokelo mo suhle
1: mme le that
0: morena mo dimo matsiritso o le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya hao
1: tsone ka mo khotswana that
0: amen in nesu

0: Morena.
1: Re ba ha o Morena.
0: Re ba ha o Morena, Melis.
1: Ka tsa tsohle ka Kriste ya mphamatla. Ke ne a le mafoma mo tlong le go tso.
0: Thank you.

0: ke re ho lona e monga o tla ntatola hararo pele mokuku o lla re ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena masisi
1: morena ke monyenyane ho di mphotse hletsong pheleng tsona me ha ke tadima molomo wa ha o fitisisa maya wa ka o di bana ke thabo le bohulu ba le tsotola hao ka hona ke o le bua ka mehla ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwaneso.
0: Amen in this. Re sa phela ha monnate tlasa paballo ya hao. Me mmagotso gwele a le kwala ho abata. Ke ba ho morena.
2: Ke ba ho morena.
0: Maneso.
2: Ke tla busetsa mo jo pa ba nne no tle.
0: Thank you.

go amoela ditshitso tsa gago re ba gao morena kwatsaneng a le kwatsaneng. Re ba gao morena. Mme Masebole. Hey, re ba gao morena ngwaneso. Amen na ke. Re atametse ho wena morena. Re kgothatse ho ba o ntata rona. Mme mo ipone ra hlao. A le ka mane ka kwading. Ho monate ebile ya thabisa ho monate ke thabo fela. Ya sa thabanye na. Ho no tseba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmayena.

0: tabahao morena.
1: Tabahao morena.
0: Morena masisi.
1: Morena sa hletso ke nan le sona ke tsa hao. Se tso hletso nka o sebeletsang ka tsona. Empa le hao le jalo. Wena o sebeletsa ho feta ka moo nna ke o sebeletsang ka teng. Tabahao morena.
0: Tabahao morena, morena masisi.
1: Ka pontsho ngwane.
0: Amen in Nesu. Kadula katlunga ya morena ha fela ke ntse ke phela re ba ha o morena metsidi ale ya ntate molopita.

0: wa Jehova ke ona o tiang morena na le di ya bireya a le bireya re ba ha o morena
1: ba ha o mare
0: to pito khuberi ni ba
1: tsiya tsa le tsa tsita ho e o mamela thapelo ng kutlo mare
0: re ba ha o morena khuberi ya bo di topi topi le tshwanang ke le kotulo
1: mara se kwane
0: moha
1: ba le he ke le tsong ya ha me ya halalela ngwa mosi o se wa khasa di tsapela tsa gona ke di tsietsi o ntse o ntse ka me tsa di kotseng tso o ho mosa go ka tsatsa ha me a le sa hona ba ha wa mo ka no wa bona ke so tsi ka pa no le ma tsi sa mo ya o halalela ke be lo gona bo o fitlala je so tsi sa go tsala ka ke ka ka bo phaba le fatse ame
0: amen e go beru ya bo kotulo di topi topi le tshwanang ke
1: amen ngwane
0: morena modimo wa matshediso le kganyala kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko obetse nne se botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale e ka sitana le go ba sotho ka kakaretso amen nnake tshebeletso ya re ba ha o morena e fela ona mona mesonga ya letsatsi le e ntsweng ke morena.

0: me Malibongwe. Igama la Jesus.
1: Igama lakha.
0: Ana kunse sekela halal.
1: O halal.
0: Nelson.
1: Nake.
0: Monat.
1: Ebile o ya thabisa.
0: Monat.
1: Ke thabo fe.
0: Ke ba tsebo sa mali mo tshupo go nne ke ha o tswa mo go le
1: shwa ka ntle go. Uetse em
0: a ile. Ke ba tsama mo tshupo go nwa kwa.
1: Lo ona ya o tla na ta go tsai.
0: Mme me me ye ye. Ya o ha.
1: Mm.
0: Ke se tsa ka tswa go tla ga. I was a little bit of a gana mas tsama nsinya o seen have the same post was tsama nga le tsikitsana kuno kutsuka mas put au sile ga go jana khala le tsikitsana le me maphe go tlhaba bo tsiha masala ga le tsikitsana au seen traveling go be tsana ka te mo ke tsi ama tala ka le tsikitsana me matike le mushu bo go khwane le le sma go ma motlo go tlong ga te sokolo ma high heart system aus mani fumula po arena ha tuta khala le tsikitsane magret ha mabotse abuji tukelo mo shu bo khane nga khala le tsikitsane magana francis bo le tsikitsane ke se le go le pela bo tsabo magana na le dia re ya le re ya ntate ja se le sole na sa ga tsaka le tsikitsane me ma tsabo khautse pe ka ha masimo me di bone pa masai go le be ja khala le tsikitsane ke tlo tlo tima hale shuku mema ma tsigi sho mogotho ha fa go ka le tsitsane me ma pa ke mo hale tsa jang sa ma ga ni ma go bunga le tsitsane go khona ma ba ma ga go kwala ba tsa den tlhane ha tiko ka le tsitsane ma go le mo hale shuku tsa den tlo ngwa mo se ha matela ka le tsitsane mo ga le ma tsitsa poncho me ma go tso khole kwa la ba tsa ka le tsitsane a o sine o stadium e re a o se die ke tsene khanya tso go ka le tsitsane kana mahal shuku kwa tsanenga le tsikitsane le masbulo mahap maskodi le mipone ga hlao kwa dinga le tsikitsane le ndoda mokudini kwa ndot mosu ande beli pa tsa le tsikitsane le mpho magema ha se dile mo pheme kwa di a o sinna na monyane ha dile khono ma tsepo kwa la batang khono ma tsuwa makaga masu le tsigi ha tsitsa ka le tsikitsane mamzo pe ka ha di tsaka le tsiki tsane ma go tlwane na ha tsiki le na khala le tsiki tsane ga nkelwa thapelwa ma ha o di ma go di ha le suku ke dile ma sima ma hlano ya metsi ne ma yo hala mo itse tsa itse bana ke ba ma sima ya tsiki tsana mo tlo a o tsanangi mana o fihlale se tlhako ka nne a o rata baby nyana ane sungu ya timu jale na o sefi kai buzi a timu jale na o kai abatela timu jale
1: e bala ta timu jale
0: e a timu jela a timu jela ha ke ne mo ne ke ke ne tungu so ke is
1: e bala ta timu jale
0: e a bala ta timu jela ka ntse tulu a tlo di bisa bo hobi
1: how
0: a e bana hlebile ba tsheya a bo mo mo la tsa. O lokile nna ke go fetela magafelong o mong ka matla le mafolofolo. Ntate modimo a a go mele mo yo halela mo yetelle pele ya kwa.
1: O santsana o le tentjena. Sontaha ke ne go kupile
0: a go ipela hanyanyana.
1: O lokile.
0: Sa ile bona ke tla o yetsa ntlo o tsane ka bahama ga mosea
1: o leki
0: thank you my dear
1: thank you re re tloele e le jwalo re re tloele e le jwalo e itaba tsa mosebetsi dithata empa heta ba tsa bophelo go thure mo le boeng di nthontsohle go ba gona re ka rera empa mo phethagatsi o mong fela me ha re ntse re tswa re ntse re phefimoloha he re nne re mo le boheng go bana se ba bangata ba ne mbala ka ditse go le bona letsatsi leo empa ha ba wena o tswile wa le bona a se ka bohlale ba hao go le ha o ka ba kena kena le ha o ka ba wa tlanta ka koto empa modimo o re file nako o re file nako mora ngo dinese le dingaka di sedile bohlale di tla o bolella go ngwana o tlo fihla ka letsatsi le itseng ka di hwaga tse itseng mme o qeteletse bila o tsebile gore ngwana eo ke ngwana ya motona kapa ke ngwana ya motsheadi modimo o sa ba file bohlale bono empa o santsana a patile ntho e le nngwe fela o patile ntho e le nngwe fela ke yona santsaneng a e tshwere a e ntse tjena nako ya ho tloha lefatsheng lena nako ya ho tloha lefatsheng lena kanto bona buka e kgolo e ngodilwe mabitso a bafu ba batjha le bagale buka ena o thwene phetlwa jalo ka dikgagafu mm-hmm.

wa ikutlwa kapa wa mmona gore a khona e hle bothata boteng ha o ikutlwa kapa o mmona gore bothata boteng le wena o bo tshoboga ai he ba nna e khoe hle o fedile ka nna modimo a fitla a o khwibile gona mono mono mo so utlwa gore a khona e hle o fedile ka nna ai khona a fitle a o ntshe tebetebeng eno ya diretse a o beele mane modimo modimo a o ntshe a o beele mane ha qeta o beela mane a o loketse go o shebane le sefahlego sa modimo o bo o iphapanya taba ena e re nna mogana modimo o sa goma lenyolo ile a gae gore le tlo lata e kang ke a mmona modimo o goma lenyolo ile a gae gore le tlo lata e kang ke a mmona o utlwile go gae kgona modimo o itlile go gang o tlo nlata letsatsing lena lebitso la ka le ka odimodimo le ka odimodimo ke ena wa pele wa ga ha fihla mona a fihle a nkuke motho yane ka o tseba gore lebitso la gae le ka odimo a ba le nka a ile lengwala ka tlase tlase ka mana ga e kgoloketse ga qetelele ka nna e seng a qale ka nna ae a ke a qetelele ka nna la fihla lenyeloi a le fihla le fihla le ipuela ntho e bobebe fela modimo o re ke sekebe ka tlhotse ke qala ka odimo ka mane ha o re ke sekebe ka tlhotse ke qala ka odimo ka mane ke

o qala ka tlase taba yena e re nna e re ha lo tobile lo tobidi taba ye re nna e re ha lo tobile lo tobidi la ho ka ba kena tlase mobu ka po wa kena tlase metsi empa ha ile nako Nene mechela mwe woti ilile. Haa, wotibe hamba kai. Metaba yina yere. Rebata nele sefatlo samure na mudimo. Resanzane repila. Obane kankani. Hukoslo yentu ya mori duyalifu. Hawosana leto. Bibili ya kaya kibo salibu fella honamu. Ere masene ya fella honamu. Lefatsin lonali. Impa kankani. Hawosana leto. Taba ke gore na ha o shwa mo o tlo ba o tlo shwa o lentse o tweng wow ba go ntse khop ha o shile lentse khop ye kankane ha o sana letho kankane ha o sana ho ya wa batlala moya wa ha o phumulo o santsano le kankane humpa ya ha ya le ditla o bane kankane ha o sana letho ha o sana letho Humanati ibilo ya thabisa. Humanati ke thabo fela. Shebana go ya ha hone paitsing. Metsotso e mekae? Metsotso e mashumi a mabedi ka motso o rubileng a monno o le mong. Le batwala la masi eye kwe ke masipuri vatse masipuri vatse isi masipuri impa lebatuwa la punchu lonali ya kopa Mafelo aviki yonai. Suntama. Hore nyale shumele mezuye media fitilika mezuye mashume ama raro. Ntlele hauka sahuhu. Kila buone. Hai, yabili la buone man. Atswa bile la bone. Hai. Ya bile la bone. Letsatsi. Le buima. Empa he. Ke re ke ne ka go palo ya lentse. Re kene palunga ya lentse ho singa wa letsatsi le entsweng ke morena ge ke go utlwe fela gore na modimo ha bua le nna le wena u bua jwang ho singa hona misunyena ya letsatsi modimo ha bua nna le wena u bua jwang Misunga ina ya letsatsi

khahlilwe modimo hore nna le wena re tle re be mmoho palunga ya lentse yeo re tla e fumana testamenteng ya kgale bukeng ya dipesalemi tsa Dafita buka e le ya bone pesalemi ke ya lekgolo temana ke ya bone ha e fumaneile yona e bale ya jwana mamelanga ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo kenanga dikgoronga tsa hae ka diteboho le mabaleng a hae ka ditshoko le moleboheng le rorise lebitso la hae.

ha ke seba mofuta wa polelo a se polelo potso a se polelo makalo empa hona ke polelo tshwetso mona re ya bolellwa e ka sitana le ho hopotswa le fatse lohle le memua hore le sireletse modimo wa nnete pesa le mena ya Dafita hara di pesa le me tseo a ileng a di bua yena pesa le me ke ya teboho yena pesa le me ke ya di teboho Dafita ka mora hore tsengata di mohlaele Dafita ka mora hore tsengata di mo etsahalle o dula fatshe o re jwale ke loketse ho leboha modimo wa ka o utlwana ha qalana o reng phahamisetsanga ho Jehova mehuo ya lona ya thabo lona kaofela ba lefatsheng sebeletsanga Jehova ka nyakallo le tlhahise pela sefahleho sa hae ka dipina le tsebe hobane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng me re ba hai re setšhaba sa hai re mohlapi o aloswanga ke yena yabane kenanga di khoronga tsa hae ka ditebuo le mabalenga a hae ka dithoko moleboheng le mororise le rorise le bitso la hae ha qetella o go bana Jehova o molemo o mohau Jehova o molemo mohau wa hae o hlola ka ho sa eng kae le botshepehi ba hae melokong le melokong.

mohlodi thero wa letsatsi lena ke batla nna le wena re tle re tsepamise maikutlo a rona godima mohlodi thero ona molebohing modimo ho bana ba motho bana ba babedi ba tsanga na menye e le nngwe modimo o etela ye mong ka moka o modimo a etele yena ye mong o re ho yena a konketsetse sehlabelo ha tloa ho yena o boetse o ya ho ye mong Biblia ka ere bana bana e ne e le bana ba motho a le mong o boetse o ya ho ye mong o re ka tsena tse ke o fileng ya tsona tsena tse ntseng ke o fa tsona a ko nlebohe o ke o nketsetse sehlabelo o ke o nketsetse setshiso modimo o ne a entse ka bomo gore a se late bana ba fapaneng ba tswang ka gare go lelapa le fapaneng modimo o ne a entse ka bomo gore a late bana ba motho Bibele ya ka e re eno ye mong e ne le sehwai sa dijo tsa masimong yeno ye mong e ne le sehwai sa diphoofolo yeno ye o leng sehwai sa dijo tsa masimong Bibele ya ka le Bibele ya hao e re o ile a kgetha tse otileng tse sa atleyang yaba ke tsona tseo a reng o di fa modimo yena yena ya mo fileng tsona tsena tse nonneng o mamele hantle o tlo o mamele hantle modimo o fa se hwaisena dijwa tse atleileng ka go dijwa tseno tse atleileng wa tseba ho tla nne ho be le mofoka mona le mane ya ba se hwaisena dijwa tsena tse atleileng ngwana yenwa ya ba dijwa tsena tse atleileng o ikgethela hore atle a fe modimo tsena tse sa atleyanga tsena tse ponneng a re tsena tse nonneng a re tsena tse atleileng e tla ba tsaka le bana ba ka e tla ba tsaka le bohle bo ke ba ratang e seng modimo ya ba yane e mongwana o re ka hare ho diphoofolo tsena ke tlo kgetha e nonneng ho di feta kaofela e tlebe yona yeo ke
ke etsetsanga se hlabelo ka sona yeo ke tlanga ho e fa modimo ho ba ne modimo ke yana ya mphileng a tsena tsohle ka ofela ba ya mane se tshisong yani e mong a tshisa se tshiso sa hae seo a neng a se fa modimo ya ba mosi o ya mo ratanga hona teng ya ba o ya tlala-tlala yani ngankile hamule enunneng ho feta tseding ya ba mosi wa se tshiso sa hae o ya lopalla o lebale hodimo yeno ya o mosi o ile ngwa tlala-tlala yeno ya itsenga ha modimo a re nketsetse setshiso a konle bohe ya ba o kgethatseng o tileng a tlalwa ke moya o ditshila a tlalwa ke moya wa lefufa ha o se o ka botsa hore na ke mang sesosa sa hore ebe o qetella ebile a tlalwa ke lefufa sesosa ke yena hobane o ile a ithegela hore o tla fa modimo tse otileng ho fapana le hore a fe modimo tse nonileng moifo wa bana ba kgwale o re kapa o na le lepetso ke lena se lahlele leruma hodimo gobane ha lekgutla lerumo lona leno leo o le lahlelang a hodimo le tla kgutla le hlabe wena ba boetse ba bapala ka puo hape-hape ba re o se ke wa mo bolaya gobane hosane o tla mo hloka o ile a re ha ke etsetse nna a re ha ke etsetse nna nna hwa ka ke tsena tse nonneng modimo yena ke tla mo fa tsena tse otileng sesosa sa hore ebe o qetella a kenwa ke moya o mobe sesosa ke mang ke yena empa yane ya ileng a lokisetsa moya wa hae a lokisetsa moya wa hae a santsana le lefatsheng a lokisetsa moya wa hae yaba moya wa hae o nyakaletse ha re ke re e fetole taba ena re ke re e tlise bophelong a bona bo re phelang ho bona o na le sengwathwana sa bohobe ka hare ho lelapa mohaisano wa hao kapa ngwana wa mohaisano wa hao o ya mmona hore o lapile ngwanenwa wa mohaisano wa hao ho fapana le hore o mongwathele dijo tsena tse wena o di jang ka ha re ho lelapa lena la hao o re na makhokho a kae o mpo mongwathele mohaisano wa hao ke ena moeti ke ena wa mmona go o feta a lapile motho ke ena wa mmona go o tsietsing wena modimo o file modimo mo a o fileng hona teng o utlwa gore o ka mpa wa mo fa sente go fapana le gore o mo fe lekgolo ha o etsetse mothilo a e
sekebe wana hana hore o etsetsa motho yenwa empa wena o ya iketsetsa tafita o re le tsebe ho ba ni Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba hae ke ka hona ho re nya boraro ka meso re tswanga re etsa tshebeletso re tswanga re rapela modimo re ba hao morena Bibele ya ka le Bibele ya ha o senga wa letsatsi ke yena e dumellana le nna le wena ha e ba o no sa tsebe hore na temana yena ha re ba ha o morena na e hlaha ho kae le tsebe ho ba ne Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba hae re se tshaba sa hae re mohlapi o aloswanga ke yena ha tsela pele tafita o re kenang di khoronga tsa hae ka ditibuo le mabaleng a hae ka dithoko le molebuhe le rorise le bitso la hae na morotsa mahala +26 59956 2121 9956 kenang di khoronga tsa hae ka ditebogo modimo mao atleisitseng ona teng a go kene ho senga wa letsatsi la ka jeno a go kene lena no nga lona lena le bitsitseng selimela o ke o kene o ke o mororisi kenanga di khoronga tsa hae ka ditebogo le mabalenge a hae ka dithoko le molebohe moifo wa bana ba kgwale le le rorise le bitso la hae a tsinena ka tshoge ditebogo ka pele ofisi ya mogena modimo ka letsong le letona ke phahella e kgolo ya dikopo empa ka letsonga le letshea di filing ya hae ya ditibuho ha ona le haisele pampiri le haisele lengwe ya ho leboa nomoro tsa mohala +26 59956 2121 9956 ha re mo lebohe ho senga wa letsatsi le entsweng ke morena re lebohenge boholo ba hae

0: e ba hawo morena
1: ba ha morena ndo
0: morena tu
1: harre mo lebogeng
0: harre mo lebogeng
1: taba ena e ke hona ka temulani ke ke le le si ya ke sa tsebeletse ka fuwa ntate taba ka ba dihaka tatse ke ka bophelo ga le tabe ha re mo le boheng ke ke bile ha ho e si twa ho le boha taba ena ere mole mo ja monga ona
0: o mole mo ja monga o
1: se se go se tlwa
0: ha o nketsetse wa iketsetsa
1: ha o nketsetse wa iketsetsa
0: he bana
1: e jwa le bana ba gwale ba tsama ka yona taba yona ye u ndati
0: ya
1: ha re tie mata ke mo ke in buddo se
0: yes
1: bo le tie ma khabunyane ena ko jona ena yo ana ba ba ba ba ba ba ba tlim taulu u batswadi we na lena e ba mantsi ba o mamit ba ba ba tse ba o mamela a re le bohedi ntso ke sebe dinyama tonda te bulani hai ba na go nyela yo bana ba ba tswa tswa tsolola ke ne seri we na ntso le ka ga bona go kwana go kwana bo ra tsa tiro tsa a re mo le bohe a tsal ba rona o tsebe o re ha o tswa o jo ke di moluha re bo le bo ha ba ba bona ba tsiba sikigwe o ka bo bona o ka bona mahlasi ya a re mo le bohe
0: re ba ha o morena morena tlo yo go

0: sabahao morena.
1: Sabahao morena.
0: Morena wa Masisi.
1: Le nna ngwaneso a nketikelle ka gara letha letsatsing la kajeno. Gobaneng re fumane molaetsa wo molemo gore re amengwa go sebeletsa Modimo wa nnete ebile e re kepetele maya ditebogo. Ke nnang dikgorong tsa gae ka ditebogo le mabaleng a gae ka dithoko. Mo lebogeng le rorise lebitso la gae. Motho ene ke akare letsatsing la kajeno moya o galelang o ne a theoela go nna ba ke gopola gantle temane dikeneng kana letsatsing la kajeno ke itse Modimo wa ka ke o leboga ka dintho tsotlhe tse o nketsetsang tsona bophelong ba ka. Ke leboga paballo le sireletso ya gago ka mehla bophelong ba ka. Modimo wa ka ke leboga paballo le sireletso ya gago lelapeng la ka. Baneng ba ka le ditlolong tsa ka. Modimo wa ka ke leboga gore e be kile ka iphumana ke kene ka gare o lelapa le na la moifa wa bana ba kgwale. Gobaneng ga ke ne ke se ngwana kgwale e ke be ba ga ke kopana le dinthwana-nthwana e be ke ntse ke re a Modimo o nampone bang kapa ke nne ke re ke madimabe. Empa ke la kgatlheba lentswe le legolo le goreng ga ke kopana le dintho ke leboe ka gore ke fe Modimo sebaka go tlo o feletsena. Ke leboga ntate Modimo ka ke le kgetheileng lapeng leo ke dulang go lona letsatsi le leng le leng ga ke kwala monyakwatsa wa mona mo ke leng teng ke ya teng e leng mosebetsing. Ke leboga ntate Modimo ka ena gobaneng ka metlha le matsatsi go nna e se le mme ke ntate ke dintho tsotlhe o mpebofaletsa go phela ke mobebofaletsa go phela Modimo a mo etsetse ka gore le ka gore. Ke leboga ntate Modimo gobane le ga ke le maime ga ka bantatlhe fela sefapano sa ka o etsa gore sebe sa nkimela sesitse magetleng a ka. Ke ka gona ke re Modimo ke leboga ka melemo yotlhe o nketseditseng yona gobaneng ka ntle go wena ga go letlhole ka etsagalang gobaneng ke kere Modimo ga o seko ka mphogalela motsotswana fela go bogaga fela bofokodi. Empa ke kere gang Modimo fela ga o ntadima ke a ema ke a thia. Modimo a o etse gantle ntate Bulane ga a leboga ka wena. Gobane o fumane sekepe sena se se se tsamaya makopong a lewatle se se se a timela. Empa Modimo o la beyago ka go wena gore ka letsweng la gago le re le tlise o tlo supe tsela. Modimo a o etse gantle ngwaneso ke a leboga.
0: Tanki morena wa ka. Re tshwere ditebogo fela letsatsing le. Ha re mo lebohe. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena.
0: Maris.
2: Le tsebe go ba ni Jehova. Taba eno e etsa gore motho o ikutlwa hantle. O ikutlwa hantle gore na o mang. Go thwege mohlape o a loswang ke ena. E le gore ga re re mohlape wa Modimo, ke utlwisise hantle gore jale go thwege kene mabaleng a gae a ditebogo. Ke mororise ke kene ka ditlhoko ke leboge Modimo tate Modimo ke a leboga ke thabela monyetla ona o ko o fumaneng wa gore ke leboge ge kene gantle nakong ye gereng ge bogareng ba ile ra kopa ga re kala selemo sena ke kopa re bile re sa tsebe gore na kankane go tla etsagalang empa ka gobane re ne re tseba Jehova ke Modimo ke ile ga kopa gobane motho ye molemo o na le tsogo ga re ntate wena o re etsetse ka gore le ka gore jale ke nako e re tlhatlhobang gore na mo re fetileng teng go etsaetseng ga go a etsagala eng mme le ga o le jalo ke tlo leboga ntate Modimo ka o fetisisa ga ke kala selemo re ile ra fua nako ya gore ge le bana ba gwale ge tloke go bontsha gore ntse ke tsamaya le moifo wa bana ba gwale ke ile ka tloka nne ke tlo leboga ntate Modimo. gobane le nako nyena ha ke so shebe fane ke ntse ke lile tsholo ka le gashia gobane bana ba gwa le ba le gashia ga le mata le ya lelala ke ntse ke tseba hore ho seng ha ke tswa ntho ya ile ke go bua le bodimo wa ka ba ha o more
0: re ba ha o more
2: le tsebe go bane Jehova ke modimo le tsebe go re le mohlape wa hai ke ba ha o more
0: ke ba ha o more
2: ke tlhole go handa ke modimo ka mosebetsi wa mphile ngona ke kholo tso di ka nne di dule di ba tembo pilo ke tsinya o ka dula ba teng ka hare ho mosebetsi empa ke tsebe go bane Jehova ke modimo ntate ke a tseba hore o itse motho ye molemo o tla phela ka mofutso wa phatla hae ke ha o hele ntate modimo o utlwile nna re tlo leboga gore ntate modimo ra leboga ga o ntse o bolokile meseletsi o re kgethetseng yona ke tlo leboga ntate modimo ka bana ba omphileng bona ntate modimo ke re ke a leboga

0: ntate ke a leboha. Ke leboha ka bana beso bana ba kgwale. Ha ho ba le batho ala ha thamae. Ba fuke. Ha ke bua ka lona ke a senyeya. Bongwe bo modima le ntse mbona. O se ke be ba fitu. Le ne le tie ho le thata ho le bonolo. Le ne le re ba ha o morena. Dintho di loka kapa di sa loke ge ne re re re ba ha o morena. Hobane nna ke bone hore mona ho morena bophelo bo teng. Ke bone hore ho Jehova bophelo bo teng. Ke bone hore Modimo ke Modimo wa nnete. Modimo a tlo boloka bolebule. Ntate Bulane, Modimo a o boloke. Modimo a o hauhele le lelapa la hao. O beile hlooho ya hao paneng ka baka la bana ba kgwale. Modimo a o hauhele. O emele nnete maemo a dumela kapa a sa dumele. O nonore re ba hao morena. Hobane o itse ge mo tsebe hobane Jehova ke Modimo.
1: Yes.
0: Maemo a dumela kapa a sa dumele. Ha dintho di o tela, o re fela re ba hao morena. O tlo bona Modimo wa phela.
1: Yes.
0: O tlo bona Modimo ha o etsetsa ka mohau. O tlo bona Modimo ha o etsetsa ka holoka. Ntate Modimo ga a leboha ka mohlanka eno wa hao. Letsoho la hao le dule ho yena ka mehla. Ntate o mo thusa ho hahamalla. Maemo a dumela le ha a sa dumele. A dule nneteng ya hao. Ka Kreste borena. Boloka bana ba kgwale ha mmoho le disamarini tsa rona. Re thuse ho dula nneteng. Ho tiisetsa ho isa qetellong. Hobane re a tseba ho wena mothaka o teng wa tlholo. Ntate re a leboha. Tswela pele ho ikwetlisa. Ha re tlo tswela pele ka selemo sena. Re tswela pele ho ya qetellong ya sona. O nno tsamaye le rona hobane o Modimo. Ne ga le bohanta te go ba ne re bone tsohle tso re tseditseng tsona ka mohau wa hao re ba ha o morena
1: a tlo phofo
0: amen
2: ha kana tsengata ha kana gauta le silivera empa matsong a rona melomonga ya rona ge tshege ditibo re ba ha o morena
3: ngwaneso
2: Nkhomankapu
3: o seng ho hotle ala bone e entseng ke mohena ene ne a sheko tswang taba re le tsebe ho bana ke Jehova
1: yes
3: le kene mabaleng a hae le mokorise le mo leboge a mehla ha ile ja bone bona le tshe e kenang ho motho gore a ikgopole gobane Modimo ke ena fela o e leng mogena wa tsohle ke ena moetsi le moetsile wa dintho tsohle ke kalo leketelo
2: alpha le omeka
3: alpha le omeka mme ke tletse fela ka teboa bule
2: yes
3: gore nkile ka ikama gore moifone a bana ba kgwale ke tlawa mo wele
1: yes
3: mme ke leboa bantate Modimo ntsa nkemisitse ke leboa le ka wena bule ke a tseba dikgolotso tsa go etelela batho pele ga go bonolo go tsamaya le batho ba bangata bule ga go bonolo fela ntse re leboa Modimo ka wena o bane o ntso eme le tsona dikgolotso tseo tse ntseng go fa tsona o ntso eme o ntso mameletse million tse le re ho le hlono no ba di seta ho fihlella tsepelo. O ba ke mo putsi wa bona ona. O tla tswa ho yena Jehova e no tlhong re mo tsebe. O ba ke ke mo tsebe.
1: Ke ba nang khone.
3: O se nyahane. O se khathala ko wetsa hantle. O se khathala ko bo tsa maisale ntle la Modimo. A bona mo mo di.
1: Khone.
3: O se ba ba khathala.
1: Khone.
3: Bona le ntate Modimo o be tsi nyona. Ke mo somo wena o sa ile mohing.
1: Heba.
3: Hello skaranya ha. Taba ite.
1: Mkhulu.
3: Intate Modimo a obetse nyone. Ha. A bona ka le boha. Ile ba ka bophelo bule.
1: Yes.
3: Tsholo ke dinga ka tso motho.
1: Yes.
3: Ka bana le tsona.
1: Hey.
3: Ke mpa ka le ba ka la mo haufela. Ba ina jo ho fine o tsho ka mo tsebe.
1: Mm.
3: O tsho ntse tsika le tse bophelo ntse bule tsebe.
1: He mkhulu.
3: Hey, Billy. ke ka bua le tsatsi la dikela la tshaba a modimo yeng
4: hey
3: go re modimo yeng
4: tshe modimo yeng
3: hey
4: hey
3: a ena we tsatsi kgolo o re bitla ho nna ke ka wa ga ba ke ka o ntle tse patileng tso ngono o tsa ditsebi
4: next
3: e tse modimo mo tle nefso
4: ai
3: ne ga le boha a le boa ka wena sa bulani
4: ga le boa nkhono wa
3: ba ha o mo re
4: ka ba ha o mo re na nefso
3: amene kgolo le ka one
2: Arena Gauta le Silver Matsunga rona Empa so re se tshwerenga ka melomo ya rona ke ditibong

enanga dikhoronga tsa hae ka ditebogo le mabalenga a hae ka dithoko mo leboheng le rorise lebitso la hae.

0: ya parabose. Mohauena o tlo tsamae le ntate Bulane. Mohauena o tlo tsamae le bana ba Gwale. Modimo le bona bana ba sakeng le tho ka lentswe la gaudi. Mohauena o tlo ba fihlele. Mohauena o tlo fihlele e mong le e mong Modimo mo sengwela. Re tla tla mesebetsi ka ofapane. Mohauena Modimo o tlo re fe gore re tsebe ba no Modimo. Ke ke go gorise. Mohauena Modimo o tlo sale le ba sala Modimo se le bohe. Ntshontsohle ba ne lentswe la gao le tsho jalo ka leboa Modimo a letleseke la gotla fela le tle le gotle Modimo le kene dipelong tsa rona ka mogau wa gago le tshwane le pula Modimo ka leboa le ka lona mafafatanyana ntata Lupeng o kopa tse nako o tshepile mabitsong a magago ntate le mogale moya o galalela mo pejalo amen
1: amen enkgomankapo
0: ka leboa dineso
1: tanki nnake palo ya lentswe e felela ona mona go senga wa letsatsi le e ntsweng ke morena. Palo ya lentswe e ka re pula. E ka re pula yona e ne ntsena ka ntle. Ha e ke be ene e gotlise bakeng e sa kolobisa lefatshe. Hili, kiteta o kwa tana wala. Uli ki. Yataka hatele pili, ulimapisi ya fema iya lo kutala khasola hantata wa hante. Avani Lesotho Hotel and Casino. Metutu nyena ili shume, li metutu imedi. Kata di meha muna ati huri nyane aruna ya wutilela.
2: Mino omunati kana kutsohle ho PCFM.

ake tsa tsena ke latla hantle hlale fo wa hamtutsi mo wa lengwana teng a le tebele lena non le monnate le bititseng a thahamiso ya hantatai ena o tla nka ha monnate le mo kutiti ba tswa malapo ka thapelo e bulanga gaso aus thato jane o tenya ka diteba tse kalanga letsatsi ya ka me horinga yana ya rona ya borobong lena no le bitsitseng a 912 strata ke sa hantatai rilo mogabudi ena o nka monate a o be horinga ya le shumele metsi e mmedi mo tla kopana ba lo le tladima kutle lena no le monate le bitsitseng a fela the midday alenke ha monate the smooth operator a le be horinga yana ya rona ya pele mo tla kopana ba le jersey number 45 tshepo pitso wa le bagania wa le bagashushu funky l yana unke monate o be ho ringa ya boraro mo tla kopana le mo ifo wa the mansion dj boots atama ba le bo ma bom bom bona ba unke ba o be ho ringa ya botshelela motla wetse o kopana le nna hape hape lena non le bitsitseng a boys holiday ke o nke lona ha monate ke lebe ho ringa ya bosupa mo ke tla o sia jwalo matsongana tebo Justin ya Sesotho a tsama jwalo le thapelo o lanka motho le kanyane lena non le monate le bitsitseng a sehlohlolong bona ba o nke ba o be jwalo ho ringa borobonga mo tla kopana jwalo le laela ya mapone kale nanu le monnate le bitsitseng a the roots ya hantatai ena onke monnate o be ho renya le shimele metso e medi matla boetse a theosa jwalo ka mmino o monnate ke boetse ke tlokopana le wena ho renya ya boraro ho seng ka meso ke a tswa ke a tsamaya ke le ba haiso tla sa thaba le pantsula thaba ye se ponong pring bye bye.

Ke le ba motse mo mamedi dumela. Le tuna la ditshelete le meralo ya ntlafatso la Rwanda le kwano Lesotho mo keng wa boikarabelo ba mebuso le ditlaleho Godfrey Kabera le tholetsa muso wa Lesotho ka mmoka ona ka le reng ho nka boikarabelo ke tshiya ya bohlokwa pusong ya setšhaba ka setšhaba. Kabera o itse go ka hanwe dipakeng tsa muso le setšhaba e fana ka sethala sa dipuisano le ho ahana e leng se thusang dinaha ho tswela pele le ntlafatsa meruo ya tsona. O itse naha ya habo e ela hloko boikarabelo go tloga ka moporesidente go isa ka bahlanka e leng se thusitseng Rwanda go tlhola diqholotso tse ngata le go ntlafatsa moruo wa yona. A boela supa ga go kenyeletsa batšha meralong ya ntlafatso go thusitse Rwanda go iphumana ka ga ba ile ba ikagela ka maatla tlhagisong ya mesebetsi mafapheng a tlhagiso temo le tshebedisong ya mahlale. Kabera o phethetse ka o tholetsa mmuso wa Lesotho ka ho nka mohato ona wa ho buisana le setšhaba. Moka ona o qadileng maobane o tla fitlha pheletsong ka labohlano. Mokgahlelo wa monongwaga wa ho kenya dikopo tsa thupelo ya morero wa batšha wa ho ikalla dikgwebo BIP di butswe ho tloga maopane ho fihlela ka la 28 Phato. Ha di gakola thupelo ya monongwaga maobane kwa perasi ya ntlafatso ya dikgwebo tse nyane Betco, banka ya Standard Lesotho le ditshebeletso tsa pokello ya lekgetho RSL di fetile boitlamo ba tsona ba ho tswela pele ho tsa kholo ya dikgwebo le ho fokotsa tlhokahalo ya mosebetsi haholo hara batjha. Mookamedi wa lefapha la ntlafatso ya dikgwebo Betco, Monghadi Lemphane Lesodi, o itse morero ona ka sehlohong o leka ho arabela tlhokahalo ya mesebetsi le ho ntlafatsa batjha ka ditsebo tsa mantlha tsa ho tsamaisa kgwebo di bile di arabela mathata a setšhaba. Lesodi o lebohile RSL le Standard Lesotho ka ho tshehetsa morero ya koporasi e leng ho bona dikgwebo tsa batjha di ntlafetse ebile di kenya letsogo kgolong ya moruo. Hlogo ya lefapha la dikamano RSL Monghadi Phelo Mphana o itse ho tloga thupelo ena e qadile ho bile le phetoho dikgwebong tse ngata, mme ke ho feta dimilione tse 10 tsa maluti tse seng di tsheheditse dikgwebo tse qalang. Ha thehwa mesebetsi e balwang 200 le katleho ya diperesente tse 71 ho ba fetileng thupelong ena. Ha arabela potso ya PCFM mabapi le seo bakopi ba ka entlafatsang selemong sena, phala ya banka ya Standard Lesotho Monghadi Manyathela Kgeledi e eletsa batjha ho tla ka mehopolo e tlilo arabela mathata a setšhaba ba boela ba beletsa ntjello ya kgwebo. Dintlha ka mekgahlelo e meng ya thupelo ena di tla latelang. Mmuso wa setereke sa Leribe Monghadi Letsemakgalanyane o re tshebetso ya ho lata Basotho e tsamaile hantle ka tshebedisano le lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA. Monghadi Kgalanyane o boletse sena puisanong le PCFM maobane. O bontshitse ha Basotho ba ile ba amohelwa le dibohong la habo ka mofuthu le ha ba bang ba bona ba ne ba felletswe ke matsatsi ya ho phela Afrika Borwa. A re ba boetse ba utlwetse ha tse dingwe tsa diofisiri tsa madibohong di ile tsa senyetsa Basotho dibukana tsa ho eta, empa ha morao ba ba atamela ho ba hlokomedisa hore dipuisano di ntse di la pele mabapi le ho senya dipasa tsa Lesotho. O tswetse pele hore ba tla boela ba etsa diphuputso mmoho le DMA ho utlwa hore na ke Basotho ba bakae ba ntseng ba le Afrika Borwa fela ba lakatsa ho kgutlela hae. Ka ho le leng, ba mabedi ba re mmuso o kopane le mmuso wa Afrika Borwa ho buisana ka bohlokwa ba phano ya tokomane ya ho sebetsa Afrika Borwa ka ha bothata e le hore Basotho ba ya e hloka. Ho tsa matjhaba,
le khotlala ikhatang la ditlolo tsa molao Pretoria Africa Borwa le nyahladi tsa kopera kgwebo Vusmus Kat Matlala ya dilemo tse robedi la ntomo a hlulela ho hwehla dilemo tse le shumele metsemedi tshankaneng Matlala o ipuletsa le molato dikosong tsa boqhekanyetsi bobodu le ho hlatswa tjhelete tse amanang le kabo ya mosebetsi wa dimilione tse 228 a tsa diranta sepoleseng sa Afrika Borwa o neng o filwe khamphane ya hae ya Medicare 24 e le karolo ya tsamaiso tsa lekgotla o dumetse ho bapaki ya mmuso kgahlanong le batho ba bang ba amehang dipatlisiso tabeng ena di tswela pele mme tebello ke hore ho tlile ho tshwarwa batho ba bang kahlolo ya hae e eme tjena dilemo se 15 bakeng sa boqhekanyetsi moo tse supileng tsa tsona di fanyehilweng ka pehelo ya hore ho tla fana ka bopaki ka botlalo ka nnete le ka botshepehi dilemo tse 10 bakeng sa bobodu le dilemo tse 10 bakeng sa ho hlatswa tjhelete dilemo tse 8 tsa dikahlolo tsena tse 2 tsa ho qetela di tla tsamaya mmoho le kahlolo ya boqhekanyetsi ho tseding tala ho ya muso wa Nigeria ere barutana ba mashume a mararo a metsi supileng ba Nigeria ba nyametse ka mara hore di khuhuni ti hlasela sekolo sa bona na kong ya ditlhahlobo tlhaselong ena ya ka mantaha dilwanisa Islamic State West Africa Province ISWAP ti iletse tshohlometsa sekolong se phahameng toropong

0: jwale ha ka borwa bophirima bana ba sekolo ba tla sidile mong ba ile ba kwetelwa dikolong tse tharo toroponga ya Oyo e leng se ileng sa makatsa ba boholong ka ha diketsahalo tseo di sa tlwaele ha tikolohong eo. Re phetela ka tsa boemo ba lehodimo. Lefapha la tsa bolepi le tlhokomedisa gore go ka lebelelwa go kgetheha ga lehlwa ka jeno, maemo a batang haholo a ka lebelelwa ke hona ka jeno le hosane. A theoseng hona le kwaetse ka go kgetha dibaka go isa le sithabela go a bata go isa go bata haholo ka pula e itjadileng le lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng. Moya o foka o le bobebe go tlhaga bophirima. Go ka lebelelwa gore le sithabele go batena ha ka bophara moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe la magareng go tlhaga le boya bophirima mme o ka e ba matla ka dinako tse ding. Go na le monyetla wa diperesente tse 60 wa pula e akaretsang le wa go kgetheha ga lehlwa dibakeng tse phahameng motsheare. Moamedi di tlaba di felela mona mamela tsa Senyesemane metsotsong e 15 ka morago ra ya bosupa.
1: Hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela, tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke Banka e Kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
2: Natefelo ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka disofa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799, mme o boloke 2,000. Kapa o ka boloka 1,200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Tlhahiso di fumane ho fihla ka la 12 Phupu 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
3: Amedi re le bohate ba lojane ka ditaba tsena tse wa qeta hore ba lla tsona tsa metsotso e 30 ka mora hora ya bo selela. E re nke ke rekise mo mamedi pele re tswela pele. Magaleng Roosip, Krimi le Magaleng Roosip, Tlazarin. Mamedi ditlolo tsena di tswakilwe ka morobei. Morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi di hahammele le dithibela mafu. Tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le se ke la tsofala ka pele la swebana. Le dule le ntšhafetse le boreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo hore le dule le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala. Lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimi ena Magaleng Roosip e sentse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena moamedi Magaleng Roosip, Krimi le Magaleng Roosip, Tlazarin di a ngobela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks. Di thusa bakeng sa makgopo, pimples. Di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa le hona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa. Di thusa ho thibela le hona ho fedisa ditorong. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa Magaleng mamedi di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo, a phahamise hloka boitshepo hale ka hare ho batho diphutheong, meketeng, tseleng le hohle mo a tsamayang hona teng. Kgalema lenyatso be le boitshepo ka Magaleng.

0: motho ya kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile e ya topa hore lekgotla la matona le bonagala le le leru haholo, mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore teo tse e jakang lekgotla le matona ntle le lebiswa gore dilo tshehetsa basotho bana ba tlhokang, basotho bana ba phela nakong tse thata, basotho bana ba o fumana gore ga ba gona tshehetso tabeng tsa temo, ga gona tshehetso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng, ga golo nakong eneo leceme la mesebetsi le le lekanakana bele ebile go tlue gagologolo ke taba tsena tsa COVID leng kao fela. Ke tla ke supang date gore kgotla laeso la DPL mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le e tsitsitse gagolo kapa le tlakile gagolo. Ga o ka sheba temana lesome le metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL, taba ena ya cabinet size gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tle be boitlamo bo reneng re itlama ka bona gore re tla bophetha. Mme temana lesome le metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata go fitlhela go imolola dikgapa tsa basotho ka go fokotsa lenaane la matona le batlatsi botlho wa bongata bona bo isang masome a mane isa go bonyane lesome le metso tsheletseng go kenyetswa tona golo motlatsi wa gae. Ke temana e tlang ka morago ka go molao wa motheo wa DPL le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlhe ya re qi gantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
1: Go tlo gaola naga ena na maoto go tla go ba mebuso, ga gona mobuso o tla tlisa go ntse go na le bobodu. Ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako gaile jang, go gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone, gore bobodu mo bo leng teng botswana. Bobodu bona bo tlo bolaya naga ena, bo tla bolaya mebuso, bo tla bolaya phati e nngwe le nngwe e tlatla ntle le go mmuso ona wa rona o kotlo o be decisive ka gore
2: mamedire ke le bohetbelelo jane ditaba e ne le tsa metsotso e re šomele metso e metlhano ka moragora ya bosupa. Mme mo mamedi ga re tswela pele ga jwale he re tlotla re rekisa metsotso e mašome ya mararo. Ka mora metsotso e mašome a mararo he mo mamedi re tla boela re tswela pele ditabeng tseo ke ntse ke o fa tsona he mo mamedi tse amanang le mokaona o qadileng maobane go tla fitlha pheletsong he momamedi go sane. Mme momamedi ga ka dintlha tse dintse bueng ke Retired Justice Nthume Majaga o bile dintlha tse batlang di leng malwatse ya gang taba ya tlhokagalo ya mosebetsi, mosebetsi wa monamodi, mosebetsi wa DCEO he momamedi. Fela re tla ke re tlotla re sheba dipalopalo gore na tsona di reng, ke batho ba bakae, go etsagetse jang. Le ha o le jalo fela he momamedi taba tseo re tlatla ge kenang go tsona nako he momamedi ke rekilweng ga jwale ya Alliance Insurance. Re he momamedi ke tle ke tle le baeti ba ka ga go le tsena ke tswele mona fela he momamedi jwale ke tle ke tle le baeti ba ka gantle jwale o tlo tseba gore o ba utlwe ga metsotso e le mashome a mararo ka morago ra ya bo supa tsena.
3: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa he o ne a mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le go bonwa ka hara lekgotla le. Ka lehlonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueledi wa molao ya ileng a mo thusa le o mo tataisa ka tsohle.
4: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueledi wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
5: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
4: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
5: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri, lebo mpudi.
3: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

0: bana ba ba hae.
1: Dumela Medigetso, re ya o amohela Alliance Legal.
0: Ke a leboha, ke tlo kopa thuso ka agente.
1: Re a leboha ha o re etetse Medigetso. E ka ba nka o thusa jwang kajeno?
0: Hai, he abuti ane ha o bonahale ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
1: Ke a utlwisisa mme. Ke maswabi hore ebe tlhabollo ha ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e a phethahala.
0: Ke a leboha hle mme, ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
1: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mme Diketso, molao o teng.
2: Diketso o nkile qeto. Tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

kelaba motutsimo mari dumela motlhatlhe e letsie la boraro tlhomamisitse legotla la bolesomelemetsetsheletseng la sekolo se segolo sa setšhaba maobane maseru baitshukudi ba maseru ba tlaisa ngongorego mabapi le go lelekwa ga basotho ba sebesang aforika borwa ka lereng ba tlhile go latlhegelwa ke baji ka ga malapa a mangata a phediswa ke basotho ba sebetsang naheng eo go tsamatšhaba nigeria e re e batla aforika borwa e lefa matshediso bakeng sa matswalo a yona a seileng matlo dikgwebo le thepa ya bona naheng eo nakwang ya boipelaetso bo kgatlhanong le melata go tse ding mokgatlho wa dithuso baneng unicef o re bana ba venezuela ba kotsing ya go sebediswa gampe ka mora gore lefatshe le reketle gabedi bekeng e fetileng mamela tsena le tse ding motsetsong e lesome le metso e metlhano ka mora gorra ya pele

0: Chiwisa 104.3 MHz.
1: Monna ke tsiya ke tsireletso le matlao le la pali tsitleleng ka ona ka mehla boka mo so le boikarabello ba ba mopotileng di maetleng a hae ke ka ho bophelo ba monna bo lokelang ho hlokomeleha monna wa nnete ha emele bothata o itsireletsa ka lena ka pave lena ka pave ke mo khwao mo tshwa ho thibela HIV ka mo khwao ente hang ka morale go ditsetsiletseng itsireletse tse ba boemo ba hao qala lena ka jeno phediso ya HIV e qala ka thibela
2: mola tsa ona o utlisetswa ke lekala la bophelo.
3: Se u go tera na muni taban anta dai go bo nze go bile we
2: fuma
4: ya go
5: se
4: a
5: di se
4: a
5: o le di machoba go na di machoba.
0: PCFM, your pulse, our beat.

mamedi o na le lapa le leng le sa thabang ka mane ka Afrika Borwa mo ba bontshang fela gore weekend e ne e tlotla e ba monate e ne lokela go tlala ka ditlatse e ne lokela go tlala ka menyaka mo e le goreng ge bane ba tlotla ba kete ka jalo lenyalo ehlile e qeteletse ba se botlhoko bakeng sa bona gobane ntlo ya bona e la qhakgwa ka ba le batho ba tlang ba tlo qhakga ka gare go yona ba utswa ka labobedi nakong ena labobedi mo e leng gore ge bogolo ba maAforika Borwa na ntse a gwanta jalo a ntse megwanto a ntse a ipiletsa jalo mo mamedi mme lelapa lena mo mamedi le bontshitse fela gore ba tshwana ba la ba kena ka gabo rona mme ba senya thepa ya rona ba utswa tšhelete mme tšhelete e ne ba e utswitseng ke ya lobola mo mamedi ba utswa dijo ba utswa di-cell phone mme ntho botlhoko ke gore sepolesa se ne se eme jalo fela se sa kene dipakeng Richard Makukule e leng yena ya karolo lelapa lena kapa e le goreng ge o nna buelela jalo lelapa lena mo mamedi o bontshitse fela gore o na le ka ntle ga batho ba raya wena ehlile o molata wena o molata empa ke la ka ba retsa gore tšhina ke motho ya tswang Limpopo mane ke Mtsonga ka le ka gore ke ba bontsha idea ya ka ya Afrika Borwa empa ba re ga ba tsotelle ke bona mo e le goreng ge bala ba mphusa ke la ka utlwa botlhoko o tshilo a re ke tswele kotsi karolong ena ya looto laka a bontsha fela gore ntho e botlhoko gakalo a re tsebe ne a beke ena ne re tlatla re iphethela jang ga nne re lebeleletse gore ehlile e tlotla e ba letsatsi le legolo kapa mafelo a beke a magolo ana fela jalo ba re senyeleditse tšhaka hi mamedi ehlile e bakile moferefere taba ene e tsaetseng ka mona ka Afrika Borwa ga se tsena fela ntse di le ngata mo mamedi tse tshwanang le tsena empa ge re tla nne re bone gore na e be go ya pele sepolesa se atamela jwang e bang go na le seo ba ka se etsa kapa e se tla ba fela a skis fela nagana na batho ba senyetswe ga golo a ka ka mo mamedi empa ge re tla nne re di shebe re di latele hello relo ke mametse ke le ka semphetinyane ke phomotse ke mpolokeng tanke ke a leboa tlhe ka mamela good morning Reads a throwback Thursday ntse ko mametse a ra dira me ba he ke nako ya teng ke masenate ka abiari e teng wa bata metsi a futhufuthumetse mono mo mamedi tsabanete ba gore wa itlhokomela tlhe tsabanete ba gore he o ntse o isireletsa mme ke a tseba le di-bundle of joy dintse di le teng he bogolo ba bona ba kwetse le go ja ba le active ya kana batho bana ba mane re ne re tsabanete ba gore le gantse re o rile hitara tsa rona mono re netefatse hle gore he re ntse re ba ela hloko ntse re isa letswale ihlo gobane jwale a qala o le tlosa fela mo mamedi se le bothati na hana kotsi ya motho ya chileng ga ga le a ke batle seno se wetsa halle gore nya le tshwema re tlotla re qoqa re bua re hola mmoho le Dr. Mate etsa bonnete ba gore ha o fete.

0: guess a pro. Double HP. Ke motsotso pele ga flo re nyane ya le shume. Power. Pele ga re tota re qoqa le hona o buisana jalo le Dr. Mathe re bua ka ditaba tsa bana le bophelo ba rona bo botle ba kelelo nke rutlwelo tse ba fela hore na tse dintse dintho tse go lokelang ho di ela hloko e be na ke di feng mo mamedi tse dintse dintho tse go lokelang ho di o ba be na ke di feng ha re bua ka bophelo ba rona bo botle ba kelelo ska suitha re tsena fela ga gutle.
1: Looking for cost-effective, flexible IT solutions for your growing business? Custom IT offers cutting-edge remote and cloud solutions like Remote Office Solutions and Microsoft Office 365, designed to optimize your operations and enhance team collaboration. With our remote and cloud solutions, you can access your office resources from anywhere, whether you're at home or on the go. Enjoy increased efficiency, reduced infrastructure costs, and the flexibility to work from anywhere. Elevate your business with the power of the cloud. Contact Custom IT today at 2232-7466 or 77-2831-9193 or email us at sales@custom-it.co.ls for more information. Custom IT Consulting, where innovation meets excellence.
2: Ready or not, here I come.
3: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz. Mafetentu Kuting 104.3 megahertz. Kasneg 104.1 megahertz. Mabuza Tubutabuti 92.8 megahertz. Tabazeg 102.9 megahertz. And Mohotong 101.1 megahertz.
4: It is time to play.
3: PCFM.
5: Your pulse, our beat.
0: Motso ka mara hora ya le shume PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz since re na le na Dr. Mathe mo mameding ke re tlotla re tswala pele re bua re qoqe re hole mmoho mme ke a tsapa ho sontso na le buka ya hao mo ngwallang teng o bane ke se o re sietsa mbeke le beke Dr. Mathe dumela
6: morning rilo
0: a tsile ja
6: a ke tswetse ha mna te o phori phori le ho bata bata ha mna te tse ka ntle ka mona
0: yeah
6: eh
0: ba ga thaba ha ile mona o ntse tsana ka ntate re tlotla re hola mmoho
6: ke a leboa ka nete le nna ke thabile go ba kwano ke re tlotloka le momamedi wa PCFM
0: yeah.
6: Yes ke dumediselo hlompha bokamedi basetsi mo lwena ka kotlo momamedi mare manetseng teng ke mo jetse o bohlokwa re mona ka lebaka la gae yes
0: go gola jwantsa tsile Dr. Mathe
6: oh rilo hey re lokela go hola ka galeto lena la ditaba tsa bophelo bo botle ba kelelo ee hona le taba mona ke ratang ke re tlo e shebisana le momamedi go re tlo e qoka tsatsine re tlo e shebisana le momamedi ke batla etsa potso mona na momamedi ile ka kwatiswa ke eng a halifiswa ke eng empa he o tla ya gabela na go so mo fast back re tlo bua ka hore na re sebetsana le khalefo jwa ee ha o kwatsa mamo ka ntle ka mona wa bona le ditsele mona fela le tsela yo batho ba gana ka yona o bona matshwao a go kwata le halefa ho ngata diketsalo tse go di bonang ka ntle gehledi ke tsona tse tsho ache ge hloka ho fola ge hloka ho thobe ya maikutlong hle ho bona gore gona le ntho tse gophetseng halefa tsa ga kwatisa tsa etsa gore qeteletse ge se re ge halefile ho bile ge tlotse medi motho mo ka botsa bona be ho halefa na ke ntwe impi kapa bang ha ke bitse mo mamedi ho kwata ha sentwempe kapa ho halefa ha sentwempe empa tsela yeo motho a tla ba halefile ka a sa etsa dintho ka yona halefo ya hae se tlotse medi e se e le gore jalo o tlo senya etsa ntho tse ngata ke yona e le goreng e phoso e le gore tla tlameha re be le ntho e re reng ke anger management re tsebe go laola halefo a kere halefo ke tsela yeo mmele o itse mang o expressang di nthotse lengwe di etsa la ka ga motho ka yona a kere motho emo a ka ba ka ga boemo bo eloreng ge ka ga bo jwang bo devastating ka pa bo a motshosa ka pa bo mo etsa gore a ikutlwa a tshile ka pa a hlokelwa toka ka di nthotse itseng tsengata tse fapaneng sa bophelo and di di motions tsa hetsela tse di tlabe di expressa boemo bo ka teng e mong o tla qeteletse a bontsitse matshwano a ho kwata a le ka go bontsha bohloko le sena se le gore se ka moetsa la ka pa se tlo moetsa ha a ke so ke yona tabeno re buang ka yona ge re khalefo ke tsela e le gore mmele o itse wa wa expressa o ithalosa boemo be le gore motho o bona ha le kutsing ha tshwile ka pa hona le ditshoso tse moetsa hala e ka pa ntwe mpe ke tla moetsa hala e ba mmele o mo hlophisetsa wa bela a tsiba a ba le ka pa o itshireletse ona ka mmele ka bona kgahlano le se kutsi se ka batlang ho etsa hala e ya mme jwa le ke tle ke bontshe ho khalefo ha se bothata impa bothata e ba nako e le hore khalefo e se e le hore jwa le etsa wa ha e khone ho holaolo jwa ka ke bontsitse ha e khone hore e manejuwe ka se bopelo sa hore motho ha kwatile ha hona ntho e motlwisitse mohloko a tsebe na o bua jwang le ya motlwisitse mohloko ka pa mokwatisitseng a tsebe gona ke dintse a sadietseng ho hona le batho ba bang ba kwatileng tate tle ko metse ba etsa ntho tse kotsi haholo ke etse mohlala e mong ha kwatile o tla ba o tla batho a etsa dintho tse kotsi fela ke tse ke tle ke hlakise tabena o ko hlokomele ha e mola ha e mong ka lapeng a kwatile a sa thaba e mong tla batla go tshwatla dijana a bolele go ketsa tšhelete ya a bolele gore tšhelete ntse jwa mono ke ya diphofo tsena di khale ko ntho mo lengwe a iseng yes ke matshwao gore motho a yolo ha gone go laola kapa a tsebe laola khalefo yes a kere so ke tsona taba tseno jale re tle re tswele pele re bontshe gore motho e mong le mong o na le ka tsela e le goreng ga o tlile bohloko o bo expressa ka bona e mong ga kwatile yagolo ga kgone go bua e rile ba motho a ikwaletseng ya thotsing re ilwantše bake jo yone e ka nna ba ke ena momabe empa ya ke mo ha kwatile o thotse fela ka ge dingwe ka mona ga batlo o bua se re tlo kwa fela
0: ise
6: le pina tse ngata empa he ga re mono ho mo ke leng teng ke mona ko o bontsha gore ehle ba bang dibopeo tse re di bontshang kore ga re kwatile ga re kgone go bua and ga re sa kgone go tseba gore na jale boemong ba o jale motho a jale o phela le ena e le ngwana a gago a sa kgone go bua gorena o sebetsana le ena jang boemong bo jale ke gona mo o le goreng challenge e ba teng empa ga ka jeno challenge ena re tlo e feta motho a jale ga a sa kgone go bua ya kgologologolo identifya gona dintho tse e le goreng di la tsa mokwatisa ke di fena ha e bane motlhala ke ngwana ga wa bona gore ga a thabela performance ya ya sekolong ka nnete o kwatise kore o fumane di 40% o fumane di 30% di 50% ga a fumana matshwao a godimo ga a pasetsa godimo jalo so le moo so tlo mmona ka go se bapale le bana ba bangwe ka go se kopane le ba bangwe a dule a kwatile a kwatetse motho e mo le modimo a ikwatetse jale ke gona mosotlo o tlanna jale o moetse wa o mo dudise fatshe o qoqe le ene go qoka ga gago le ene ko le ka go mmontsha botlhokwa beo a leng bona e seng gore motlho mo jale o tlo qoka ka taba ene e mo kwatisitse e mo galefisitseng ka go etsa jalo o leka fela gore a etse wang a bue go bua go wae go tlo etsa gore go thobee go ene pelonyae a etse wang a thobee tlo ikutlwa gore okay le ga ke tlhatswe ke ntho tse botlhoko keng le ga ke kwatile ke e le gore ga ke mong fela mme wa ka kapa ntate wa ka o kgona ng atamela a ditetse kwang a tloke le nne le ga le sa buikang ka taba ena specifica but taba eno ya ketso eno ya go bua ke gona o tlo thola sekgatlha sa gore a ikutlwe jale a le concentrated ka taba ya go etsewa o kwatile o ikwaletse ka botlhoko bona a le mong batho ba bangata re bone beke e fetileng o tlwile re ne re bua ka menagano re sebetsana jang le menagano ya tla o ipolaya ke tle ke tswele pele gona moo ke bontshe gore batho ba bangwe ba ipolaya ka lebaka la gobane re ikwalela ka botlhoko re ikwaletse ka bona ka dintho tse botlhoko tse re etsang letseng o tla bona fela motho a ntse a lla a fokola mmeleng o ipotsa matshwao a motho ene motho ene o ne a ntse a nonne a thabile a le gantle sefatlhong a elile a le gantle fela jale ka morago gore a e tsalwe ke ntho itseng ka morago gore a tlhokalwe ke mme wa gae ka morago gore a fete ka ga mogotlhane ka morago gore go e tsale ntho itseng ke bona a sa se gantle a thenyane o ikwaletse kang ka botlhoko bona and kwale o kwatile o kwatetse bophelo ka bona o kwatetse motho e mo le molemo ya mmona so o tlo fumana gore ke yona mane mo re tlagang batho ba bangwe ba itse ba nka maphelo a bona ka lona lebaka leng la go fela jang ga ba tsebe na botlhoko motho a kwatile galefile kago o bontsha jang o expressa jang e mo o tla o kuekeka go bua kapa go qoka le batho ba bangwe ba gaisana le bone ke letshwao la bo goa fokola no ga a fokole go bua ga o le kaga botlhoko ke ntho ya mantlha e tlo etsa go imoloe maikutlong gore sekgatlha le maatla a botlhoko bola be e le goreng jwale a boditeng maikutlong a gago di etsa ja di a theoa ka sekgatlha se phameng gone yes ke nnete you may not talk about case e leng yone specific e o kwatise kapa e o etsa letse ya go kwatisa fela jale go bua gono go etsa ja go releasa go etsa o be relieved go reliever tension e teng maikutlong yes ya go jale motho a se ka keteletse jale a sa ikisitse chefu kapa a ipolaile a iphanyegile a etse tsona ditaba tsenong wa e tlhokomela yes jale ke tle ke tswelele pele ke bontshe gore ge na le batho bana beo rereng ba qoqa golo ko bone batho ba ba buang e le gore motho e mone a tswang mona se le motswale ya qoka kogo ba buleile go motho e mong le moleng batho bano ba mofuta o yolo gangata o tlo fumana gore ga se ga bobebe be e le goreng galefo e ya ba etsa e kgona ba go ba dia fatshe galefo e kgona go dia batho ba bontate ka lebaka la gobane gona ga le bontate ga se gangata re kgona go bua jale bomme ka ke batho ba qokang a geleke o tlo fumana gore o a kwata gona jale le pele 20 minutes e fela a o sa bile a lebetse taba eno re fetisile ga e sa le taba gadi e ka yes so ke yona taba enong jale re sebetsana jwang he le mekgwa ya go bona gore galefore e re a e tlhola re sebetsana le gore re e tlhole ka gore ga re kwatile ge tseme mekgwa e safe ya go dilana le yone mekgwa e safe ya go dilana le yone ko gore ga o kwatile se ka senya thepa e ka tlong se ka shapa bana se ka tlhekefetsa mme kapa partner ga ka tlong o phelang le yone because jale ga o otla o shapa ngwana gago ka ditaba tsa gago tse thoko kwa o ntshetsa botlhoko go ena o ntshetsa galefo go ena wa e bona na ke taba iwang ke ne ke sheba magangang ka nako e nngwe ka nako tsa go feta go thoitike ga e shapile ngwana ga ya moshapa go shapa le go gagatha nto tse fapane e gagathile ngwanao oo ngwana ebile a ile a tswa madi jale o se o mamela ka ga ditaba tseno se o utlwa gore ga e sa le galefo ga e sa le nyo ga e sa le go galema ngwana kapa gona o moshapa e tlile e ne se le mo gagatha e ne le tsela e e le goreng motho o ntsha botlhoko ka yone wa e tlhokomela mekgwa e safe ke gore ga o kwatile o utlwa gore jale go na ntho o dutseng ga botlhoko maikutlo mone o ko tsamaye ko nke oko ko tlwelele thabeng ko shebane le difata ko boe nature o ko nke oko o tloe sebakeng seno se o leng sone o ko shebane le dintho tse di kopane le batho ba mangke le qoke beke ba tlose menagano ya kae go sena se e le goreng se etsanetse kapa sela sa o dule ga botlhoko yes e seka ba gore jale o dutseng ka e le nngwe jale o entse jang o ntse o touta ka ntho ene o e tseleletseng jale ntse monyela wena o ntse o nagana motho eno ga ka tlamo ke tlo mo hela ka sekile na mahetla o bua ona ke menagano jang empa go tsamaya go bua o kopana le batho ba bangwe ke tsela e le goreng o e tse jang o diluta boemo bona ka yone yes so re tswele pele re tle re bontshe gore maitshwaro a mangwe e le goreng ga re a bona batho ba bangwe ba etsa ke maitshwaro e le goreng re tlhile re tlhoka re tsebe rona re ba atamela jang go na le batho ga ba kwatile e tlhile boitshwaro ba bona bo a fetoga ka ganong ka monana ke mofuta wa boitshwaro o tlame o tsebe go motho ena e ke phelang le ena gantlentle motho eno ga kwatile o itshwara ke ka ganong ka mona o baki o bua puo se e seng gantle yes motho ga kwatile o phela le ena motse go motho ga kwatile puo tsa gae e gologolo kore ga o tseba gore o kwatile koba go bua ka dintho tse e tlotla di gotleletsang galefo ya go ya pele o ko bue ka ntho tse dintsi fapane o ko qoke ka bolo o ko qoke ka dipolotiki o ko qoke ka ntho tse dintsi tsa moruo tse tsagalang ka ntle ka kwana ee gobane jale e tle ga kwatile e bano kopana le ena santse a bitsa matlhapa tala etsang kore dintho tsena tse kwalang ditsebe tse mo mamedi a sa rateng le di utlwa ke dintho tse e le goreng re tlameya go tseba gore okay e le go motho ga a rwakana golo ka matlhapa a kele ko gobane ka nako nngwe a ba kwatile ke mofuta wa boitshwao o e le goreng re kgona go bona gore motho eno gantle o kwatile ba bangwe ga se go kwata ko go tlo mmona matlhong fela ka tšhabalo but puo e tsa tlo di bua o tlo di utlwa gore a tsena di boima tledi a dutlwa gore dihle di tloka motho eno ka thojwe maikutlo o tloka ka tsebe gona e o sebetsana le bohloko bona bo jwang ke etse mhlala hona le bana bana ba ba sta bona go ba ri khathatso ka tlase ma teacher ka hlamona ka ipaka tweni o tla mothiba mona a mothibe mona a mothimo ha settled ha go notsitsa focus ka ga tlase o to bontshatsa boitshwaro behavior tse seng handle tse strange tsa ho tla bana ba bang tsa ho shapa ba bang ha o so dula fatshe o qoka le ngwane o tracer hona ho hetsa ka ho bana ngwane wa abontsha behavior bo ke o tlo fumana go ke tsela e leng o le ka communicator enka ya nan Leon e bakweng ke ho bana kana kongwe a bone habo batswadi ba e ba hlekefetsana ka bobedi ka mantswe a mang e ka nna ba bone batswadi ba e ba otlana ba lwantshana kapa ba jetsana mantswe ana a boima a mo traumatize a mo imelang kelelong so yona nthwene ya sia leqeba ya sia kgalefo ho ena jale o tlo mmona ga tsamaya ka ntle ka mone a etsa diketso a bontsha boitshwaro bo sa nepalang bo sa mo e leng social wa utlwisisa so ke tsona taba tseno e le gore ha re bona bana ba bang ba etsa dintho tse hla ba etsa dintho tse le goreng le rona ga re di rate re utlwa di re tlontlola ebile re sa batho ipitsa ka bona kapa gore re a ba tseba batho ba jalo ke go bane ka nako nngwe ba kwatile ba leka express galefo e ba e boneng but they are trying to seek attention ya gore mponeng ke na le bothata mponeng ke tlhoka thuso ga e tlwisisa yes so go thusa motho wa jalo e simple ko mo atamela ko koka le ena ntho e positive dan mohomo ha ona thuso so ntse tswana le mama bona fela wo fela kae kae so tswana di ntho tseno ha re ntse re di bua ge hle ge etsa ba ga ba gogothela ka ga se sentse ba ba ge bontsa ge mpa fela ge ne re sa tsebe gona go bane ba itshwereke ke go go bana ba motho he mwana o itshwere hampe ya ka so o go fumana ha re bono le mo wa e motho na ha gone o ithalosa ha gone o hlalosa boemo bona ke boemo bo ile go o le boitshwaro bona wa bontsa ke le tshwao le re bitsa o hloka ge mo atamela ke bona be re hlame gore ba atamela ka mogono o ba etsa ge ba support ge ba rata yes ha ke habella ho qetela he mo mamedi a tlatse bo ga ga ba potso ya gona mo mamedi tsi ba gore ho kwata ha o ho tlo kwata le tsheare ka ofela go bana jwale ha o so kwatile le tsheare ka ofela wena ka bona o tlo ikamwa gotso maikutlo nga ha o tlo ikamwa tloa ngwalela pala gotso ba sebetse mole wena gotso ba tlo bona fela ha o fitla jwale nahana fela o le receptionist ka pa o le motho a pele che ba ntshwagele ba mametsi ngwana ke mpaketsa mohlala fela o le the face of the company jwale e ba neng re tle di tshebeletso re fumana go o kwatiwa o tlo gona e tlo le matsa company ya ka e le hore go kwata ha se phoso empa tsela e ntle ya ho sebetsana le boemo bo jwalo ha o cross handle ha se ntho empe ho bua ho shegela motho o sebetsang le ena ho shegela basebetsi mmo le wena go a batla thuso ge teng ho thusa batho ba bo rona ho jara dikidibitlagale he dikidibitlagile wa utlwa ee re se ke ra itlwaetsa go phela le tsona goba jele di re setlha maikutlo mmwe di a re imela ke tsona tse re a tsa ithutile batho ba ba kule ke ithutile yona most of the cases tse ke ithutileng ka tsona ko gore batho ba kuliswa ko bane jale dintho tsena ka fela tse ba utlwisa motho ba re ke tsa bona so yona ntho eno ga o e bonna e boima ga kae e tlo affecta ka emotionally physical di dikamanong tsa go le batho ba bang so ntho tse jalo ga re di emong le mo ke gona mo go tlo tla ge bona mathata ona teng a thenyane re di entse tsa gona tabase ka nnete bele re di fupere re aa so ho itumella gore ntho e tsaetseng e sa etsaetse and ga o tlo lwana le yone ntho eno ke yone tlisang phoo o tlo batlana le mekgwa e safe ya gore na ke fumana thuso jwang o na le batho ba ba mantsi ba sa tseba gore ka nnete letsatsing ga e sale a gola a sa gole hantle a gola a godiswa ka tsela ya go tlhekefetswa ya go otlwa a o etswa dintho tse botlhoko letsatsing di o ntse a sofole wa tsena o tlo bona jwa sofula o tlo bona ha ntho jwalo e tsa hala hantle e tshwana le a hloka gotso ha e bona ka ba kwata e ho le malahwane ho etse wa go hlaela e le hore go bua ka pa go batla thuso ha o lemetse ka pa o ka le fili ke ntwe ntle ke mogwa o motle wa o dilana le khalefo o bane ya do bua le wena
7: o tseba hantle gona hantle o kwatisitswe ke ha tlo wa hlola ke a leboga mo mamedi a ka gaga ba hantle gona a ka rena o dile ka kwatiswa ke a leboga yeno go ngwa go thata o tsena o thabanga ga nthwena ke ya ka ena nthwena ke ya ka nyebe ka go bana le yona ke re ene ke le ntse se hlaena ka qe ke a leboga
0: Mamedi ke ona potso ya Dr. Matheno he o tla maraba ho yona ka poka yona hore na wena o kila wa utlwisa bohloko ke eng wa atiswa ke eng yeo e leng hore o re ena ho thata haholo ho itlwella ka po ho ilokolla ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona o tla romela voice note ka po romela molaetsa o ngotsweng ka pono mogong tsa rona tsa mohala tsa 2121 9956 mohole plus 266599956 re go tla re phethela metsotso ya mashume a mararo ka mora hora ya bo ya le shum ska suit
8: PCFM le di ngwetse tsa ngone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 phato 2026 Mabatana High School di hlopha tsohle di a mema toho o tlona tifelwa ke le tsatsi le tletse mmino le metiko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba motshepu ha mc e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy cfm le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke pcfm ka tshietso ya mojusa transport and toss hi he have a sat

0: fla ho ema shema mabedi le motso le mong ka mora hora ya le shume 6200956 ke WhatsApp line ya rona mo re qoqa le bua hona teng le tshwarene ho rena wena mo mamedi hona le ntho e kileng ya o kwa tsa o gene yo o reng ntso le thata holo ho e lokol Dr. Mathe
1: ee ya hle o tsebe hore kana ko ngwe ntho engwe e ka etsa go tlo ho le thata ho to let go ka etsa etseng ka pa ho ya moela ke ho bane re ho tse ka go ho tshwagala ke ntho thata no go tshwagala ke leto hantle ntle go khona o tshwagela ya pele o tlhoka o etse ba o fola my google o fola 40 ba ka le shere 40 ha o fodile ho tlo ba bobebe go tshwagela and when wa pele o tlo mo tshwagela kwe ka decision eno la yetsa thogolo go etsa decision ka maikutlo a pholileng a tsitse ga o ka kgona go etsa decision tse nepaise ka nnete o tlo bona o yont regret so go thata ka jeno go tshwarelana because jale ntse re kwatelana yes
0: ke bane moletsa goreng rilo re leboa thuto ya ka jeno ntate ya ka reng ga ke iketsa distance ka go thola e le go qoba motho ya nkutlwisang botlhoko ga ngata ke matshepo ka mona ka MZ
1: ke a leboa ka MZ ka mo go ke na ga o iketsa distance from motho a o utlwisitseng botlhoko e gologolo korena o iketsa distance jalo wena o lo itse o lo ema fela kapa go tla bogolo jalo fela go distance tse e le e botlhokwa ko ga o iketsa distance wena ka bo wena ko o tlo tlameng ke leto la go itse o itekole o bone gona o lemetse o bane ga o tlhokometse gore ke ga o keta fola mo approach mo jetse gona why o so go le jalo le dule fatshe le bodise ditaba go tla ba bobebe ga fela wena ka ga go ikgula kapa pie sebakana o ile aka wa sebetsana le wena pele wa iphumana pele e se ka ba go fela se le utlwo fetana fela fetang babele re ga tlhokanang ka ntle ka mone ee ntseo ke etsa motlhala bogaisaneng kwana o ko bone bagaisane kwa re na le o tsaka bo go fela e tlotse terata ya ja mogogo bo diphoofolo tsa tlola tsa ja podi so dintho tse jalo e le gore go dula re sa lokise ditaba ga se gona tharolo kore ka ranako eno gore o fole o tlamegre go bona le ntho ntse o etsa wena o batle thuso ga o se o e fumane o bone gore ka nnete a chike a ikutlwa gore ke eme o tlo kgona go feisana le yona case ene gantle le dukise ditaba and ga le tshwarelane le dukise ditaba ga o bolele gore le ka boelana mo yes kore fela o utlwa o le gantle se ka ga o kopana le ena ukele o senya ka matlhong kapa jale kore se le a kgotsana matsogo ande ke bophelo bo botlhoko bone wa tseo bo botlhoko a golo ee
0: Dr. Mathe ke batla go tseba gore na can we tell more about a person ka mokgwa a kwatang ka teng ke re kwata ka mokgwa o fapaneng re bontsha galefo ka mekgwa e fapaneng fela go na le se ka jetsang ka motho kapa ka ithuta sona ka motho ka mokgwa a kwatang ka teng
1: o ithuta ntho tse ngata golo ya pele o tlo tla o bona gorena ke motho e le goreng tlile ga e le ena ena ena o baitlhe motho ga galefile gantle o bontsha the true self ya leng so yes because o tlo kgona o tsebe ka gare gantle gantle ntle motho o ua mebala e ka gare ka kwana e sa baleng bobebe rilo o tlo e tseba gantle ee o tlo ithuta ntho tse ngata gona motho ke motho a uang letalong taba ya galefo but o tlo tla o ithuta dintho tse behind tsa bo di-personality tsa gae character wise in details o tlo e bona ona mo yes o tshwana la motho a ka bua phuthua a sa tsebe o ntse o mo mametse kapa a sa tsebe o ntse o batla go na le something o ntse batla ka ena yes go jalo fela jale galefo a ke re tloetsa go jaletlhe motho a tlatlaise ona ke motho ya sebopeo se jang e tlaisa sebopeo le correct.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Oh, okay. Dumela rilo le Dr. Mathe ke ile ka kwata ke setsha seneng se jwa ke banka ka baka la sekoloto sa molekane ka itswetsa gore nke ke ka arohana le setsha sena molemong wa bana ba rona le yena ke kopa o se ipulele mo mamedi o tshwetsa wa ikelelo
1: rilo hey ke a leboa ha ke le leso ke step sa number sa pedi sa hore a fola jwalo sa tsebana o sebetsana le o kwatisitse ke o bobebe go yena o fola e le gore ntho engwe lengwe e bitswang banka ga a tlo e kwatela e le gore o tlo sebetsana le yona ka tsela e nepaetseng ya pele ko gore a fola ga keta o fola jwale a nke le methate e nepaetseng ya gore jwale e tseba a late se bitswang ka ena go tla o tseka ntho tse o di batlang fela bela ho ska di lata ka ka tsela ya crisis feel go lwana o tlo itematsa ka pa o kirete o itsa decision e kana e tlo fumana go sane o no go alwana o khutisetsa dintho tse ne lukela ho ba hwena a thinya no tlo lusa o fita o lusa chalete o lusa di dintho tse dikantle le PC ya ha wena ka bwena wa bona. Yes.
0: No. Mamiri go jetsa hore na wena o kile wa kwata o kile wa gena. Me ya ba jolo jageletse nthwena ya ba ha ba tlotloela nthwena ge ke re ikoqa re bua jolo ka re bua ka Galefa tsatsi lena re shebile ka ka mahlakore o hle hore na mo hlo monyeka ba le ditlamagao difeng le hore na e ka ba bakela kotsi jwang le batho be go phelang le bona gotsa re ile mo hlabo le PC mo nna ke tseba kotsi ya ha o gathatseile e be o bolella batho ha se ho ikimolla empa ke go baka dikgopiso tse o bophelo ba ha o ditloja hobane o jetse le hloyo pakeng tsa ya o khopisitseng le bao o ba jwetsitseng le hore e ka le hore e kotse ke gossip ditshebo modimo ore o ye ka morenya ha o kwala o kope thuso ho yena e seng ho motho ngoba me du tshwetse
1: amen go re gine nka tshwara o bua nnete e hle hona le taba tse sensitive tse sa hlokeng ha o bua e ba o bushagela motho mo le mo o hopola le manane wa rona o feta nako tsa o feta gene re hle re bontsha taba ya ho bua ha so go ha bua o tlo bua nthongwe le mo tse hlokolosi tseo tse bang go di ka ba kotse wena ka pa ha di a tlamela tse ba ke batho ba re re ho bua e be ho qoka le ka qoka ka diphofolo le ka qoka ka anything e ka ntle a ke re but tsena tsa ha o tse personal ke tsona tsa ntse re di hloka e ba tho ba kotse ditse ho jara bolokana go mo e le mbahlabuli.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Tle Dr. Mathe ke tsama bo phelo bona ka poleto lena la bo phelo le batho ba ngate mong ha ra bona o tla bana le yona khalefene re buang ka yona o bontsitse go bohlokwa go lo re nne re ba tshietse batho bana re ba thuse re be teng bakeng sa bona le ha lona ntse le ba ba teng bakeng sa bona le batho ba ba bohlokwa ba hlabodi ke ela hloko jwang hore ha ke enable motho enwa le khalefo ena ya high go where do I draw the line ke tsa mo di kae hore ke a motsietsa ke nnete hore be motho a betere fela jole ha ke mo enable hore ba utlwe ka ga ye ke nka khalefa le hona taba ke ka mogokeleng ka teng
1: e wa utlwa go ha re ke ka mogokeleng ka teng wa utlwa go na le mahlo ka ntsietso teng ka bo khutshwanyana ho draw a line ke hore fela wena o skatla bua ka tsena tsa ntsa dietse diphoso tsa hae dintho tsa mo halefitseng o ska bua ka ho kwata ba hae bua le hlakore le leng le positive la hore ga re ke re kae kae ga re ke re mamela PC kana go itse go ke o bua taba tsitse le tsitse go bua ka di mona di taba tsitse o ska ga tsa mo mamela ntwe tsi o se di selentswe ha re etse ke ha re kae kae lwe ha re mo ke ntse tsitse mo o bua ka ntwe tsi o pusisa ska ga e ya kae kae ska ga ya mo itse kae kae o tla thusa ke bona ka ga go ha o hantle ka kelelo so ka tsela e jwalo hle ha no mothusa o tlo kwa fela o mo disgrace motho wa
0: gago.
1: Yeah, so tsela e ntle ke go fela wena o fela mo re o bue ditho tse tlo mo ha o mo batlele ditharolo tse le go wena o ba ka golo ya ntweni o re ke thuso ka patharolo. Yes.
0: Okay. Dr. Mathe, na kwa sala hla go reng la rona re lokela o phethela. Ke tsebena mantso o qatela ona le yona e bena ke feng re phethele o re fe le dinomoro tsa mohala mo re ka o fumana teng.
1: Ke qatela ka hore ha re expressing khalefo e re ba le yona ka pae ya dintse re kwatisitseng ka mogho o healthy ho kwata ke tsela ya tlholeo empa ha re ke re tumelong la ha ba mesebetsi ha eyo la ha ba di ho itsala ntho tsenga ta dina ha bona di a lwantshana ho itsala dintho tseno tse bontshang khalefo e ngata e o se tshaba sena le yona ha re itumelong ke shebana le mekgwae e bulukeleng ya rona na re ka phela ba re se ke ra re fela jwale mang haitsi mang o itsang haitsi ke tlwele ho blame mang ka pa mang gona ge ke buke gabello ba rona pele re itlokomela tho go lokolo go itlokomela kae go tloa ke le lo maikutlo ha o tlokometse tloa mono ntho engwe le engwe go bebe go dilana le yena e thakela o ya approach ka mogone paitsi nga tshobalo fela ha ke qetella mo ba ka re thula fumana nteng ke 58398537 a healthy mind is a healthy soul.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Re ba hore Dr. Mathao ka pana hape bekeng etla.
1: Ka leboa sala hantle le ba mamedi ba PC FM.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Etla hantle ba sheba mabedi a metso ro bompele ga fihla hore nya le shumela motso o le mong. Ke tsona taba tsene re qoqa le bua ka tsona. Re di sheba. O no dule fatshe le yona putso eno mo mamedi. Ha ife le mona fela. Tswela pele le yona la bekeng ntse. Ho hantle nna ke kwa distaking. Ke gene ke yeng yeng entse ke gene ke le motho e ke utlwa ka ntse ke ja re letse. E be e khutlela hape le nanong le na le o re bileng le lona le Dr. Mathe. Ha go tsola pele re ho re nya le shumela motso le mong.

0: All of this shit is in the house. I'm a self-made billionaire. What are you?
1: You're a billionaire.
2: What? What?
3: I know you're going to
2: today,
3: do this.
2: My day just keeps getting better and better and better and better and better.
1: Yes, I knew it.
2: So things still okay with between you and your wife?
1: Yeah.
2: Yeah, that's dope. That's dope. That's good, man. That's good. That's good. Yeah, no, we should. We all okay. Okay.
1: But that's,
2: so out of curiosity, do you like get a kiss every day before you leave the house?
1: Emba, of course.
2: Oh, okay. Yeah. All right. Why do you have to specify that it's Emba?
4: Easy at hand. All of it.
5: Amari wa PCFM ha ke le boe jola gaitsedi ya ka ri lo mogabodi ya bidon lo yena o tlwa mane goreng ya borobong ka lenano la 912 street anga di tapotsena go hlala form 2 tsika lenano la thahameso mo mamedi wa PCFM ka jeno ke la pedi go di ke yona ya pupu selo ke sona sa ke tse pedi mashume ba pedi a metso e tsheletseng o di mediswa ke tla di makutle me ha ile la bone tsena wa tsaba ge be rena le sepolisa sa gona ka kwano ka dipapusing tsa gaso bondat dimedisang emo mamedi ya gabane wa PCFM
6: fa le bo ntati emo mamedi wa PCFM ga o tumedisa letsatsi la ka jeko nna le bitso la ka ke tlohang sa go inspector spirit go hla matsolong a ikgethang a sepolisa le fapien la ditima mollo le pholoso me tsatsi le na na gatli e fela ka ditaba tse amanang le metsi go tla tla hlokomedisa basotho go rena kutsi o go ka metsi mbono le ho ja a le botlhokwa ha ka lo fela ba tlameya go nno be le dintho tse o di ba di elelwang ha ba ntse ba etsa mesebetsi ya bona ka go fapana
7: ke a le dumedisa ba mamedi ba PCFM ke police constable Skansi ke tlhaha le fapeng la special operations unit mo ke tlhaha tlasa le kala la ditima mollo le dipholoso le o kalona le kopantseng tabatseng a thaholo tsa tsa dipholoso tabatse o hletse dipholoso di wela tlasa le kala le jwa
5: ha re ke rutlwe he bontate go na ka jeno hele la ka tsa hore le tlotla le ruta mosotho mabapile eng ha holo tsebentsena tsa pholoso ha re ke rutlweng he bontate jwale ka ba se ba utlwile he
6: fa le bo ntate ya ntate re re na le khahleho ka pa ga kholotse hangata ha basotho ba ntse ba ba ya metsi mane ne ba ilo a ha ka pa ba ilo a sebedisa ele ho bane ba batla ho itjodi ho ipodisa ka pa hona ho sesa ge re hlokomele dinthonyana tse nyanyana tse ketelletse di ba segela hore ha ba ile ba ya mono no ba ba khutle ba ntse ba bolokile mme ya le re fraye ba thung bana ba ye ho sesa e ka ba ba ilo sesa dinokeng hore re ba le mo sa hore na ha ba ya no ke mbo no no ba go sesa na ba lokela go ba ikhophelwang jwale re hlokomedisa ba mamedi hore ha e ba motho a ya a batla go sesa a se ke a tsama a le mong a no meme wa mphato ka pa bomphato hore ba tsama he ba le babedi ka pa go feta mong taba yo mo hape e hlokomedisa ba mamedi go hore ha e ba ba le bangata ho feta bomwe kapa bona bobedi bonono ho etsahala hore re ha ba ntse ba sesa ebe ho ka ketella ho se ho sa bonane mohlomong ha o kgutluwa mono ho kgutluwa ba se ba sa fella jwale ra ba kgothaletsa hore ba no bone le palo ya bona eo lenane la bona le ba itseng ka lona monono ba le ele hloko ka hare ho bona ka moo ba be le motho eo e tla ba motho ya tla dulang tsa shebile boemo ha ba ntse ba sesa mono le mewalwane eo ba ka ipehelang yona eo ba ka e leng hore ba tsebe ho dula ba bolokile re kgothaletsa hape hore nakong eo ba seng ba sesa moo ba se ke ba sesa nako e fetang dihora tse pedi e le hona gore ba le ba se se mo ba ntse bana le matla ao ba ka keteletseng ba ketile leto leno la bona ba ntse ba bana lo taba ya bohlokwa hlokwa ke gore ha ba fihla se ba keng se ba go se se tsa ho sona ba ithute tikolo hopi le se ba ka ya se ba ka se mo se ba tlose se tsa ho sona gore na pela le ta mo mo ka papela noka ha ho na ha ho thille ha ho majwe akaba ukwisang bohloko kapa akaba le matsana go nyeno ntseng ba basibetsa mo joale re tse hore ba nke dintho tse ba ka disebedisang tse kang dithupa tse kang mathopo kapa digopo tse ka ba thusang ha ba bothata bo se boleteng sebaka seo le sona ba etse bonnete ba gore ha se na majwe ka gare ka mono ka mo ba tlotla sesitsa ka teng ga ona dikerapa jale gore ba tle ba tsebe go tseba gorena ka gare ka mono go na le majwe kapa ga ona dikerapa ke gore ba sebedise thupa gore ba utlwe gorena go rwang ka mono le gona go tseba gorena botebo bo bokae ba tla sebedisa thupa eno ba e lekanya le motho ya mo khuswanyane go feta batho botlhe ba teng monono e le gore ga e ba thupa enono e ka ya dikela ga tlabe sentse re tseba gore motho ya mo khuswanyane ka go fetisisa o tla dikela sebakeng see jale re se re etsa semetho sa gore bonyane thupa enana go motho ya mo khuswanyane e seke ya fitlha ka godimo go matshwafo e se ka felela ka gare mahafi e le gore bonyane ga e ba otho sebaka seno ke sebaka se tepang gagoro le motho ya mogotshwanyane ga a ka kena ka mono ya re ga a ntse a se sa kukwa se ka go tlhoka gore a eme ka maoto a kgone go ema ka mono a ntse a bolokile e le gore karolo e ka godimo go mmele wa gae e leng mona mo phefumologo e fumane gang gona teng e nnebe ka thoko go metsi ke tsona ditaba tseno tseo re ba tshwaretseng tsona mme wa mphato o tla tswela pele gore a otletse ding tseo a ka tlhokomedisang bamamedi gore na kozi e tlae go ka
5: ke metsotso e robedi mo mamedi wa PCFM re faraletse hora ena ya 10:20 ntso mametse Meet the Life mme jalo ka metlha re na le sepodisa sa gona ka kwano ka diphaposing tsa gaso mo mamedi wa PCFM go re beya leseding jwalo ka ditaba tsona tsena tsa boipholoso mme ke taba tsa botlhokwa gagolo nakong ena yeo jwalo tla fumana gore ke dirame ke dipula tsa matlopotlopo jwale batho ba chesa ba ntse ba leka gore ba ikomose malapeng mono ee bontate ga re tsweleng pele
7: gore metsi a utlwana le batho ba fresh ka tsela e je mokgathala e ka ba go gong go ka bang kotsi ka gara metsi gobane o tlhoka batho ba maatla e nngwe ke botawa kapa go thethefatsa mmele ga o kopane go hale le dithethefatsi lebaka ke gore maatla a mmele ha sa tshwana ha o so thethefaditse mmele le taba ya judgment e fela ha e sa tshwana e le gore o ntse o ka nagana gore o ka fitlha sebakeng se itse empa mmele o hana na le taba eno ka taba gore o thethefaditswe a kgola tlhokomedisweng ka e fang batswadi malapeng mane ke gore pokello e ba etse ya metsi e ka ba go tshelela kapa gona go tlatlhatswa ba bokella ka gara mekomo le dibate e ka sitana le matangwana e ba etsang ka gara majarete a re qetela bana gagolo a kgola tlhokomediso e ka ba gore nako eo moqomono o tletseng ngwana a ka ga metsi ka moo ya ba ga ona bothata empa nako eo ntse o ya tlase metsi a ntse a fokotse ke nako o ntse o ba kotsi gobane o tlo fumana batho ba ba gotshwane bana o sa tlameya le go beya stin gore a nyagele ka gara mokomo ka mane a inamele ka mono a kge ka teng mme o ka tlo a fumana ntho eno ya gang ka yona e ka ba boima go yena go e nyolola ka mono ebe o dikela ka mono mme ga ka la kene ka tlho fela e le gore dikarolwana tsane tsa go phefumologa di se dikene ka tlasa metsi ke moo bophelo bo felang teng ke le go thaletse ntse le gore batsadi ba tloelle botswa ba lo ihella metsi ano ha ha holo ha metsi a sa batla a fukutseile nthe ngwe ya botswa ke yone e re qeta ba no tlo fumana lo tshela dinuke mmane re tshela fela mo ho leng kotsi e le botswa fela ba ho ya bogogong ba no bogogo bo le ho me go thaletse ntse le gore o kampa di e ha o fihla mo ya nteng go ena lo be a bophelo tsietsi kana le ba di sana ma di nuke mmane ei bana le boitshwaro ba go tshwara di kgomo ka mehatla mono e be ba tshela ka tsone mohlomonye le go tshelela mo ba lo di setsa teng taba eno e re fela ha sa a tlameha go tshela ka kgomo ke gobane metsi a le mangata e le gore o sa sa tlameha go tshela ha ka la a bona a tlameha gore a tshela a itshwareleditse ka kgomo a kgola ntho e tsagale ke gore motho o a e tshware jalo a tshela ka yona a ba fitlhe ka nqane e re kgomo a e fitlhe ka nqane e nyolosa le bopo jwale e utlwa gore ae ke se ke qetile bothata bona ba metsi oba yona e tseba o sesa empa ha e fitlha ka nqane e fumana gore go ntse ke ingwetswe ka morago ka mona mme e rae rae yona tlhoena mme motho a sa rauwe tlhogong focus ya gae se le botlhokong botlhogong mane la ha ba na tse ba o sesa e se le bothata ho sesa metsi a tsamaya le re se re ba le hlasipa le jwa mme go thaletswe ka ba hore e tloelwe taba e ene se ka nna ya etsa ha e ba o so ukwa o tlameha hore o itshwarelle ka kgomo hore o tshele metsi a no a sala mangata a tloela ho tshela mo kapatsa mo tshela bogogo mo ho bolokileng ho tshela ya teng go thaletswe engwe e kgolo ke hore bana ba rutwe metsi ana ha ba go tue metsi re tla fokotsea re tla ho tla fokotsea mahlasipa a metsi la ba kala go bana ba go tue metsi go bana bona ba tsama ba le bang ha ka tsama ele bona ge le batswadi fa le ha kala u kwa che sa fela u ikenela ka metsi ka pa a bone fela motho a se sa TV nkwana o atla ho metsi sa fihla metsi mmane mme metsi ka ha ona ntho ka ba etshwaga e hle ke le fufela ntwe temmono ha bona le injari hangata e hle ke lefu fela ha ba rutile o sesa ga tlo ba ruta le gore na ba ithlokomela jwang kgahlano le metsi ba hlokomela le ba banjwa taba eno e tla re fukuletsa haholo di kotsi tsena tse ba nteng tsa bana ba batho ha holo tjena ha ke ne ka metsi nga mogamme ai ke ukwi ka kelello ya hae e phethaetse hore ebe a ka ba bone kotsi a gola e nngwe ke ena ya dikwari tse tshekwang ka ga metse ka mane gantle e sedi e ntse matamo madumelano a siwang ke batho bano ba gafang mme go thaletswe e ka ba gore ga se ba ile ba gafa jwalo ba seka ba sia ledumela le le jwalo ga le teratelwe kapa le kwalwe gobane go na le mobu o tla fumana gore o ntse o beelela ka thoko ga a qala o cheka ga o nke mobu o jalo a ka o gotlisetse ka mane ga a qetile go gafa bonyane le dumela le seka la sala le atlame jalo gobane le batho fela bosibu go a welwa ka mono ke mafu a mangata agolo mme ga le teratetswe kapa le kwetswe o tla boge qobile taba tse jalo bophelo bo tla bentse bo bolokile
5: momamedi re faraletse hora ina ya leshume le metsumedi me loena re o mema momamedi hore o tle o be le seabo ditabeng tsena nomoro ke 2121-9956 kapa 5-9956 ke nomoro ya mahala o ka boetsa hape wa lahlela molaetsa nomorong eno ya 6200-9956 bakeng sa o botsa dipotso bontate ba santsana ba le teng ka kwano ka diphafoseng tsa gaso 6200-9956 bontate ga re tsweleng pele he
6: ga ya leboa ntate makutsi tabeng yona eo ya metsi kapa pokelo ya metsi a ka bang bo metseng mola moo go tla bo go pokeletswe metsi a go a nwesetsa ge se re etsa tlhokomediso ya gore ga e ba go na le letamo le jalo ka gara motse kapa ka gara sebaka beng ba morero o nonong kapa le setšhaba ka ofela ka nnete go etswe bonnete ba gore letamo leno ka le dula le tshireletsegile ka metlha e le hore le ka dula le kampeditswe e se ka la dula e le letamo le bodiding fela gompo go kenwe ka mono fela ka nako ya gao etswa mosebetsi onono wa go hula metsi e le gore le mokgwa go kena o tla dula go kwetswe go se ke a dula go buleile go na le matlwana a a tshekwe ebe a ketelela a sa felelela jalo go fumana dikoti tseno tsa matlwana a rualo le tsona di se di gakeletsa metsi nakong ena a dipule ka gona re kgothaletsa go le tsona ka mokgwa o tshwanang ga go bonala gore etlhile morero ga o sa tswela pele monga sebaka se rualo a tlakate empa ga e batšhe o ne a ntse a tlo tswela pele e ba jale o bona le a sa ntse a na le mogaonyana bonyane a kampa a kampela gore go seke o ga fitlhelele ga bobebe sebakeng seno seo go tshukueng letangwana leno le jalo
5: a ko e tshware jalo mongaka re potele ka mana ka boramatheola pele re fetela ka momamedi ga tlhokomela gore ke enwa o sentse a batla gore a tle a botse dipotso.
8: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Olay 25% fat spread, 1 kg for only $24.99. Rhodes apricot jam, 900 grams for $37.99. And Nescafe Classic instant coffee, 200 grams for $119.99. Deals valid until 12 July. Get so much more with the ShopRite price.
5: Le shemene metse shipile la metse tso mmamedi ge fogaletse hora ya le shemene metse mmedi tso mmametse PCFM le bitso la ga ke tla di makutle ha re tsole pele mtate mane mono ntso o fana ka thuto empa he mmamedi se re tla emisa ke wena na ko nyo o lagatsa hore o botse bo ntate dipotso ka pa o tlatsetsa ditabeng tsena
6: ke a le bonda le tla di
5: eh ndate
6: ge fete mogahlelo no no ge tle mekgweng ya go pholosana ga e ba bothata bo sebo kapa ba teng dibakeng tseo e ka bang ke mo lo seswa teng kapa go a tshelwa jalo go seo ba letlokotsi e e tsagalang gangata ga e ba re ilo sesa re fumanane re le bangatanyana sebakeng seo re leng go sona e le gobana re ile go a ithabisa mme re tlameya gore re tsebaneng e le gore nakong eo bothata bo bang teng ge tse ba o thusana ga bobebe mokgwa wa pele o thusiwang motho ga a na le bothata ka ona ke mokgwa wa puisano o buisana le motho ga a na le bothata ka metsing o ka mmitsa ka lebitso gaebao ke motho o mo tsebang yoro ka ga kere re tlameya gore re tsebane o mo goletsa ka lebitso o mo bolelela o mo bontsha sebaka seo a ka bolokeyang ga ile o sona kapa wa mo bolelela mo o leng gona teng o sekebe wa tlhola o sa sokola gagolo go ya pele no ga e le chamo fela ke nna o ke atla mokgwa o mongwe kwa go nanabetsa o ka mo nanabetsa thupa o ntse o le ka ntle kapa o ka mo nanabetsa go gongwe fela go o ka kgonang go fitlhelela go yena mo ononong ho hong hape ka ba ho bitsetsa o ka bitsetsa ntho e phaphamalang ho motho eno ya nang le bothata ka ga metsi fela o etsa bonnete ba hore ntho eno e bitsetsang ha e motle kapa ha e otle ka pele ho sefatlhego sa hae moo e ka fihlang ya phahamisa lekhubi la metsi la moferekane mokgwa o mongwe hape-hape ka ba mokgwa wa ho hula mo hulang teng ke moo ka wa moneelegetsang o ka mo akgelelang ropo kapa diphatlho tsa gae diphatlho tseo le ditlhobotseng ya bala di fasang ka le nngwe o moneeletsa yona fela ga e fitlhelela go yena a e tshware ebe wa mo hula mme ga eba o mo hula metsing a emeng o lokela go mo bolelele gore tshwara go phatlho di ena o kakalele ebe wa mo hula o ntse o eme sebakeng seno seo o neng o mo nanabetsa thepa e jalo o leng go so jale lebaka la gore a shebe godimo ko gore a seka a kenya sefatlhego ka metsing ka mona nakong e o mo hulang ya ba o qetelela a se a sita go phefumologa ga e ba e le metsing a tsamayang e ka ba go poka pa yona ntwe eno e tla be lokisitse go etle e fihle go yena ha o ya gella go yena go re a itshware we ya gella ka pele go yena mo a ya ngwana teng o se ka wa e wa e bitsa a se a fiti yalo wa mo bolella go tshwara go po eno ha o qeta o kakalle o itshware ya re o se ka wa e tlwel wena ya tshwereng go po ho tswa ka ntle o tshwere go po fela ha o tsamae ho tla tsamaha ke motho ya ne ne a tshe a ka ga metsi ka mane a gannwa ke se gahla sa metsi ano a tsamahang sebe se fihle se mo behe le bopu ya le o soka bua le mo nya ha o finyana hore a potlakele ha o finyana le mo motho na tla tswa teng a fihle ya motshwara ha e ba e ka ba le babedi fela e bona mo ne le ditshintweno le babedi o solo ke la go be hlo o yele hloko gore mo mo tla ha o tsama o tloa mo mo no imeting o go go bua thelela ka hare ho metsi o tsama o tshwere go pina na ntse mo bidi se ba ke nse no o so ntse o e khutsufatsa o fihlela o fihlile pele ha emano o ntse o e tension ne o sa e tloel ya le be ha o fihla ho yena mo no wa motshwara o mo behella ka ka theko ho metsi o so tla u gwa ho tswa ho yena ho kana o ikukwa jwang le wena tshwantse o ntse o mo sheba ho kana bo yemo ba ha ke bo feng ha e ba bo yemo bo batla bo mpefetse o tla mo fa thuso ya pele o so ntse o letsetsa mo ka fumana thuso e nngwe e ka pele ho feta mo no no mo lo mo le mo ka ho ga tlo se ba keng se jwa
5: PCFM khotsa
9: na le bo le dilo dile
5: a re tsile handle tinto wena
9: tamo hao
5: e ya ndate
9: ke go ba botsa o ndate mo no hore le damon le na a e sumona lo teng go bete ke a di sa bona batho ba e nna ke dumela ba etsa tlo wa molao hobane ba tshea ditlhapi ba nka ditlhapi ka nete ka letamo mme molao wa o dumele go etsa jwalo jale batho bana ba sebedisa ntho ka mboneke ya koloi le letlhaka go kganna nthena ba beya motomo wa 20 ba dula odima ona ke botsa bontate gore na motho a jwalo ga ka tlhaelwa ke kotsi a wela ka mono mmuso wa senyelwa go ntshe motho o ka moo kapa ke risk ya bona ke ntse ke daditseletsa go ke a tseba go ke tlowa molao go chea ditlhapi ka nete matamanongyana a manyenyana ga kanakana gobane kaka ba ikgapela yona ba le bang ga ba tlameya ba sebise sehuku mme sehuku motho ntse a tlameya a be le licence e sa feteng tshela ka ntamane lekaleng la teng na bontate ba re taba eo bake ba e lelo gale ke bua ka yona mme ntse tswelela pele letsatsi le letsatsi ka ke batla botsa gona ebe taba e bontate ba kareng ka yona
5: ke a leboa tinto
9: ke a leboa ntate makutle
5: ee ntate 2121996 kapa 59956 ke nomoro ya mogala he mosotho mo tle mo o ka kenang gona teng go botsa bontate dipotso ditlatsetso ditabeng tsena molaetsa o mong gape o ka o romela go 6200 9956
6: eya mongaka ee ntate re le buile gagolo ka potso ena ntate tinto e tlile ke potso tlatsetso ka nnete gobaneneng ke ditaba tse re dulang re ntse re tlhokomedisa ba mamedi ka tsona gore ga se gantle gore ebe go fitlhwa go tshewa ditlhapi moo ebile go sebediswa dinete tseno re re kgothaletse gore batho ga ba ile go cheya moo ba no o chee ba le ka ntle go letango ba sebedisa dlopi qetelelong manene kgwele enono eo e bitswang selope go ya ka puo ya bona batshwasi bano ba ditlhapi e gakwa go thweng ke huku mme o e agela ka monono ga e ba o atleya o tshwasa tlhapi le nngwe fela o nka tlhapi o e batlang ebe wa tsamaya jale e tlile kotsi kotsi e bakwang ke taba enono ya go sebedisa dinete ke ya gore ebile e ba mema kapa e ba qobelela gore ba qetelletse ba keneletse gare moo ba naganang gore ditlhapi tseno tse ba di tlhokang di gona teng jale ebe go sebediswa dirofu tsena tsa dikoloi go tlwa ka ntle ka mona go yelella sebakeng se mo swiwa ka nnete e hlile go ba kotsi ha holo ha se hangata le ha ba ba ne ba pholoi fela ba ba nyamelang ka ga metsi ka mono ba ba bangata go feta ba tle ntweno no ha iutlwa maqhubuana a metsi fela e metsi a fihla a kena ka gare ka mo ke mosebetsi fela nakong ena ga ntse a soka ka letlhakana leno la gae monana o ntse boetse a sebetsana le go ga metsi ka mona ka gare a seketswana ga a tlosa mogopolo kapa kelelo ya gae godima taba enono ya go ntsha metsi a sheba na le taba ya ditlhapi ka monana go sala go kenela metsi mme jale ka nako eo e bang o tla ba sa tshwasitse o tla ba sa shebane le gore a go hula ditlhapi tseno fela ebe ke mona mo baketeletseng a teba le sona sekagapa senono a ya tlase e ba o ketelela e le letlhatsi jale bona batho banana ba na le tlwaelo ya gore le ga ebile e le maria tjena a ditsetso gae ke ntse ke le o tshwasa gobane ga ke re ga ke tlo kena ka ga metsi ga a tlhobolwe o apaga le jase o kena ka moo ha bothata bo se botlhaga o sita go sesa a tla ka ntle ka nete ke taba eo re e thibelang ga makgetlo a mangata ebile ga re ba bona mono batho banono re ga bankela tsona le dintho tseno tsa maiketsetso ebile o fitlhelela ga a duane ne se bile ga bona e kae kaka ka nna bataba enana ya gone ya letsholo eleno e fitlhile go bona ga re sa e bona gagolo fela ga re ya e lebala ga re ya iketla re dula ntse re shebile ka mehla gore taba eno se ke ya etsang
5: motlhomong a re sheba ntlheng ya dithupelo ntate na ntse le kopana gantle ga fetsa le setšhaba motlhomong he bakeng sa go itlhokomela
6: ya ntate ka nnete ge ntse re ba le matsholo le ga a se segatlha ga kalo-kalo mogaonyana tjenana ge ntse re na le gore re be le dipitso tseo re fitlhe re di etsetse setšhaba mo batho ba bokaneng teng re nne re fitlhe re ba fe gore na ba ka itlhokomela jwang na ba ka elelelwa dintho tse ka bang kotsi go bona jwang ge e boetse gape jalo ka ga re le kwano mona ge sebedisa le tsona dialemo ya tsena tsa gone goba ke tsona tse kgonang gore di anetse molaetsa le mo go sa kang ga fitlhe gona teng
5: mamadi wa PCFM le wena o na le monyetla wa gore he o ka kena nomorong yone eno ya 21 21 9956 kapa 59956 santsane re na le bontate ka kwana ka diphaposing tsa gaso empa ga ke utlwe gona basotho ba ka le fumana go kae kapa momamedi a ka le fumana go kae mo a batlang gore jwale a ke a gokagane le lona ga golo ka ditaba tsona tsena tsa gore jwale le fitlhe le ile qoqa le bona PCFM dumela o tinto e ke a leboa
9: ntate a ka ne ke leboa taba e bonnate banka ba bileng ka yona mpane ne nka ka lakatsa go botsa bontate fela gona batho bano itlhe ba ntse ba itswelela pele ke tseba gantle gore ba seile ba kgatlhanyetswa fela ke ithutile go gatse batho ba kwano masebu ke batho ba itlhaelang ga e kwana ele ba bona monyetla wa ditlhapi ya mono ka letamong gobane go di a bitswa marena a potilileng sebaka seno kago fela le marena le batho ba ikarabelelang mona gore ba isa tikelong ya beke kago fela ba bontshwa le gore ga ba dinka jalo ditlhapi ya mo ka matamong ba sa tshireletse ya jalo nako ngwe ba dikhaya di emele ko sosa kenyeletse taba ena gore go dikotsi di atlha ba wela ka mono jale ba ikgapela ditlhapi ka bongata bona le batlo di kekisa strateng mona jale be ke mono wa bona le maikaka ke matamo a bona ba le bang e tlisa dikgotlhano pakeng tsa baai le bona batho bana bana tlakomoa ke batho bileng ba kekileng bogolo ba bona jale bagai bona ba thebeletse fela batho ba ikotulela tlhapi eno mme ntse e tswa ka tlolo ya molao jale ke batla go botsa bontate gona ba ke ba kopane le lekala le la ditlhapi mono ba buisane ka ena taba ena gobane itlhe bona ba ntse ba itswelela pele ntate ke lekile ke le mong go ba kgalemela gobanne ke le teng a ba fuwa dithupelo tseno ai ebile ke gatetse fela gobane ke gopola nako ngwe ne ba eme ka ditlhapi tse tshosane tse tletseng ke ba edilitlhano fela moo jale ebe ke bona koloi ya maponisa e feta ke bontate kopa le nthuse batho bana ba entse tlolo ya molao ga bana mangolo ebile ditlhapi tsena ba dinkile
10: PCFM, your pulse, our beat.
11: Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM, yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Mamedi wa PCFM ke metso ma shwa vedi a metso e mehlano re habile mane horeng ya pele me mogahlelong ona wa ho qetela re tlobusana jwalo le Dr. Monahim Mahlatsi ka marika skolong se seholo sa sechaba NUL ke yena moeti wa rona kwano ka mohala mamedi wa PCFM lebitso la ka ke tla di makutle ho ntsoma metse Meet the Life kilinano la ditaba tsa morao rao. Dr. Mahlatsi wa moetsi kwano PCFM.
1: Jalo wa ndate that must
0: ke le buile ho le ndate. Re hlokometse Dr. Mahlatsi hore ka nete bekeng ena e fetileng le bekeng yona ena. Basotho ba kene ka bongata ka hare ho naha ya Lesotho ba ba le ya di kharuru tsa ne tse o rileng ka qoqa letso ka tsona le wena. Pejana kapa di bekeng tsa ho feta. Me taba ena e bonahala mohlomong e ka nna ya tshosa moruo wa Lesotho ka ha Basotho bana ba bonahala ka nnete ha ba le mosebetsi mane ba romela bohashana kwano lapeng kapa Lesotho, mme ho e ba le mekolokohadi jwalo ka mehla mabenkeleng a maholo a Afrika Borwa ho amohela tjhelete e kenang ka naha. Ebe ka hare ho naha, ebe ditaba tse di ka ama moruo wa Lesotho ka tsela efeng?
1: Ntate ke lakatsa hore ho araba potso ena hao nke ke qalekale taba ena tabeng ya ho hlalosa yona democracy ka boyona hore jwalo ka ha re ile ra bua ntate bekeng tsa ho feta, e nngwe ya matshwao a democracy ke hore setjhaba ke poho. Mme re bone mane naheng ya South Africa mo e leng hore setjhaba be re se ile sa ema ka maoto ho supa hore na se batla eng. Mme democracy ntate e tlile jwalo, setjhaba ntate se ema ka maoto ho tseka dithahasello kapo ditabatabelo tsa sona.
0: Dr. Mahlatsi,
1: ha
0: ke tsebe na ebe mohale mono o hojana ha kae le mohala oo?
1: Okay, bua hona wena.
0: Eke.
1: Ke ne ke re ntate ke kalekale ka hore monono South Africa mono re bone ha democracy e phethahala ntate. E le puso ya setjhaba ka setjhaba molemong wa sona setjhaba. Moo e leng hore batho ba lokolohile ka hara puso enono hore ba ka hla ba etsa dipontsho tsa nyatso, ba ka hla ba etsa mekoloko ntate ehle ho dumeleile ka hara puso ya democracy ko bathong. Ba etse jwalo, ba eme ka maoto ho tsepa ka batabelo kapo dithahasello tsa bona, ditokelo tsa bona. Mme re ba bone ntate ha ba etsa ditaba tseo tsa bona. Mme taba eo e ba e entseng ba e etsa ka lebitso la hore thahasello ya bona ke hore ha bana kabelo moruong wa teng ka hore batho ba bankang e le melata e leng maAfrika a tshwanang le bona ba banke mesebetsi. Mme taba eo ke yona sehlohlolo seo ba reng kannete melaeta ena ha e tsamaya re tsebe ho fumana mesebetsi e le hore jwale moruo ona o tsebe ho potoloha ho rona re le maAfrika hantle, e mong le mong a phele ha monate naheng ya Afrika Borwa. Mme taba ena eo ba e entseng ka nnete ba phethahatsa ditokelo tsa bona. Taba eo e tshwere melaetsa e mengata, e tshwere melaetsa ho baahi bohle ba lefatshe. Ke na le molaetsa hape-hape ho maAfrika ka bona. Ka mokgwa o tshwanang e boetse hape-hape e na le melaetsa eo e fetisang le yona naha eo ya South Africa. Mme ka kotloloho ntate o no itse re bue ka Lesotho, taba eo ho na le melaetsa eo re tshwanetseng hore re ithute yona ketsahalong ena hona e reng taba ena ho Lesotho. Mme ntate o so supile ka kotloloho hore e tlo ama moruo, mme na e tla ama moruo ka mokgwa mofuta ofeng. O so supile ntate hore batho ba Basotho ba neng ba sebetsa naheng ya Afrika Borwa ba ne ba kgona hore ba romelle ka mora hore basebetsi ba romele ba malapa a bona tjhelete, mme hona ho bolela hore mesebetsi eo ha ba se ba khupela hae mesebetsi eno e senyeile mme ha ba sa tlatse ba hore ba gomelle tjhelete hae le sotho mme bona go molela ma tjhelete e go putulo ha ka kana hae le sotho e tle e tlo tsa ame e tlo tsa fokotsa hona lo re ke e ke tsene ka lo ba ka lo ba ne jwa le ba sotho ba bangata ba tle ba tsi hae ba se ba sena mesebetsi. Motaba ena ya hore mo o tlo ameha, o ka ameha ka mekgwa e mengata, empa ke lakatsa go kitsise gona o so o supile. Taba ena ya ho ameha ha moruo jwale e tshwanetse hore jwale rona re le Basotho re ipotse rona se lokelang hore se etsahale ke se feng. Se lokelang hore se etsahale ntate e leng taba e ke reng re ithutile yona diketsahalong tsena tsa Afrika Borwa kore. Setšhaba ka bo sona se na le role e se tshwanetseng gore se bapale ka gara puso ya democracy. Se re ba bone banano karolo e bae bapetsing ya gore ga ba batla ntho ba eme ka maoto. Kele taba ko gona Lesotho mone seo gona re leng Basotho gantlentle ke se feng seo re se batlang. Ga go a lekana gore re supe bapolotiki ka menwana fela gore ba etse go gongwe. Empa le rona re le setšhaba sa Basotho ka kakaretso re tshwanetse gore ke re ipotsa rona gantsentsentle re se teng re e batlang ke efeng gore moruo wa rona ga e ba re batla gore moruo wa rona o gole ke dintho di feng tseo re tshwanetse gore re di etse go fitlhelela seng. Re tshwanetse gore molaetsa o re o fumanang tabeng ena ke ya gorena gantlentle rona re le Basotho ntho re tlileng re e batlang ke eng. Mme ntate ke se ke supe gona tabeng yona ena gore reality e nngwe le nngwe ntate e na le masakore a mabedi. Ke lesakore le monate le le botlhoko. Mosotho wa bare ga ona ntho empe e senang molemo. Taba yona enono ntate nna ke rata gagolo ga re ka fasa ka sheba melemong ya yona. Yes, go na le tse mpe tsa yona tseo e nang le tsona jwalo ka ga re ka ra Basotho ba lelekwa mobu wa bona. O ileng wa gapuo maAforika a lelekwa mobung wa bona wa maAforika ke letlhakore le lebe la ntho ena. Empa taba yona ena gape-gape e na le letlhakore le e nepagetseng e leng taba ena ya go jwale e re go bona re le maAforika e re go bona re le Basotho gantlentle ntho eo re seng re e batla ke efeng. Ntho ena e tlo tlatlisa phetogo mme phetogo ena

0: naha ya rona e le go botle re re tlo go re re pele hand me so re tshwanetse go re se etentate hona jwale e se le go rwala hape hape se go tshwanetse go se se le go na le sotona le na le e re na le di sodi lo ntse ngata ntate re na le di sodi lo ntse ngata tse tshwanetseng go di tswele ba sotumolemo jwale hona jwale ke re shebe go na tsana le di ntodi fe me puto ya rona go tloga mane ne dikolong tsa di-primary go tlatla fitlhelela mone mo belong gona teng e ke re bueng ka gore na gantsentle na re na le ditlholetsweng tsa mofuta ofeng mme thuto ya rona e be thuto e tla re thusa gore jale ge fitlhelele tshebediso e ntle ya tsona ditlhotlhilweng tsena ke rata gore ke etse motlhalang tate mona go batlaisi ba batle gagolo ba boya ka gara naga lesotho empa tlhalo ko gona thuto eo re nang le yona gona jale na e ga kae le taba ya gore boya bo bo kotule ka gara naga lesotho o bobe le ditlhaiswa ka gara naga lesotho jalo e be re isa matšhabeng re se re rekisa ditlhaiswa tsa boya bo
1: doctore
0: na le ditaemane ntate
1: doctore e pele re kena gona mono tharololong gobane ga ngatebelo o tla fomana gore batho ba bua fela go se tharololo e re re rekise ntate gona ge fana ka tharololo ge le PCFM ke a leboa ntate e re re rekisa
2: PCFM le dingwetsi tsang kgone goduma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla baka la 2 Phato 2026 Marathon High School. Dihlopha tsohle di a memwa. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thope tse kgang le bubu monokwane. Re sa sie morao moedi wa rona wa letsatsi. Disebo Mothepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi! Re apara live. Ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane Happy CFM le Shai Shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash e le 28146. Bonne pitiki! O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a satie!
1: O fela go le jalo mo mamedi wa PCFM re na le Dr. Monaheng Mahlatsi yena ke morupedi dithutong tsena tsa philosophy ka mane ka sekolong se sekolo sa setšhaba faculty ke yona ya dithuto tsa botho ga re tswele pele Dr. Mahlatsi.
0: E anda tikia ke le bona re mabuke ya le tsena re le tabeng ya thagolo e le man mo ke neng ke re ha ho le kana ho be e be se tsaba se tla be se supa ba ya tabe e ka ga re ke bona fela bana le mola e tabeng ya ho aha mo go wa go empa le bona le se tsaba tsentse re na le seo go tsana tso mo sie seo re tshwanetseng gore re se etse go thusa baetapele go fitlhelela nto eo re e batlang jale ke re re se re bone South Africa mane ne gore e tlile ma South Africa a se a thusitse baetapele ba ka mono go fitlhelela nto e ba e batlang jale tlalo ko gona gona lesotlhomona na re etsa eng go thusa baetapele go fitlhelela nto e re e batlang ke ntlo ya pele ke molaetsa wa pele o go fumanang ketsagalong ena ya ya e e that in Africa go bona le setšhaba sa basotho ka kakaretso ba tshwanetse ba le ntleleng ntong eo re e batlang ge ke re wele dikagogano teo re bang le tsona e ba motlhongwe ke tsona tsa dipolotika go tse dingwe ge ke re agogano bane motho wa rotlotse o shebile Aforika Borwa gona jane ba ne ba le le ntsebeleng go sa tsoteng le gona dipolotiki ke itse ntle le lemogedi wa political party e le ngwe e leng ena EFF fela wa bona ba ne ba le lentse le maAfrika bogolo ba maAfrika borwa o ne bo le lentse le mme ba e phetha kelo eo ya bona ya go batla seo ba se batlang mme jale potso ko gona rona re le basotho

0: etsa eng, ke ka hona ke reng seo re seng re tshwanetse ho se etsa kore jwale re beng re ipopeng matanga nngwe jwale re duleng fatshe jwale re tsebeng ho sheba rona ntho re tlileng re e batlang ke eng. Mme o tla ke ile mona hore e mong le e mong o batla gore a phele hantle moruo o akofe jwale taba ke ona re fihlela se molwang. Ke mane moo ke neng ke re jwale o fihlelela taba eno na hore moruo o gole ha ke re shebeng gore na fena le dihlahiswa di feng ka hara naga ne se ke buile ka boya jwale ke ile tabeng ya ditaemane re na le tsona ditaemane re na le metsi fela thuto ya rona boholo ba yona ha e re thuse gore dintho tseno re di sebedise ka mokgwa o e leng gore re tla ipabola e mong le e mong kore re ipabola ka thuto gore moruo o gole dintho tseno o godisa le tsona dintho tseno. Le ha e ba ba teng batho ba ithutang ka boya le gore na bo tshwanetse go boprocesse jwang le ditaemane jwang a se ka mokgwa o bonagalang e leng gore ntho ena ke ya gore re tshwanetse go jwale re tlotla dula fatshe re le basotho re sheba gona thuto ya gona gantlentsena e tlile e re thusa go godisa mogona gagologolo re ipapisitse le dintho tseo re nang le tsona kapo thuto ya gona e ipapisitse fela le gore na matšhaba ona a na le dintho difeng na matšhaba ona a etsang ke nako ya go jwale thuto ya gona e ke e shebe ka gare go naga ya lesotho gore na dihlahiswa tseo re nang le tsona naga ka di sebisa ka mokgwa o nepagetseng jwane e le go botlhe re tsebe gore re phele mme naga ya lesotho jwale e ikemele nakong e fetileng tate ne re ile ra bua ka gore matšhabeng mone naga e nngwe le e nngwe thaasetlo ya yona ke maatla le tshireletsego ya yona mme ka nnete ga moruong o sena maatla ka nnete dinaga tse dingwe di a otelela e le gore re be maatla re be maatla matšhabeng a mang re tshwanetse go moruo wa rona o gole yes re ntse re tshwanetse go ba maatla gape-gape sesoleng fela ya mantlha ya pele ke gore moruo o tlameya gore o gole jale sesole se tlile go tlatla ba maatla go sireletsa ona moruo ona o ke tsona ntate ditaba tseo ke bonang e ka kare jale re tshwanetse gore re di etse tsena mme ke re taba ena e e tla etseng Aforika Borwa re se kebe ra e sheba ka leitlho le negative gagolo re se ke ra e sheba ka leitlho kapa ra dula gagolo ditabeng tse e seng monate re ke re shebe ditaba tse monate tse e tlisiwang ke taba ena e leng tsena tsa gore re ke re dinagane botšha re le setšhaba sa basotho
1: na motlhomong go kena gwa basotho jalo ka ga tebelelo e le gore monyetla o no wa o sebetsa Aforika Borwa bakeng sa basotho e tlile o tlotla o fokola go latela jwale na maikutlo a maAforika Borwa ke a feng ka melata gagolo tabeng ena mesebetsi nna re ka bona jwale basotho ga ba se ba gotletse gae ba sala morago mmuso wa bona gore o be accountable ditshepisong tse o ileng wa di etsa gagolo ditabe tse amanang le tlhagiso ya mesebetsi.
0: Eya ntate e tlabe le nepo go bjale basotho ba ba gotlela lesotho ba tlotlang go lda mmuso wa bona account o ba tlhagisetse mosebetsi mme ga e ba jalo ka re itse setšhaba ke poho mme ga e ba boeta pele kapo mmuso wa lesotho o sita go etsa jwalo tsona setšhaba se lokela go senke gape sona se lokela go senke gape jalo ka re ne re bua nako di fetile gore ntho ena ya puso ke taba ya kontraka ya gore ka ga kontraka e mong le e mong o na le karolo ya tshwanetseng gore a ye mme ka ga kontraka ena e nngwe eo mmuso o tshwanetseng go etsa ke go bona gore ditokelo tsa batho di a sireletsega ntate tokelo ya bophelo ga se tokelo ya bophelo ga fela go sena dintho tse go sena ditokelo tse di tse e matlafatsang motho o lokela gore a be le mo a dulang motho o lokela gore a je mme ditaba tsena di bua ka moruo ke mane mo e leng gore ga tsena tsotlhe mmuso o sitwa go di fitlhela setšhaba se na le tokelo ya gore se etse kgetho ya gore se tlose bao ba matlen matlen gobane jale ga ba phetagatse seo ba se batlaga bana le tukele iwa ne ba sheba ba ka tswa go ba itse ka motswa ke tukele ya bona gore ba holde muso account go muso o itse mosebetsi wa bona bale le sona se tshaba se itse mosebetsi wa bona o holda muso account go ke taba itse e tsana ke boetsa me taba ena nda ha o ibua e re hape hape ha re sa tseba hantle ona le ona moguo ona o batho ba South Africa ba o tseka na qetellong ya letsatsi na ele o tla tswela pele kapo ba tla imona monana ka ona gobane jale o tlalelela go bona jale dinaga tse ding tsa Africa jale di boetse gape gape di batla gore di ke kgatlhanong le yona taba ena ke South Africa ka gore ebe ga ba sa ba le tshebediso mmogo ka gore jwale di-company tsa South Africa tse dinageng tsa bona ba dileleka tsene di etsetsa tšhelete naga yona South Africa tšhelete ba
1: dileleka
0: jalo wa ipotsa ona taba yona e leno gae ba dinaga tsa Africa jale di ka tsa leleka South Africa dinageng tsa tsona na moguo wa South Africa na o tlo etsalang ka gona jale ka gona taba ena e go maAforika Borwa le ona moguo ono wa bona o tsokotsa theoa o ntse o tlatla theoa gole jona jale re kekeng ga iphumana re ithupe ge ba leshere godima ona ke ka ona o lokele ya moge ona re ke re kgale jale re inagane botšha gona ke eng eo go tshwanetse go etsa bakeng sa go iphidisa ona le go phidisa ke South Africa
1: jale ka ga re lakatsa gore re fane ka tharololo tonagolo o re maobane Manthabiseng Convention Center Basotho ha ba tshwanela gore ba e dinageng tse ding ba ilo sebetsa empa Lesotho le tlameha gore le ba futhumalle mme ba sebetse ba phele ha monate ba seke ba iphumana ba ya dinageng tse ding ka sepheo sa go ba magoba empa ba ye fela gobane ba na le gona e se gobane ba tlhoka o ka reng ntate
0: tona golo ntate o opile kgomo lenaka go seng go setse fela ke yona taba ya bophethagatsi ba polelo eno mme bophethagatsi ba polelo enono kore go be le maano go be le maano le thuto tse tla re jale ga re ke re shebeng gore na thepa ditlhagiswa tseo re nang le tsona ke difeng e le gore re tlile mo phelang ka tsona seo ebileng re ka ra tsebang le go phedisa ditšhaba tse dingwe ka tsona mme jale ntate ke mpa ke re tona golo opile kgomo lenaka ka polelo eo e tlile ke sona se e lokela go etsagala fela jale e se ka ba polelo fela bophethagatsi bo be teng ba taba eno ka gore setšhaba sa Basotho mmogo le ona mmuso jale go bona le legole le qoba ka dipuisano tsa gona jale na go etsiwe eng go e fitlhela taba yona eng e andate a se boetapele kapo mmuso fela o ka tsebang go fitlhelela taba eno o le mongwe o tshwanetse gore jale ka thuso ya setšhaba ka kakaretso re sebetse mmogo go fitlhelela taba eno e andate
1: ga re bua ge gutlela tabeng yane ya gore mmuso kapa setšhaba le sona se na le tokelo ya gore se etse hold accountable mmuso hangata go e go tlhaele taba gore jale sona tšhaba seo bakeng sa gore se tle se tsebo gore se etsebalo se tshwanetse gore se ngolle eo se tlang go mo hantela kapa go kopana le ena ka ditaba tse tlileng di amang sona setšhaba le eo a eteletseng pele setšhaba seno na go bobebe gore jale ka mane Aforika Borwa mo o tlhalositseng gore ba tseba ba na le tokelo ya bona e tswang e tlhagang molaong wa bona wa motheo mme ba ntse ba tshwere yona eno na ka gona ka mo go tla ba bobebe
0: ee andate pusong ya setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba e tlile go lokela gore setšhaba ga selela se seke sa thiwa matlho e tswe setšhaba se ebe se phethatsa kokelo ya sona empa re ntse re tseba gape-gape gore ditokelo ntate ga di absolute di ntse di na le di-limitations tsa tsona mo go bonagalang e kakare jwale bophelo bo ka senyega thepa e ka senyega mo batho ba re jwale ba batla go tlhokomela tsa bona ba itela etse go tlhokomela ba itela etse ka mo ba se tshaba go bona hala sena le impedance bo itela etse go bona go tsantsa go etse go nnete ba hore ha bona a mathepa ha bona a mama pilo a ba batho e lo re se tshaba sona sena le tlhokomelo ya rona o teng gore sepolesa sona se lokela go se betimo go sireletsa thepa le maphelo a batho fela e seng go ganela gore setšhaba se nne e leng gore re tshwanetse go ba le kutlwisiso ena ya gore ga o a nepagala go ganela setšhaba ga se lla se lokela go lla fela ga eba o bona e ka re kotsi e tla ba teng ya go maphelo a tlalafega le thepa e tla senyega jale batho ba tshireletso mafapa a tshireletso a tshwanetse gore a ba teng go etsa bonnete ba gore ditaba tseo ga di etsa le jwang go etsa bonnete ba go tlhokotsela jale le tsona ditliswa taolo fela selelo sa setšhaba sona se
1: phethagaledr mahlatsi re lebile gagolo ntate go buisana le wena ga re kopane e bekeng e tlang ga le boang ntate ga leboa ke Dr Monaheng Mahlatsi ka mane ka sekoleng se seolo sa setšhaba momamedi e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go tlhatlhama ko siamatsong a Funky L
2: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa go tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotla lena e fumane ya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021 kapa o romela email ho complaints@lca.org.ls kapa o kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
3: What up, boy? Let them know what time it is.
4: Ladies and gentlemen, it's a new day.
5: I'm ready.
4: Tune in to the very best.
6: Yo,
7: stop the tape. Hold on.

0: Ya Paul Sawabit di hlohotsa tsa ditaba di balwa ke Thabelang Tau mo me di tumela. Mo ka ba ikarabello ba mi buso le ditlale o ntse o tswela pele kholonya diboka ya manthabiseng. Haratseding o shabane le megwa e tshwaregang e o muso o ka sebedisanang le lefapha le ikemetseng go nyolla moruo. Le fa phala bere ya la bongaka ba diphofolo le gakola letsholo la kentelo gahlano le lifula serotswana ile go le thibela. Emo wa ba rubedi dithutong tsa philosophy sekolong se segolo sa setšhaba Dr. Monahe Mahlatsi ore ha se boikarabelo ba mmuso fela go bona gore tlhagiso ya mesebetsi e ba teng ka hare ho naga empa le setšhaba se na le boikarabelo bo tshwanang. Ba bang ba Basotho ba re ba akanya ha palo ya setšhaba e sa tlonyolwa hakalo ka maikutlo a gore sekgatlha sa tlhao ya masea se theohile le batho ba qoba malapa a magolo ka lebaka la maemo a moruo. Go tsamatšhaba Basotho ba bararo ba ileng ba tshwarwa mabapi le go thungwa le go bolawa ga batho ba 12 mekhukhung ya Jumpers Cleveland Johannesburg Aforika Borwa ba tla boela ba tlhaka pela lekgotla la Maserata wa Johannesburg ka labone le tlang bakeng sa kopo ya beili. Karolwana e nngwe ya matswalwa a Malawi e gotletseng hae ka morago go boipelaetso bo kgatlhanong le melata Aforika Borwa e re le ga maemo a moruo wa Malawi o putlame gagolo ebile ba tobane letlala ba keke ba gotlela Aforika Borwa. Momamedi ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gore ya bosupa.
1: DJ Boots and Mabumbu. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: Ya wena hlo fodile ka nnete.
1: Okay. Ke kula.
0: Eh.
1: Tsogi.
0: Ao fodile se papa ndo ba. Nao tsebe a ke fitle mo mo fitlang teng. Oha.
1: Eh.
0: Drink you.
1: Eh.
0: Hey, that engel tsa sepeti peti.
1: Oh.
0: E lo wena tsa ha one di dinyanyana nyana man. No se mobe. Mm.
1: Bona ka ntwe, bona ntwe ka le pele. Le tla
0: ba bo le bona. What? Kwena tle le lona, wena go batla go gedda. Wena wa tla
1: lona. Eh,
0: wena o tle ka le pele ha o kwala o batla o tla go ke go. Eh, je bu. Babedi a re se me letsa ha 62009956 re tla fela go na mametselo ka wa batla ka jeno ka nnete. Podile.
2: Chapo ho tswa le bolema botsino. Se ke le jile ka tsebe ha monate ka srame sena se. Ho tshwana na mo go hana wa tsa ngudu tse hampe ha o le tshe.
0: Mm.
2: A le hona o ichadile fe. Botsi ho no le no le mantlane nna ne ke le mokoko. Ne ke hana o bona mpe ne ke la. A ga ntse ke le jile ka tsebe ka mona ka ma.
1: O re le mokoko.
0: I don't know.
1: Kana 5.6 ke le ka mona ka thabo bosiu bucate ha majara mgo ngwa gotla ke mafika.

0: Para que me la pise la mina más o menos niña. Piña pili que haga ver que ama bumbu.
1: Checkers XXL is back, and you can save big on every shop. Get deals like Kellogg's Corn Flakes cereal 1 kg for $76.99, Organics shampoo or conditioner 1 liter any for $69.99, and Finish Power All-in-One Max dishwashing tablets 50 or 56 per pack for $229.99. Valid until Sunday. Only at Checkers, Missouri Mall.
2: Natefelwa ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka disoufa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799, mme o boloke 2,000. Kapa o ka boloka 1,200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-litre Metallic Bottom Freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Tlhahiso di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026.
3: PCFM Sports.
4: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh. Messi. Oh. Oh. Oh. Goes into the back of the net. In sundowns, the draw first blood with under 15 remaining. And come on, Villiers.
5: You must, and you like it for the Pirates.
6: Zabona! Happy Chen, number one right back. Yama Paganilla, Fratem Hulu, Uchete, Bambino, Baba Rata.
3: Di Babadi who PCFM.
7: Mara picha fa mara ke na tsona ke se bona ditsama ka tsela mo tsho fentse tsila ka jeno ka le bitso ke thetela fa ke phumo ke tsela la hape ka le bitso la Mike Echeka ke la bona ke nye mo re tsitse pemo wa tsebo re ke le tsa tsila di gang e mabomza
0: tsela tsela pele tsela pele mabini wa
7: tsela pele tsela pele ya maiki mo
0: tsela pele tsela pele mo tsela pele mabini wa tsela pele
7: so be tsa go re po e khubedi maiki
0: o ha be o le mudadi wa ba ba o maiki wa mamma ha o go ba o le mudadi tsela pele ga di papa di mudadi a re ya all of the day comrade kom a re ya tsaka a re tsela pele mwanaka
7: ga ba etse
0: tsela pele mudadi
7: I think another name of the PCFM to go into the Sefo Papani sa Royal Union. Sakamani has ka Belgium, Banita Parisi Ganitore, Barregulus, Parisi, Bichuanga, a little bit of Picking, Kamukovita, Marika, PCFM, Barregulus, little bit of Picking, Neva Munita Parisi, Sama Parisi, but taking them by his contractor within contractor within Netamali. Yes, ke kontraka sa dilemo tse nne ka mokgwedi ditaba le ka teng jwale ka nnete ba itse Mofokeng sa ntse a le teng ka mono ka nnete ka Belgium mabre feature pep go na le taba tse ke tlo tla ke fana ka tsona mono tlogela ba sebetsa ka tsela mo feofelelo gona Mofokeng o lo e tsalang ka yena a fitlha go na le taba e ke batlang gore re tle re tlhokomele mabre feature pep e re tle re bontshe fela go stopa sa Durban City se di difa ditsena nete go ba nkile se ba parise tswang ka bareka sophi sa rona pirate wa molao gare e leng a sesa green ka mogodi tsa ba ga fumela game cha eme ka mane ra le he ba re fane lo le mo di 22 yelo ya ka bareka o de benchi chi sesa green me ke tabana he gore na o tla se bitsa ka tele mo tofeng e mo re pitse pemo o na tswa ka mane ka a disc challenger mo re pitse pemo sophi sa rona pirate bloody ke tabona he mana o bu green bana nneng pirate tsa ba se mmata ka chelte ngata ba siti le hore ba mo sebedisa ka tsela e leng hore ka nnete ena paese kapa ba mo sebedisa nako e sa ntsane le teng ka mokgwedi tsa badika team mo British FM jole ke tabona ha gore na tabadika tsa ma ka tsela mo tsofe tabona ha gore na tabadika tsa ma ya ka tsela ya mo tsofe nga e re ke tse tsena fela e mo British FM ka re botako he go tla tie mo bana re buile ka hore mfanane khanyiso mayo ke di chiefs mo nkile ka tsela e permanent he elele louni o tswa ka mara ka scoping sa CRA Belizada tsa ka mara ka Algeria o dadi
0: ya chagas
7: a tsaba di chiefs pa de tsuba ka ba ke so re e fumane mayo e be se ba patsa bona na nna
0: bukai
7: ba ke nsa ba ke nsa 10 and 11.2 million
0: yo
7: o tsiki tsel ke isang ha funyo Belizada ke ne mo ke tsile ka yo between 10 and 11.2 million. Ke ga tshifya re ke di bapadi. Ha re ke di bapadi ka go kontraka me wa makatsa gore ba lata khanyiso mayo a sa ba tsebeletsang a le lekueng ka bana ka sekopesa CR Values date a sa ba palang hantle last season fela ba kgona go ntsha between 10 and 11.2 million gore ba mo secure e be se ba parisa bona permanently a re tsebe motlhomo ntse season yena o tla le ka o bane season ene e sa tswa fela o na bile a korolla di goal tsa Kaizer Chiefs na bile a di korolla ka bogodi tsa ba di ka teng o santse le mo 27 o santse na di dibonyana motlhomo re tla bona gore na o tla sebetsa ka tsela mo tsopeng taba tsa mele mo fikeng re buile maopang o ya ka bana ka sopeng sa Belgium sa Royal Union lo ale tering ke no he ka hore se wa se bitswa o se no police ka nnete le yena he o ntse a mangwe le sopa sa FC Porto re buile lona maopane ka mane ka Portugal ke re tla bona he na taba ditsa tsa maya ka tsela mo tsopeng ke re mo tabi tswang mbezekeli ka pombekezeli mbogazi nantsa mangwe le sopa sa Tottenham Forest nka rata haka ka mono nka rata haka ka mono
0: ka bo Arsenaling bo Manchester City ha ona defender ke tsama ke makamvelo ke ba palamolo ka yena
7: e jwa le motho a tie but nete go ga ebe 20 tsa motho ja ka ya sopeng sa Nottingham Forest ke dibela go motho a tie a tsiya ba pala se dilile ngwe ka thata a jwa le o tla ba le bo e bo di mo go empa jwa le ka ha o tsho o re bo ba tsetse hantle bo e ba FIFA World Cup ai motho a tie bo e ketile di mone ka nete ai we ke tile di mone ka leteng ke tsaga re mo a tla fumana exposure holo we fumana exposure di mone ka mogodi tsa batse ka teng hello re he re tla bona na di tsama jwa go bona sentse ba mahlaji tsa maranra mona ba ma message re tsi yana poli mbeke tse limboga tsi ai kho ai e no sa ebi askere no tla ona lwa re bi askere taba e mo tla ona lwa le ka nete mo ntse ba ma pesa tsi pa sana poli ka mogodi tsa batse ka teng na poli tla tswala hore fane ka statement e tsho le Chicago Fire etho ka mogodi tsa batse ka teng ha re sa ebe ya skere o tla ona lwa le ka mogodi tsa batse ka teng mo re fitse FM re sa ebe ya skere ka mogodi tsa batse ka teng re tla bona he na tsa batse ma ya ka tla ya mo tsofeng e mo re fitse FM ba bona mo na se horna tsa batse ma jwang ka mo ba tla bona mo na tsa batse ma jwang mo re fitse FM yo mo tsaba re bone se ba parisana ha ke tsena ho etsa lang ka mfana no tshwenye ndo wa so pasa golden arrows yola tho ya so pisa lo pirates le golden arrows e mongotse e montsitse yo so pisa lo pirates but ha o mamela o tsa down se ka re batla o hijacka jaba mugwa mfana no ya so pisa lo pirates jo re ka bona ha hore na se tla ke pili tse tsa etse hore na ke tsefeng mba re fitse pep taba ena ya o hijacka di mubutsa di papadi se tsaba e tloile ile ka mana ka Europe ka mana Europe mana e tloile o ka ga se papadi se pala ke sulo etsa medical so pe sa Manchester United so go so go go so ke Chelsea mo nkile ba mo nka tsile wa haije kwa ka mo le re tla bona hore na Sundown se pele haije kile ka pota ba tsama ka tla mo go feng mo re tshe pep mo do a tie mabonza o wona la o tse ke le bile mo fike ba ma mo tse ka pina efeng ka mola ka belgia sister betina
0: hibiri
7: all right
0: hibiri
7: botho a di ba ba ma mo tse ka sister betina ke bana batho ba belgia ba tsaba sister betina o tse ba le ba beta sister betina wa dubea ha bo amoela jalo ke le bile mo fukeng ka bono ka neto tsa bapala ka bono tloa ona jalo until 2030 ha tsana taba ntse di tsamaya hantle ka mogodi tsa batle ka teng mo re fitse pep jalo ona le tsone batlang ke tlo e bua bana motho a tie a ile hantle ba buile ba Royal Union ba re yesa president ya ma 2000 has arrived ka nete ke le bile mo fukeng joins Royal Union on a 4-year deal ba ngotse mane he accounting ya bona ya X formally Twitter ka go di tsaba le ka teng ka po Twitter ba bitsa Twitter bana ba bona rolling ba bitsa Twitter di tshitse na di fetwa di di ha mana tse fela ka go di tsaba le ka teng re ke etse tsena he ke le go mo fike mo buile ka nnete ha bua ka mo ona wa hae ore I am very happy to be here ore it's a dream to play in Europe and to begin our Champions League qualifying campaign soon. Ya Champions League qualifying campaign in Mushimane. And the past year has been incredibly special. with the domestic league title are my first FIFA World Cup appearance and now this important step in my career. I hope to continue developing as a player here. Together with the squad, we will do everything we can to prepare to compete for major and trophies. Kama ko dikta balika te ala yimi nya ko fela ntati ha ile ka mono khili bile mo fukeng mo re pitse fem mo tati
0: chegas
7: taba gena mo ntse ba bua hore mo bua no ka nna be di pitse ba fara ba fana gale ona le ntho e nngwe e buwe mo na batho a tie e buwe mo na batho a tie yo ka ne tegele mbatho ke tla tshwanela hore re utlisise ho buima ha go bebe ka mana. However, Bafana head coach Hugo Broos warned that fans should not expect him to hit the ground running immediately. Kogoba we did have seven level lango go buke nga pita ka maneka Royal Union. Daba sa jena first team fela ba bona.
0: Ah, mapapa mela mothati. Nthena ma Africa bo gabise se mapirates. Ma Africa bo gwa yetsa ntwe. Ke opala ke ba metse motswalle mo ka Salomon sa Africa bo gwa putsaletso nyeng wa Africa bo gwa. Are ke bona ba ile mba fedisetsa Pesita o mosebetsi ka mane ka slopeng sane se ne se le ka England ba go haka stop out mo tlase motho a tee jale se ntse re le thiba helo na mapirates le be butlanyane ka go senyetsa mofuke mosebetsi
7: ka monate fela motho a tee a monate fela yela ona le taba e nngwe e thata e ba tshwanelang go ba tle ba yamoele mona ho thwe noting that the starlet has a significant physical strengthening to undergo before he can properly acclimate to the sheer level of competition in Europe. I want to tell you that Rale, Ronaldo, when you go to Monana, you are talking about Leona, you take Sagise, Baba Medi, Capobaratiba, Papadia Boleamoto, but the way you see the Tabayana Horna.
0: Royal Union.
7: Exactly. I have a can epa Pesitauli and on Iona before I are a man in you. Hope like it.
0: Batla Bona, but I didn't like it.
7: I'm on a different motuati. Well, the Mona Bare, relatively of a quick game, has to be physically stronger. But it is a really tough, uncompromising competition in Belgium. Maro, I want that door. I'm going to go to the hospital. ba ka nnete ba tla mo fa program he hore ye monna o etse tsena hore a te bo ba mata ka mogho ba lebelletseng hore a tla gone o computer mo ne lo re he tla ga ba pala bona go tlo bong ka mo ga go di tseletseng ke lebile mo fikeng be se re mmona e le motho a masculine a holo a di tshika e batlang e le sa hanyata ka mogho di tsaba le ka teng go ga tla gone hore a kene competition ne re mo re mabre pitse pa mme ke yo nae ke se re o te he batho ba tsebo re tla nkana konyana go mosimanenwa a emane ka mogodi tsa boleka team mo re pitse pa ga ta bona ga re feta mo ne di ba pari tsepe di tsona no pirates ke mo fanana go mo le mo khoto ke buile ka gore ba mo le kollo tsona no pirates le sia bonga endozi bona buitse ba tla ya ka rena ka shopping sa tsi kukuni ka mogodi tsa boleka team mo re pitse pa ga ta bona ga gore na di tla tsama lwa le na pitse a shalulile re tla bona na o tla tshetella ka nna ke gela ka ya pirates kapa aya shopping sakaija tshisa ai kona ne tsale untsalmana tsegere motho a le mo di 32 ah ha suka ba mogolo wa kalo ha suka ba mogolo wa kalo ka mogodi tsa ba di ka teng ba re pitse pema re ka bona he gore na tsa ba di tsama ka tsela ke mo kopi ofe re di match e ke itse tsina ka re ka ta re di match e ke itse tsina ka re ka ta go mo re pitse pema re ka mana ka nyesmane ka bona sa pala re ka mana ka nyesmane e tsara
0: ke go ntsomotse ba ntso ba tsebantla ba fana bana tla mmona sa pala ka mane ka ka bo khuka United e tshalulile
7: e jalo motho a tiye a ka nna o tla ka mane ka bo khuka ka mane motho a tiye motho a sala o maketse o na ba bana skipane mpane o ne ke bona ile motho a mana tya ka lokano
0: go tsa nnete
7: motho a bona e mo re tshepa
0: motho a tiye go tsa nnete tla mmona le ka khuka United
7: yo gruga yone ya di bile ba tsadi ba pali ba le Milford motho a tie ba itse ba no tshona ba batla boma mmo ga mona sa matha ka Milford ka mane a sona nako ka nnete ara feta re ya ka bana ka banye tsmaneng ka bale ka English Premier League mo re pitse pema so pa sa thotse ne mo tsya re ka ona lwa ba batla hore bonga di Roberto Di Zerbi yena o ba tshusitse ba shebane le relegation ne le bona le West Ham so sa tsaba le ona se tsama nke se feng empa he ya ba wa phuloha ba mmidi tse ke tlo ba ba mo fa tshelte nga ta ba ke bona tu o tlo tlo go phulosa ai ba le nne le se no na bela ba reka di bapari ka nne ba reka di bapari ka nne ka mo khodi tsaba ka teng ka mora hore he ba dumela le se ba parisana se bitswang Sandro Tonali o tswa ka mona ka skopinga sa Newcastle United ba ba tla tswa ba di hape se bitswang Eli Junior groupi ona wa mantsole ba Arsenal wa mantsole bo Barcelona wa mantsole tsengata jere ka tabona he horna tabarika tsama joang ke tso parisa ka mane ka shopping sa bon maota eli junior e groupi ka mo khodi tabarika tse jere ka tabona he horna o tla ketele tsa ile ka mane ka o robetse ke dijabi ka pota ketele tsa ile ho kae mo re tshe pe mo mpane no he ale mo di 21 ka tabona horna tabarika ma katla ya mo kutyo fe ya tiki na tshotile mo se tiki ne ba mmalwa horna jwa le ka mo khodi tabarika ting mo re tshe pe le tso parisa ka so 20 Mateus Fernandez le na wiye ka mo ka Tottenham so sabiga kile ke race number 18 ona ya para ka mane ka skopie sa Tottenham ba le ke bo group ke bo Fernandez ke bo Tonali ke o ka bua du mo tlase e tla go tla Tottenham next season ka go di tsaba di ka team mo re tshe pem ke tla bona gore na tabarita ma ya ka tla ya mo tshofeng ka bona he gore na tabarita ma ka tla mo tshofeng e re ke itse tsena ke bona bana ka re ka correct e re ke itse ka mara ke ka ntare so pa Barcelona re ya ka mana ka liga ka Spain so pa Barcelona o tshwetse ka nna sa ba force to hore se re ke tsa ba paritsane se bitswang mfanane a bitswang Kunde Kunde o ba pala ka mana ka ba paritsa mo pala fatse ba pala Roma mana so tsa Barcelona ba pala lona ha ya fora ka ba go di tsaba di ka teng jole he mo re pitse pa mo ga ta bona o tshwetse na ba rekisa Kunde ka ne tlo ba tshotshola wish bili ba ntsa bo ntsu party yo Monaco se mo ngile go e mo bo permanent jole ka bona na jama jwa jalo o tshwe kana ba borekisa ba batla hore ba fitse ha mona ke ruling yane ya La Liga ya 1-1 ka mo khodi tsaba le ka teng le ka tlabona he ke thata melao yena ya bona ka mo khodi tsaba le ka teng mo re fitse pep ba ntse ba batla Julian Alvarez jole ke bona hore ba bo etse hape ba batla so pa Richard Sopa sa Valencia ke le nga Xavi Eguera ka le motsetsiritse ya lo tshidi ko ba ka mo fa le motsetsiritse ke ra sporting director ka bono ne ka tabona he gore na taba tsa bana di tsama ka tsena mo go tshofeng mo re tshe pe mo ka tabona gore na taba tsa bana di tsama ya ka tsena mo go tshofeng ha re feta mono ka re ka tsako he re re tlo go bona FM re PC FM re tsaba parisane sa Senegal ba ba ne Senegal ba e touti ka ba e touti Senegal ba e touti ba e touti ba ba ne ke na ya Belgium ene leader 2-0 ya ga last 5 minutes
0: ma go etsa la ba ntse tla go etsa la ba go stopa le se leader balo ka mogana go yana fela be le gore ha holo tsena tsa Africa di etsa lwe ke tsetsa etseng jolo ka stopa sa dia se Congo ka bo dia Congo mo le yona Senegal
7: ke bone mokwetsi wa naha ya Belgium o e buile go tseta ba ena o e buile motho wa tie karabo ya teng a re ha e lang te o inyo gore dibapadi tsa naga tsa Aforika ke batho ba sitwang gore ba concentrate ka tsela e nepaetseng go fitlhela phala e leade e fele le batho ba e leng gore karaba a le gongwana godimo gagolo bo metsotsong ya go ketela gore e ba lwetsa concentration motlhomong ba se ba bona e ka motlhomong ba gapidi are o inyo gore monyetla o ka saganya ba rekoga ko o leile nngwe ga ba na le tsepedi tjena o tlo tla o ba etsa unsettle e le lwale he gore kgona gore re ba kene ga bobebe
0: felastopa se bewe le stopa sa Aforika banka ba bewe motheong ka moka mo palefatshe
7: ee aapara le tsa Aforika nnete yone e jalo mothati a tseba gore ache banana tsela ya boinyano le o etsa dintho ekana le nthonyana e leng bokokodinyana go bona ka nete ae kgona o jetse wa tloela last 5 minutes wa koga ko ditse pedi batho ba ne ntse ba thobaga le penalty ena yeo ntse o llwa ka yona le makgoa ke bone a lla ka yona ka nete gore ai penalty eno ene e sebile etsa nna le motho yo mongwe a buileng aa ke batho le go bua ka penalty eno batho bana ba itsentle ke jwang o leadang 2-0 e be last 5 minutes o korwa ko ditse pedi so ke bone gore dibapadi tsa naga ya Senegal le motho wa tee ga ba monate le batsi ba naga ya Senegal ba roa ke le mokwetsisi banna ai kgona
0: maga mokwetsisi motho wa tee o entseng empa bashakana le bana ba kogeng go setse metsotso e metlhano
7: ba lela ka gore mokwetsisi yola ba go santsha dibapadi tse a thakang a kere ba re tsela e nepaetseng gona jale mo re footballeng ya o defender ko go watlhake batho bano o ba petetse ka mane ka go bona gafong ya bona ke be ba tla ka lebaka la gore o ba atlhaka gagolo ebile ba re motho yona o ntshitse dibapadi tse atlhakang tse yang pele pele a kena ba defensive a hujela batho bana go bona ya ba jale se ba rejele ka high press ba ceteleletse ba rekogile ke yone ntse ba llang ba ga e kgona phape o go bolaile ka nnete ka bakgodi ditaba le di ka teng jadi go na le sebapadi sane se ileng sa korak sa ge ke yena wa winning goali ga re bapala le naga yane ya Morocco final mane mfane no wa bapala ka mane ka Villarreal ka mane ka La Liga ka Spain bapala ka mane ka Villarreal ka La Liga ka Spain ka mokgwedi ditaba le di ka teng o thwe ke Papi Gueye o kwatile ore ga ana tlhola bapalela naga ya Senegal ya re ke ba tla ba mpitsa a ke na tlhola ke bapalela ga fela e ntse e tshwere technical team e kena ena e ntse ba e tshwere ga e ntse e le bona ga ona motlhang ke tlata mona o kwatile o kwatetse go ntshwa le ba bangwe ga never ke bapalela fela e ntse e tshwere bana salo ithulela kwana lab leveleng kwana ke bone gore ke a gaoana until batho bana ba tsamaile bana ka mokgwedi ditaba le dikateng ba bone keto tsa bona di se monate ga re ekatelela fela ka mane mabre pitch fm ka tshwaneseng ka mane ke bontshe gore nkgono Serena Williams o bile le injari ya lengwe e leng kgono ka nete ka mokgwedi ditaba le dikateng mme re tla bona ka nna o tla ba le papadi mafelong ana beke jale motlhomongwe o tla bapala kapa keke a bapala magriza go latela gore na motlhomong mamo a gae a injari eno ya lengwele e tlabele ya feng o na le ntho e kang lemotse nne a sa bapare ke re o gotlhe a tsofetse o feta nkgono Serena jale ae kgona di-injari nnete e sale o se le bobebe gore di mo sukodise tsena ka bakgodi ditaba le di ka teng mme o fumane injari ena mona a ntsa a otlha ka nnete a ntsa a otlha ka nnete a ntsa a otlha mona a fetsa jalo le Maya Etoin o lala selo di papadi ka nete hetsa se na le bobedi a petsa jore le Maya Etoin jore re ka bona matlong a beke o gona tabrika khutla ka bodi ka bana tya khutle a ba para hape Magriza ka mokgwedi tabrika ka teng a tshe Coco Golf le Grishkova ka nete bona he ba fetse tso jwalo third rounding ka bana ka papadi tsane tsa Wimbledon ka mokgwedi tabrika ka teng ya ka bana ka Wimbledon ka mokgwedi tabrika ka teng mabre pitch fm nya re sheba he re ketela pela ka go mabre pitch fm ora ai kona re fela lona mara ka tsadi bona ha la tsoba wa tetu tsa tedi ngona motho
0: Sabaleng ka o kae?
7: Ha o tsalti mo tswati, o tsalti mo tswati, o tsala mo na, o tsala mo na.
0: Sabaleng ka.
7: E Sabaleng ka mo tswati. Ha wa batsiba go le mo tswati, o tsalti mo tsala mo na, ke arena.
0: Ha se ke le mo mo tswati, bo Sabaleng ka.
7: E ya mo tswati arena Sabaleng ka wa batsiba mo tswati. Ha wa ba o tsala mo tswati, arena Sabaleng ka ilwa.
0: Tla ka ba mo tswati, wa bate yo.
7: Ai o be o tla bile o betere nyana ona lwa ai o se mono no o bim tsa dile mo tsa re mpa he o betere nyana ona lwa
0: ke ba lla o se ba re he wa bata tsela se ha re sheba ga tsa di papadi tsa ba pala msimo na he tsa mo pala fast ke di fentse o re ga sheba
7: eh mo tsa di papadi tsa mo pala fast mo e e ni ona na tsa tanya ne na mo pala fast ba the ga le ka eh le tshilo mo tswa ke ka o di bodimo eh ga ne tsa ne ke a ne ri puile nete e ka o di bodimo na ha ntse le mo na tsara papa di a bo re a mo tse e go di a mbega twa ga ho go mo na o swetsa e tsung tsung mo ithata yo o le mo tlo sa ile bella o na di di upset tse ntse ya holo papa di nya bolo ya mo tsuna la upset tse ntse ya holo me a ba sheba ka nete he na ha tsoge ka nte ga di sheba Spain ba palele o swia sa tina ka ke go re nya bolo ha ile Spain ka sala o swia ke nwa di na tsoge geng ha ya kala hantle ba ho ya pele ka twa mo na o gelo ko ona ba itumana e baba mona ke Spain mo tswati e ke popote e Portugal ena di tjaga ona be Portugal ha o sa tsana le gale ba ai ha ya kopana e di team Portugal ka nete ai ele team ha iso ka e kopana e bontsha hore ka nete ba aba so ka ba bontsha di spike tseno ka nete ka ba khodi tsaba lika team ba they have got good players ba na di tjaga ka nete na ha ya Portugal so Spain le ona ha ya kala hante ba e ka found jo bua pele ka mogodi tsa le dikateng na ha yemo nati ona lwale e re ke bona ngore yona e ka letla ya hole ke na ya moroko moroko ga ka etella fela mo somo ba tanje u kubana le politiki ka ha ba so bua sa ma Afrika a tshe ho lona ba bang a sa ma Afrika ho rona ba bang ke ma Afrika yele ke ba bang ba se leng hore ka nete ba monate ka mogodi tsa le dikateng e mona ha e tsallang le shebe hantle batho a tie ke na ha Colombia a Colombia mana Colombia mana te ka bo ediase e mo rata ka nete ke mwana he re tswalla ngore re shebe ka mogodi tsa le dikateng ofela mona he re ke be ke re France ha re popule ke yone ka udimo enter di favor rate e re ke rena ha ya no way le yona he ya Erling Haaland ha re popule ya
0: bo no na na no way bana ka ngwala ka na tshe
7: tsa ai kana motswati ba bona ba bona ba bona ba so di tsaka motswati ba bona ke nete a se batho ba di gamba le teng motswati ba kere a re shebe no way se ba ga se ba go na motho mo nyekere ha ka ietsang because they've got players ba le ngoro ba ka itsa hore entho e di etsa hare ai England yona hurricane o bile mo ba ne o bile go bua ntle ne tsa le winning goal bile le goal ke tsa na hana le nna tsa na ka shoot ya le mono ke beast hurricane ke bo bile o tlo renwa contract ka sopeng seno sa Bayern Munich ka po Bayern Munich jwale motho a tie ja gona nna ra ha tso nka bua nka tsona ona lwa ke France ka udimudimu ine ke Spain France ke Spain ke tsona motho a tie tso ke leng ke di bua ka udimo France ka udimo Spain of tabono ya well Portugal Argentina motho a tie hey ai leona le Brazil ya mona Argentina motho a tie go tlokonya na ba yona ha bo ye shebile wa ipotsa rona ntle le Lionel Messi ka po shoot Messi a underperform botla etsa la lwa because Argentina ha bo ye shebile leona i relay ya holo go Lionel Messi ka net ha ona go chimi ka ba e go bile ntate tlano e le dikogwe ke motho a le mong ha la a e bile ke ka ba tse tlano e bo etse ya go ga tseding hape tse pedi lo selso o go bile free kick ya hopola ntle ka nete ba tlunga beke ya ba Messi o fitla a tlatelletsa hape le Martinez o sa korile ona jwa le Martinez o sa korile gona jwa le lo re he e kgile boka e tse re be di ka ofela jole Lionel Messi le tse tse tse e be tse le thuya Martinez le Lo Celso lwale ei we got Lionel Messi motho a tie o tla bona ga ha tla a tswaka la baleng ba se ba leka spike se re so bona mohlomong ene ntse se le teng so ntse ba tswa ba depend o Lionel Messi but it's fully

ha ke bolebuwa mo ifo wa the mansion won ke deng ha monna tse o tloa ho rennyane ya boraro ho tla hantle ho rennyane ya botshelela DJ Boots ha itsa mala monna tele le bo mabomboma Dimeri sa ha monna te tsatsin la ka jeno ele la bone baking e. Kgwedi na la matsatsi yane a mabedi. Kgwedi yona ke ya busupa. Selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso ye tsiletsing. Lena ne o le bitsitswe fela boys holiday. Wa tseba yebe kana kwena utlwa jwalo le ntswela mo supisi empa ka ha huwa bata a re he monna go tsweletsona ka ga ke tla tswa letsona mo supisi

Alibala hamonate awistabela ngata udi tabatseno tsa puo ya senyesemane. Bana ankoyetsa. Alibala hamonate. Forever young Alpha Phil. Lima PC FM. Metsonga emashume amabedi ka motso o robile nga mon ai motso o le mong. Feta di me hamonate. Hore nyana rona ya bosupa. Enane o Boys Holiday.

a ile rapelang a modise ka mane ka masweding a re ke o mametse ke le ka mona ka masweding a ngwana mme a re ke o hopotse.

0: Mamelo wa Peace FM re a dumedisa re kena lena ne ho la Leo ka le kala ngwana ya le tsena ka le ba ho re nyane ya borobong ka lona me ka jeno ke la bone me le nana o lena he ke le phetelang ke le phetelang beke ya manane o a se hlohlolong kwa no Peace FM me he kgwedi ena ya phupu ena le matsatsi a mabedi 2026 ke selemo wena momedi e motle wa PC FM ke tibo soto ke na le thapelo le kanyane ge nke monyetla ona go leboga thapelo bulane e bulibuli bulela songke tsotsi ba night letswalo lwa motho a ka mokwazene e o ile a o tshwara monate ka nnalo la boys holiday wena momedi e motle wa PC FM na o le jalo he ire ntle le ho senya nako ge kale ditaba tsa rona ka hore ge kene nalaneng history wena mo mamedi e motle wa PCFM
1: o fela le jalo re sheba gona ka letsatsi lena la pedi kgweding ya phupu ke difentse ileng tsa etsagala lefatsheng ka bophara mme re a matha re ke nagelo naheng ya Algeria mo re fumanang gore ka lona letsatsi lena ka selemo sa 1962 Algeria e ile a fumana boipuso ba yona go tswa go France ka morantwa ya e botlhoko ya tokologo e nkileng dilemo tse robedi. Ntwa ena e neng eteletswe pele ke mokga wa tokologo e leng National Liberation Front e leng FLN ka bokhutshwanyane e di a feta ka bophelo ba batho ba balwang ka magologolo mme a fetoga e nngwe ya dintwa tsa botlhokwagadi kgatlhanong le puso ya bokolone. Boipuso bona bo ile ba tshwaya jolo pheletso ya dilemo tse e legolo 1920 tsa puso ya bokolone ya foga Algeria la o le jalo letsatsi la semmuso la boipuso le ketekwa ka la 5 phupu naheng ya Algeria
0: 2012 selemong sa 2012 Mohamed Morsi o tlhapantshitswe e le moporesidente wa pele wa Egepeta ya kgethilweng ka dikgetho tsa demokrasi mme he ka letsatsi lena ka selemo seo sa 2012 Mohamed Morsi o ile a tlhapantshwa e le moporesidente wa pele wa Egepeta ya kgethilweng ka dikgetho tsa demokrasi e leng ketsahalo ya bohlokwa nalaneng ya naha eo ka mora phetogo revolution ya Egepeta ya selemo sa 2011 Morsi yeo e neng e le setho se tlhaeletseng sa mokgatlo wa Muslim Brotherhood o ile a fedisa dilemo tse 10 tsa puso ya bompudi e neng eteletswe pele ke moporesidente wa mehleng Hosni Mubarak. Ho kgethwa hwa hae ho ile hwa tsosa tshepo ya hore ho tla ba le diphetoho tsa demokrasi le tokoloho e kgolwanyane dipolotiking tsa Egepeta. Le ha ho le jwalo puso ya hae ile ya tobana le dikgohlano tse matla tsa dipolotiki le boipilaetso boneng bo atile naheng ka bophara. Selemo fela ha morao ka phupu 2013 sesole se ile sa motlosa puso sa etsa hore puso ya hae e be e nngwe ya tse kgutshwane ka ho fetisisa le tse bileng le merusu e meholo nalaneng ya Egepeta.
1: Are feta tsena tsa nalane re kena jolo ditabeng tsa matšhaba re kena naheng ya Tanzania mo re fumanang gore mmuso wa Tanzania o rometse jolo sesole le sepolesa toropong ya Dar es Salaam le ditoropong tse di ntse golo pele go boipelaetso bo gegilweng bo amanang le dikgetho tse neng di ile tsa tshwarwa selemong se fetileng naheng eo. Sena se tla ka moga gore mmuso o phatlhalatse go thibelwa ga mega go tshwara diboka tsa dipolotiki le dikopano bekeng e fetileng. Baipilaetse bana ba eteletsweng pele ke batšha ba gegile go bokana ka la supa phupu go batla tlhophobotšha ya melao le go batla kabo ya toka bakeng sa ba ileng ba bolawa nakong ya meferefere ya dikgetho tsa selemong se fetileng. Komisi e kgethilweng ke mmuso e fumane gore ke bonyane batho ba 518 ba feletsweng ke bophelo nakong ya dikgagogo tseo tsa ka moga dikgetho.
0: Ke mathelemane Algeria. Baahi ba Algeria ba kene dikgethong ka jeno go kgetha paramente ntšha dikgethong tse tobaneng le tebelelo ya gore palo ya batho ba tla fouta e tla ba tlase gara bakgethi ba ka bang 25,000,000. Dikgetho tsena di etsagala ka gara dikgang tse mabapi le qeto ya mmuso ya go thibela karolo itseng ya batho ba neng ba lakatsa go emela dikgetho. Ba bang ba re ba ile ba thibelwa go qotisana letlhokwa ditriking tsa bohlokwa tsa dikgetho go kenyeletsa le motsemogolo Algiers.
1: a re fetatse re kena na heng ya Venezuela re fumana hore monna wa Venezuela o pholositswe ka mora ho qeta matsatsi a robedi a qabeletswe ke malalulahla a moaho o ileng wa putlama nakong ya hore ke tla hwa lefatshe naheng eo ba ditshebeletso tsa pholoso ba ile ba atleha ho lokolla Henneman Gill ka mora dihora tse fetang lekgolo ho tloha ha ba qala ho mo hlokomela a le ka tlasa dithane tse lekgolo le 40 tsa malalulahla batho ba magolo a mabedi le batho ba dikitetse pedi le magolo a mararo ba netefaditse ba shwile hore ke tleng ho hwa lefatshe o ileng ha o tla Venezuela ka la mashwa mabedi le metso e mene Phupjane mme dikitekete tsa batho di ntse di lahlehile le hajwale.
0: Mamelwa Peace FM re ne o hlophetse ho le ho kalo he ho tsena tsa matjhaba mme taba e nngwe eo motho o eleletsweng kore taba yane ya moahiyane wa Ghana e leng a hlokahalla Afrika Borwa mme ba babane ba re ke ka la mashwa mararo e leng maoba tsatsing lane la moferefere jwale maAfrika Borwa ona ba bontsha e le ha taba ya ho shwa hwa ya ile ya thunngwa ka la mashwa ya metsorobong mme taba eno e ntse dikgangwane Ghana e boetseng ke le ditaba tsena ya re e di isa mano ho African Union e le moo jwale ba reng African Union e lokela e sebetse ditaba tsena ho latela boitshwaro bo bonahalang bo entswe ke baahi ba naha ya Afrika Borwa mme ha o mamela President ya naha eno Cyril Ramaphosa o ntse a re naha eo e na le bolokolohi kore baahi ba na le bolokolohi ho latela constitution ya yona na Afrika Borwa hore ba etse mehwanto o ntse a tiisa taba eno ebile o bontsha ha ho bile le mohwanto wa kgotso karo na yo di Afrika Borwa empa hage o hona le mona le mane mo ileng gore ho bile le meruso empa ka kakagetso mohanto ona na ka bophara e bile wa khotso ke bile le motho mongwe ka mane ka no first mwa mphilwa PFM mantsibwe nya hantsi ke tla mona kere ho etsa la jwang ka muwa ga gona ka mona ge re monate e re monate ka mona ha re hle ha re mo ke le ngwana teng ditaba tsa mofuta ono ha di ka batsa etsahala ka bua le mong a Durban a re e merusona e teng but tikolong eo nna ke leng ho yona ha ona mathata a letho a etsaetseng mme mamedi o tla gopola gore e ne se wa pele ke buang le ena a le Durban ke buile le mong a le Durban mao gape baobane le ena a re tikolo eo yena a leng ho yona a wa ba le merusu e jalo fela merusu yona e bile teng ke buile le motho e mongwe a Bloemfontein kana yo ali nyana tsena pele ke tla monare a ka nete hai ditaba ntse di ya hantle e ke nete ri ba tla e ka ho ba le infela atshi ka mo bantsi ba eme hantle mo bedi wa PCFM metsotso ke ena idula ntlo ile shumele mzo mihlano ka mora ho rena ya bo super thabela ntau u ritse pela rona mona ho balla ditaba tse petanetsa tsikon PCFM ka puya so so ke tsetse molemo mamela hle.

ha go le bo se o di le wena le ka yane mo medi wa PC ke o dumedisa le tona la bophelo mamo ke tentshege le re le kalala habo le tobane le diqholotso tse hulelang tshebetso ya lona morao ha gologolo gelo ya dingaka ha le bua mmokeng wa boikarabelo ba mebuso le ditlaleo ntseng o tswela pele le tona le boletse gore dipetlele tse ngata go pharalla le naga ena di ntse di haellwa ke dingaka a qolla sepetlele sa Qutheng se warren se tobane le bothata bona ntshege o re le baka le leng la gaelo lo ena ke meputso e tlase ka ha dingaka tsa Lesotho di lefshwa meputso e tlase papisong le tsa dinaga tse ding e leng se wa reng se etsa gore go be thata go di boloka ka hare go naga go rarolola bothata bona letona le re mmuso o rerile go eketsa kgiro ya dingaka tse ngata tsa Basotho le o maatlafatsa kwetliso ya tsona ka go theya sekolo sa bongaka ka hare go naga letona le boetse la re mmuso o ile wa eketsa meropotso bakeng sa basebeletsi ba bophelo ba dibakeng tse ka maloting e le go ba kgotha le gao le jalo basebeletsi ba bangata ba bophelo ba ntse ba tloga go ya magolong a matala e leng se wa reng se nyotobetsa tshebetso ya lekala lena Morupedi dithutong tsa filosofi sekolong se segolo sa setšhaba NUL Dr. Monaheng Mahlatsi o re ha ho ho mmuso fela ho bona gore tlhagiso ya mesebetsi e ba teng ka hare ho naga empa le setšhaba se na le boikarabelo bo tshwanang Dr. Mahlatsi o buile sena puisanong le PCFM moo a bontshitseng ha setšhaba se lokela ho kenya letsogo mesebetsing e fapaneng ya boikgollo bofumeng jwalo ka temo a re Lesotho le boetse le na le dihlodilweng tse jwalo ka taemane le metsi tseo a reng di ka sebediswa ho thehela Basotho mesebetsi ka bongata Dr. Mahlatsi o boetse a re boikarabelo bo bong ba setšhaba ke go bontsha nyatso se ipapisitse le tokelo ya sona e kolang molaong wa motheo ha fela se sa kgotsofalela bosebeletsi ba mmuso le ga o le jalo o itse tokelo eo setšhaba se lokela go e sebedisa hantle ka tlhompho a phethela ka go bontsha ha boemo bo etsagalang Aforika Borwa ba golelekwa gwa melata bokang kwa e le lehlohonolo go Lesotho ka ha seo se ka thusetsa boinaganong bo botšha bo ka lebisang tlhagisong ya mesebetsi kwano gae ditabeng tse ding lefapha la Berea la bongaka ba diphoofolo le gakola letsholo la kentelo kgatlhanong le lefu la serotswana e le go le thibela mofumatsana masamo galapa go tswa ngakeng kapa ngakeng ya diphoofolo tiatianeng o itse letsholo lena le thakgotswe ka jeno mme le tla fitlha pheletsong gang go ba dingaka di anele berea kaofela le ga lefapha le re ga go e sobe le ditlaleo tsa

fulena le amang a amahangwan le lona go entela diphoofolo pele mafu a ka tlhaga go botlhokwa go thibela go qhoma ga sewa. Dingaka tsa diphoofolo di re go tla sebediswa manane ya diphoofolo go tswa ditsing tsa temo e le go netefatsa gore beng ba diphoofolo ba tlisa metlhape ya bona kaofela. Tse dingwe tsa dihwaibereya di ananetse letsholo lena ka gore le botlhokwa ka ga tse dingwe tsa tsona di iphedisa ka tlhagiso le thekiso ya diphoofolo. Tsa machaba ba sotho ba bararo ba ile mbatswara mabapi le ho thungwa le ho bolawa ha batho ba le shebele metse medi mikhukhong ya Jumpers Cleveland Johannesburg Africa Borwa ba tla boela ba hla khotla hape ka la bonele etlang ho ya kopa beili boraro bona bo ile ba hla ha ka pela le khotla la Maastricht la Johannesburg ho sengwa ka jeno ke tsa halong ena ya kgwedi e fitileng ba belaelwa ba ka ba le shome ba ile ba fihla ka dekesi ba kena mikhukhung yeo ka mahlakore ya pedi pele ba fafatsa dibaka tse fapaneng ka lethala la dikulo ba nto ba leha ba ahi ba Jumpers ba re sepolesa sa Cleveland ha se etse ho lekana ho thibela ditlolo tsa molao mme ba kopa mmuso ho ba dumella ho hwanta le ho teka dilo tsa bona ka ditlolo tsa molao tse saeng ka moriti. Re ntse re le ditabeng tsa Afrika Borwa, Moporesidente Cyril Ramaphosa o re boipelaetso ba ka la bobedi bo kgahlanong le melata naheng eo bo entswe ka kgotso. Abile a re ma Afrika Borwa a sebedisitse tokelo ya ona ya ho ipelaetsa ka boikarabelo. Sena o se buile mokeng wa Google Cloud Johannesburg mo a itseng ba ipelaetse ba bontshitse gore setšhaba se ntse se ka teka dilo tsa sona se bile se ikobela molao le maemong ao ka ona se kopang dikgato tsa hanghang ho mmuso. Go sa le jalo letoto la boipelaetso bo kgatlhelo le melata bo ntse bo tswela pele go pharala le Aforika Borwa mme dibakeng tse dingwe ka jeno melata e tswetse pele go robala ka ntle go dikampo gagologolo Durban. Ha re diphethela go fitlhela ga jwale ke bonyane batho ba le16 ba tshwerweng Niger go tloga e phatlhaladitse dikotlo tse boima bakeng sa batho ba dikamanong tsa bong bo tshwanang go ya ka metlhodi ya magotleng ba tshwerweng ba kenyeletsa batlhanka ba mmuso mapolesa le baagi ba bang mme ba tla tlholwa tlasa molao o motšha wa Niger o entseng gore e be tlolo ya molao go kena dikamanong le batho ba bong bo tshwanang go ya ka molao ona batho ba dikamanong tsa mofuta ona ba se ba ka tlholelwa dilemo tse 5 go isa go tse 10 tšhankaneng kapa go itefelela tšhelete ya dipakeng tsa 2,209 le go feta tsa maloti. Tlalao ke gore mmuso wa Niger o tlo kena letsholong la naga la go ya dibakeng tse o belaelang ga batho ba dikamanong tsa mofuta ona ba dulang teng go kenyeletswa diagelong tsa sesole le matlong a bodulo dikolong tsa thuto e e phahameng. Molao ona o boetse wa tlhola megatlo e e lwanelang ditokelo tsa dikamano tsena e ka fumanwang e sebetsa nageng eo. Ditaba tsena di felela mona setlhotlholong se tswela pele ba boela o mamela ditaba gape go sane go seng metsotsong e 30 ka morago gora ya botshelelang.

0: Mamelo wa Peace FM re le boetse re latela ho tswa ho ka ba tsela tsa re re se ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka nana o re tsinditse lo pelgeng nana la sehlohlolo mo na le tibo sotho le thapelo le kanyane me he jolo ka ha o tseba hore ye matsatsi yana ho ntsona le mmoka mane ho lonya diboka ya mantabiseng e ba tsana e bile ding ka mora e ndatwaka
1: e ka bolo yo ha e tsamo pala ntse ho bona le mantabiseng ho nitsa
0: ka selmo se seng ka selmo se seng e ngwana ya pepuwe ngo nang ke ntho le bengile le leng ha ke no le bitsa ka phepo kae kae ka tropo ma jwale ya ba batho bana ba re meno ka baka la ngwana pepuwe nga nka ntho ya ba o kgagathwa gore a bolawe ke ba tshireletso mono le ya ba o fellwa ke bophelo o no tuke mme mantabiseng senatse ha re tsebe gore na ebe o ile a putswa na ke lebenkele leno kapa tšhe ngwana monyane a pepue ya ba ka mogao mono go se aga golo eno ya ba a bitswa mantabiseng empa gawa ka batho mantabiseng senats o ile go a thwe ke mantabiseng convention center mamelo wa Peace FM ke taba tsa kgale ee re ne sentse re phele re le bagolo rona ba bangwe ka nako eno ga taba tseno di ke tsala wena mo mabedi e motle jale he ho ntsona le mmoka mo ha ke tsebe na re ka etsa jalo kapa re tle re kene kapa re tle go tloetsa ka mora advert ya hatpas mme matula ka go fapana a ntse ya ya mo a botswa dipotso ba di araba ke batho ba fapaneng mme mamelo kgotso
2: Yela ke ho khona matangi.
0: Yang khona matangi.
2: Ba nkutwa.
0: Ha ntle ho khona matangi.
2: O bona le ntle ya mantabiseng ga ke batle kuwete.
0: A ya khono o bona.
2: Ke ka ke ho khona ba ditime mo ya tloge ke botsa dipotso. Ba ntse ba bua ke senyetsa nako. Na ke ha le go fupuletse ditaba tsa ntse bona tala mo batho ba go letseng ka ntle ona jwale. Pele ke bua ke na tsa mantabiseng fela. Nale o kwa e fuputse go na ba ga ba mantabiseng. Na ba le ba fui e nka le bitso le la ngwana ba na bula bueng ka sekolo se jwalo. Ha o tla petela go so ka wa di holo go ke mantabiseng. Ke batla o tswa go ma ba ga ba ba ba le ba tshidisi jwang. Ke a le bo tsala mpele le mosetsi wa lona tanki.
0: Ke a le bo go ba tanki taba yena mo gana le ka nyane ke yona ke taba. Na o ne a tshidisi.
1: Ka mo ga ke tsa halo.
0: Ke ntse re tla e batla taba eno ba be di khotso
3: ba le tsuri
0: e dadi
3: ntate matsayi
0: dadi matsayi e
3: a tshinda beke nana le mona mpe go se be di se le mo tloloze le mo phatlalatse
0: mongaka
3: ke go me fetse go mana mo o lo ntate re fie no ma o mona ya WhatsApp a crash ke bona ga ke tsebe ka pa ba e tlola ke go me tse hararo ha ke tsebe sa tsena e Dake.
0: Wo tabosa fusa.
3: Oh, dake.
0: Ke la u bela u ba phete le bona ha ka mosana. Ke le ke tabise ke ibo.
3: Ke a le bo dake so.
0: A ke dake. Mo mi lo pise fa mre ndi ratela phele ka lena ne o la ha o la se tshohlo me. Ke tlo ke na re tu potela ka mona ka papatso mfela e re ha re khutla ka mo ka papatso o tla u ka go na mogana le kanyana o re re le ba hokae he bo medie motle wa Peace FM jalo ka na go yona e tletse go dumela gore re potele ka mono ka papatso nge mpa a go re ke qale tsina he e re ke qale tsina
4: Peace FM le lengwe tsi tsang gone go duma seru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 parto 2026 Mabatana High School dihlopha tsohle di a mengwa toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le pubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke khabisa pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code one pesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mojusa transport and toss. Hi, he have a Saturday!

0: calling all aspiring postgraduate students in Lesotho. The University of the Free State invites you to our postgraduate information event taking place from 15th to 17th July 2026 at the Avani Lesotho Hotel and Casino, Hilton Road, Lesotho. Join us daily from 10 a.m. to 6 p.m. and discover a wide range of postgraduate study opportunities. Engage with university representatives and get all the information you need to take your academic journey to the next level. Whether you're considering an honors, master's, or a doctoral degree, this is your opportunity to explore your future with the University of the Free State. To reserve your place, send your RSVP to srsevents@ufs.arg.za. University of the Free State, inspiring excellence, transforming lives. We look forward to seeing you there.
1: Mamela phisa fa mari fitile ka mona ka papatso mme re tlo tsela pele ka letabatsa ha mme taba engwe motho ile ngwa e hlokomela ha kentse ke bohile ditabatsana tse tsa hala mane convention center jale o ne hona le batjha mono ba inkileng dinthutse engwe tso ndi puo tsa bona fela tse yangwa jale motho e mong a re a ke kopa ho yeme MC but one ntho tse ba di ngotseng mono ha ba di tlose mme a o tsa pele o tsola pele ha ba tlose ditotse the reason e ka ba hore na ka ba the question e ka ba hore na mo ka o ke wa huisa ditletlebo ka ba ke wa mo jwa le ho buisana ho botswa dipotso ho agabana na ha le sotho batho na ba ukwisisa mona ha re buella batho na ba ukwisisa sepio sa kitsalo if o tweetsa tsena motho ya ngile ntho e tletlebang e reng ha go lo bana jwa le taba tsena di a hlaha di etswa life di bona ke le fatse ka ofela na ho ne pa itse ho itse jwa lo ka moso na ba tla dumela ba cha ha gwa mmokeng wa mfuta o re bye le le ke tlo go tsa potseng itse ha ba kena ba dingkile batho ba eme mo hlahlwa batho ba kena ba itseng ka pa we the part of ba cha ba ba kena ba ngkile di taba tse tse mo di ba thotse tse mo tsweng di taba tse tse mo tsomo
2: ka pa ba kena ba di
1: e ba e ba e go kore ke potso mo medi le go tla e fumanela ka ga bokana ko engwe gona ho hoetsa etsiwang gore ba tshaba ba ngwele ditaba tsa mofuta o ba di ise ka mo e lo are they against mo ka o ntse ngotsela pele mo na ho no se botlhokwa go ba bontsi go bona ha ba anane le ho ya mo o ba nke le batho ba e mmono ha o kene motho mo le mo ha o kene motho mo le mo e hona le batho ba se ba lengwe ke ba o kena mono ha o motho mo le mo la haoli jalo he ha re fete ngwana mme re fetela gona ka mono
2: o fela o le jalo re sentse re kena jalo go tsona ditabentsena tse yamana le moka ona o ile go goletsa tsila bo bedi jalo tla o pala mabadi bile a thagolwa ka molao ke tona golo mong ha di semo matekane ha go hopotsa molomo ditaba fela ke moka ile go re o kopanya jalo ba itapele matona ka stanala tona golo ba itse ba molao policy makers ka stana le basebeletsi ba setšhaba ba lekane ba ntshetso pele development partners ha mmogo le banka karolo ba botlhokwa key stakeholders go maatlafatsa kelo puso e ntle boikarabelo le phano ya ditshebeletso ka runaga e le go betsa gape o fana ka sethala seo batapele ba tlhatlhobang jelo tshebetso ya mmuso go tsona mme ba gapalatse kelo tharololo ya mathata a phano ya ditshebeletso mme gape mona ke mo e leng gore jo le setšhaba se fiwa monyetla wa gore batle ba botse jalo ba etapele ba bona dipotso ke bone le na le nomoro gape eo go neng otlhile go fane ka yona ke tlileng tate mona o ne a sabidantse a tlhalosa gore yena o bonagala e kare motlhomo ditaba tsa dintse di tlolwa fela mono marangrang le bao e leng gore ga ba yo mono mantabising ba fue monyetla gore batle ba botse dipotso ba le gotlhe mo ba leng teng le diofising tsa babuse ba ditege ke mona re bone go ne go tlhile o tlhophisitse gore kapa o tlhophisitse e le gore setšhaba setle se bokane mono ditegekeng se sa tleng gore setle setle kwano mona masego ke lo tswetse pele he le kajeno le o sane tlabele letsatsi la o qetela o tla bophethelwa kelo kajeno lena a ga dintlha tse dingwe tsa botlhokwa tse tshotlholeng mona ke ditaba tse amanang le tsa bophelo mo jwale ho bona hitseng jwalo ho ina le bothata ka gona ya Lesotho ba gaelo ya dingaka ditsintsa bophelo na ha ka bophaga ke kgulisa di mona lo yena taba ina o na le o segile ho kopana le yona ena ya ho ya mo ile ngwa bona ho hlile ho na le gaelo ya dingaka
1: ho jwalo ntate
2: emme jwale
1: mo jwale ke ntse re tla bua le tona mono empa ke sekile ka mo famona hetsa ke sekile ka mo famola etsa mamedi motho wa peace fm ntse re tla bua le yena re tla utlwa gore na hantle ho etsa hala jwa mono yena
2: me jwale ke potso engwe leng hore ile a hla ya phamiswa le hona le tsatsi lena la ka jeno ha go lo le biswa yolo ho le tona la bophelo mofumadi le mamokete ntsege ho gona jwale taba ina e ba kwa eng ke eng mona mo ho bona hala jwale dzintsa bophelo ke tsa mosotho wa itse lwana ho hle mo le hona ding mohlomo ke ile a kopana jwale wa bona bothata bona ba ho haellwa jwale ke dingaka me taba engwe ile ya hlaella ke mona mo ile hore le tona o bontsitse hore di ba jentse ding ho bona hetsi yolo le hore ihlile jwale ka lebaka la gaelo ya ditshelete na hinyana le sotho dinga ka di bona hala di hle di siya mesebetsi dipetlele mona di tokolla di le ba jolo magolong a matala mohlomo di na hentse di ntse itseng ka ntle le bona le sotho mona ihlile ho bona hala patala e se ntle e le lebaka le leng le wa le beileng la le hlalosang hore na ho bana ndi petleleng dinga ka di hle di haellwa ho jwale kana go tsiri mfumana hore ba ho kika pa manese ba iphumana ba se ba hlile ba bona jwale ba itsang le mesebetsi e weleng hore o etswa jolo ke dingaka mme taba ena e tlisa potso e kgolo ha e le hore mohlomo jwale moji se o sa ema jolo sebakeng sa ngaka se re eng ka ditaba tsa bophelo wa motho yo kana go nota bo sebetsana le yena na thupelo tsa bona di a tshwana na ditsebo tsa bona di a tshwana ditsebo tsa ngaka le tsa moji na di a tshwana fela lo jwalo tsiri go fela re tla kire todi bua ka mara ona ke le tsena re ke hle re utlwa hantle go na le tona mofumadi mamokete ntsege o di bile ka tsela mofuta ofeng ha a gabela jolo potso yena hona mokeng ona
3: ke dipotso tsena tse tobileng le kalala heso la bophelo ke mpe ke kala ka potso ya ntate Molapo ya hore na ha dingaka ne di tsebala le dingaka ga kana e skatwa ya ba mohlomo mmepitso e se mmetle ha kalo ke yona e ntseng etsa gore be re se re na le dingaka tse fokolang ka rona ha ho bua nnete fela e hlile ho jwalo dingaka tsa rona e sitana le baoki le basebetsi ba bang ba bophelo ba hlile ba ntse ba re siya ba ya magolong a matala ka lebaka la meputso e seng metle go latela mokuo wa naga ya rona mokgatlo wa lefatshe o ye o bei taolo ditabeng tsena tsa gore batho ba sebetsanang le ditaba tsa bophelo na ba ka tswa dinageng tsa bo bona kapa ba seke ba tswa na kele selemong sena ga re ne re ileng mokeng wa lefatshe wa ditaba tsa bophelo re tlile re tlhokometse go phatlhalatso e se e ntse gore Lesotho le se le tlile mane mono itse healthcare professionals tsa Lesotho ko bae batho botlhe ba sebetsang ditaba tsa bophelo ba Lesotho dingaka gagolo le baoki ba seke ba nkwa ke dinaga tse ding jalo gona gore go rona ha re ntse re sa ba patale hantle jale go na le monyetla wa gore ba ka tswa ehlile tlokotsi re tobile jale gore ntseng go etsa re le lekala gona jale mme ke go etsa tlhatlhobo ya retention package re la nna ra etsa lotswana la ngwanake ka nako e fetileng empa go latela go jale ge ne re tloga tlase gagolo go gana gore go etse phethogo motlhala wa dintho tse re ileng ra di etsa ke tse kang baoki ba sebetsang ka maloting ka mane dibakeng tsa ntse go thweng ke hard to reach ke la ga ba nyollela hardship allowance ya bona gore e o fitlha go sekete ga tlhokomela gore le taba tsa bo bodulo jalo tsa dingaka ba be le housing allowance empa go latela gona maemo a ntse a nte fela jang ditaba tsena di se di sa fitlhele ditlhoko tsa bona mme ke sona se etsang gore ba re sie lekala la Yesu le tlile le dutse ka ona mabaka ano ge a bona gore le dinthonyana tse ngenyana tse nentse re di etsa e tlile di se di sa fihlele gore jwale re ka re batho ba rona ba dule ge ntse re etsa tlhatlhobo eno we are doing a review ya retention package tsa batho ba rona gagolo baoki le dingaka mme re ntse re ga re qeta go e haga Basotho ba tlatse ba rona re fihletseng mme le makala otlhe a me ya ngakang bo ditšhelete le kgiro le bosebetsi le bona re tla shebisana mohlomphe gore na ebe ditaba tsena re ka di fihlela jwang tsa go boloka batho bana ba seke ba re siya ka rona ke mpe ke arabele gape potso ya emema ba thwana e tle se petlele sa rona sa se hopotso sa mofumahadi mamagato se hlokometse bothata bona ba hore jwa le re ne re sna di sebediswa e bile ene se di sebediswa fela le matsolo ona a ntse a fokola jwale e ka ba re bo gagolla jwa bothata bo ba ho sebetswa ga kholo le mangwele na ke re sentse re le ka hare ho ho mosebetsi wa procurement komiti ya rona ya procurement se bile e dutse mme me go latela methathi ena ena paetse go lokelang go enka ke bona e ka bunyane kgwedi ya lehlomele motso mong ke tla be re kala ditshebetso jale ye ya matsogo yona re tlo e betalwang kgwedi ena ya ke tla be re qetile taba tsa go jale disebediswa di beteng ga kere jale ye ya matsogo yona e be re tlo e fetalwang re ntse re le dipuisanong mme le ntue le ba jeremane mane ba nang le ditsebo ditabeng tsena tsa hip and knee replacement ba tlotla ba re ekeletsa matsogo mme gore re tle re tsebe go fokotsa mathata moana a rona a ntseng a eme mme re na le tshepo ya gore re tla tla ba thusa bomme mamathwana le botlhe ba teng moleng o ntseng o emetse ditshebetso tsena tsa knee and hip replacement ke fumane potso e nngwe mona ya
4: ke leboga mme ke bona go potso tsa ka dingata kopa ke tle ke be straight to the point le go tle ke le ka go di araba kaofela di-protocole ke kopa ke bolela le botlhomphei ge ntse re di sebetsa ka ga wa tseba gore re tlameya gore ditlhatlhobetlo se ka ga ga fumana ge se re signe re se re kentse naga ka gare re tla di qeta re tla bolelana qeto ya mmuso e ba efeng ka taba di-protocole tse ke fetele go ya sebabatso sebabatso batlhomphei se sebetsa ka tsela e tjena jele ka gona jale re tlo qalelela re ya ditirikeng tse lesome kaofela ka ntho e bitswang roadshow mme ditirikeng monono re ruta batšha re ba le matsatsi a mabedi tsatsi la pele ke letsatsi la moo rutlwang batšha gorena ga ba tlameya go sebetsa se ba batso ba se sebetse jwang ba apply jwang jalo jalo tsatsi la bobedi ke bane mo re tlhagisang dipontshiwa tsa batšha setirikeng se ka mora monono ba tla ya bootcamping jalo jalo potso ya ere ya thabatseka ere ebela ga re sena mokgwa marangrang se ba batso ga o sena mokgwa marangrang o ya lekaleng la ntshetsopele ya setšhaba monono lekaleng la ntshetsopele ya setšhaba go na le diofisiri tse bitsang di-youth officers di-youth officers di tlameile go tataisa ona fomo eno e tlatselwang o ka ba e tlatsa e le printed ba tlameile go e nka ba e tlise mme ba etsa jalo ba e tlise monana mo sebabatso se tsamaisang teng masego e le gore batho botlhe ba tse ba o kenelela so sebabatswa ka nnete se tlakile ka ponaletsa yona mme se anelanaga kao fela fela mo e bantse ge ba digaelelo ba e sokea tsa ba mametse ga tla lo diduela re maatlafatse ke teo ya moranaka mo a buang ka gore ke ka gago wa thusa ditseaneng tsa rona mona batlanka ba rona ba re ga ba buile ka nnete eno ke kopa ke tobe strict fela a sempeamele ya eno ka nnete morenaka batlanka ba etsang jalo o ka ntetsetsa strict o batla motlhankana ke mang kore ga bile o le morena tsa gonopa o toyo o motho fela a buang le ena jale ga o le ka ga tsamaiso ya setšhaba fela o batla go thusa ebe batho ba ka tlholo ke ntho e sa utlwagaleng go hang ebile ga se ntho e dumeleletsweng ke fetele tabeng ya go gola ka marangrang batlhomphei ntle le gore etlhile taba ya go sebedisa marangrang e setlhile le yona taba e tšhelete e tsamayang ka yona taba ena ya go gola ka marangrang e go thusisa gore
5: ka baka la ho bona effort ena mmuso ya hore ebe

0: mpa ha ba ne neng e tloka go Emmanuel the report a kana Emmanuel la mona fela e a go tswe ka makala ka makala go gona le kala le leng ditse le entse eng le entse eng me the report ka ke be public ko ne gatlo ne ba tsha e ka tla ya tla eng ka ho nna monana la ke bula mane fela nka ba faka di WhatsApp ba ne ke na le dinye tsa bona ba sha ba report eno no slide 4 ke sona se hlakisang se a go tseng hantle na ho thwe o sebeditswe jwang fela ke batla nka kala le le Minister of Trade ke sa re beile about 19,000 pampiri ena ke tshwere mona e hlakile hantle e bontsha mesebetsi e butsweng ka entrepreneurship ha ho butswe mesebetsi 1,222 ka lip ho butswe mesebetsi 2,040 youth enterprises ke kopa ke ketela ka ena fela
1: ba lo itshebela
0: ya fa ke kopa ndumela ke ketela ka ena ho ketela fela ho la ba le hore re bula di firm campaign ila potoloa ila tsiba hala ha ho tabene ha re bula di firm ka bo yona fela e butse di mesebetsi e 4,851 ke dala mabitso a dikampani G Clothing 200, Gumtree 300, Quantum 650, jwalo. Ke a leboha. A ko ba nne tshwarele mme, le mpa jere ke fe setjhaba.
2: Bullet Herbal Remedies. Bullet. Ha o sebedisa, o be le mamello. E tle e tsebe hore e o hlolele. Ha re fihla re bua ka mofetse, re bua ka diphalese, re bua ka di-kidney stone, re bua ka dihlala. Bullet ke pheko. O ka re thola hohle ka hare ho naha le ka ntle ho 56991481 kapa 63282900. Bullet. Ha e fihla mmeleng e ya ka.
3: Seo sere, re kena nakong e tsheditsweng ke Bullet Herbal Remedies, mme se ntse re na le mongadi Mosounyane kwano. Hela, dade Mosounyane.
4: A nna ngwaneso, ngwaneso, ngwaneso.
3: O ya wang he ngwana mme?
4: A, o le re le kgopo ka nnete ngwaneso. A ga di gametse na ntate, a ke re wa tseba Bullet ya fitlha mmeleng ya qhaqha.
3: Ya qhaqha.
4: Ya qhaqha.
3: Go re ga me sena se o pota ka thoko ha o fitile pela bo Bullet.
4: Banna ke nnete ngwane so ntumelle ke sekebe ka tsetse ke jale na go esentse e tsama etse ngwane so go dumedise ke dumedise mo mamedi wa PCFM a letsatsi la ka jeno. E se le thapa ma ngwana mme ke letsatsi la la bone ke letsatsi la megapelo ke thewa ntle ka bo Bullet Herbal Remedies. Nele ka tinla ka jeno ntate re tlo bua ka taba yena ya mafu a serame. Hona le batho ba bangata ba nan le bothata ba serame o fumane maotwana. Ha ise le bo sibitse na ise ka kwa mkwa ga ntate ha o tlhina mphena ke le otuka pakeng. O fumana ga le ba sibini ha isa dula o thata fela ka ga le lapa ka le bakana serame. Aba na se ga menda te botata ba sona se ka etsa motho yo ha o futhumetse yena ka utwanye ka go abata na go yo o batanya na o teka o futhumetse ke ka go le matsha wa tsega me ha o so ka sebedisa Bullet Herbal Remedies ke a uetsa jwang ka pale gola tabene a se ga metla ba pale ya maobane kana le botata pepe ba batho ba nan le mafuana mo fetse o tlofumana go ke mo fetse ka ba wa popelo e ka ba mofetsi wa eng kapa eng mathela a bo Bullet gobane Bullet a e fitlha mono ka nnete e etsa meka e etsa metlholo ngwaneso ga e fitlha tabeng ena ya mofetsi Bullet e gana go bona bo teng ko go fela motho a mathele ga bo Bullet a tla bona gore mofetsi ke nthe ka bampale ya maobane se re na le bopaki bo bongata ka mokgwa o makatsang tate o ba file dikarolo tse ba di utlwileng le bona tse ba di jang ba di utlwa dimaredi e kgolo PCFM ne ba nta ngwana mme go na le batho ba nang le lebanta ntho ena o tla fumana e le magopho e tlala mmele ona kao fela e ba bohloko keno itlhokela fela Bullet Herbal Remedies ga o ka sebedisa Bullet a jwang kapa jwang tate o tla bo kene ka bo pheko o tla bo kene ka bo mampudi o tla bo kene ka ga setlhage se e leng gore jwang kapa jwang lebanta le tla tswa ba bantate o le kokobela fela le a ipata nthena e ka re letseiwa e tseba papadi ya gale le apatwa o fumane lebanta lena ga o ntse o tlotsa ka meriana ena e ka re ga motho a le o pata letsoi nene lebanta le abitua hape nene tani bohloko bona bo sale hloka Bullet Herbal Remedies. Hona le batho ba bangata ntate ba nang le bothata ba bo lesokolla. Taba eno ka bo yona fela e hloka o kene lelapeng la bo Bullet Herbal Remedies. Ke Maria ka ga lelapa e kgethe taba ena ntate ha e kgethe ngwana e kgethe motho wa moholo ko re fela nka taba ena ya Bullet o e kenye ka ga lelapa la hao o tlo bona gore bophelo bo a phileya ntate. Ho na le batho ba seng ba sa je ba nang le bothata ba takatso ya dijo wa utlwa. Jale re kena nakong yane ya Maria ntate yena eo banna ba bangata le ka moge e pala fela ba e baleyang mafu a banna ba bang mosetse o tswa o tshesa. Jale sebedisa Bullet bontate. Re diela kgwedi ena banna re diile ena ya bontate. Bontate ke nako yane ya gore ga o kena kaga ka moge e gane ngwana mna o na le ka moge se le fiti fela tsatsi le tšhabile wa utlwa. E le motsheyage o fumane ka moge ena e le fifi ga o sana ngwane o ko amanyo sankobekobeng. Taba ena e kare ke taba e nyane ga o se o ka kena ntate bontate ba bangata ba na le bothata ba gore ga ba sa kgona go sebetsa ntle ka ga kamoge ba bang ka lebaka le tlakileng ke lefulena la tswekere le bonala le iphile maatla leo ga o ka sebedisa Bullet le beyang taolong ba bang o tlo fumana ke bothata bo teng o santse a na le bothata ba over stress. Batho ba bang taba ya di-finance e bolaile Lesotho e bolaile batho ba bangata e bolaile bonna bo bongata banna ba bangata ga o sana ngwane o ko amanye o sankobekobetsa ka ga lelapa ka moge le fitse ngwana mme e tlhoka Bullet Herbal Remedies. Tate ka bo Bullet o na le Bullet lotion ya Bullet lotion ena ka bo yona e etsa letlhalo le letlhe bona bo a e sale gore ga ona motho a itsholang a ileng a sebedisa ditlolo tsena tsa bo Bullet a sebedisa lotion ena a e sebedisa ntate o tshwara monate o ka utlwa le wena e tshwere monko o tlileng ga monate bona bo a e sale batho ba bangata ntate ba e bitsa mollelwa ka naeng ena ya bo aelane obane e teng otlhe Bullet ntle le mona re na le basedini ya Bullet ntate le yona e mmatla ka mokgwa o makatsang ngwaneso re teng tsamane ka Facebook Bullet Herbal Remedies. Ha o batla gore thola re teng ka Facebook ka mona o tla bo thole le mapaki ya batho ba bangata ba boneng ha Bullet ba etsetsa mekae ba etsetsa mehlolo ke bele ke ba fe dinomoro ngwana mme a ke dinomoro tsa bo Bullet ke tsena ke 632
3: yana
4: ngwaneso 82
3: yana
4: 900.
3: Yeah, that.
4: Nke re mona ba batla o kena ofising yane ya marketing ba ka ntshwara nna no mogo tsa ka ke 5977.
3: Yeah, that.
4: 8112. Ah, ke le bile nna ke tlo ka re le ka ntona ya le Sotho. E teng masego mona e teng ho se ntshwara fela wena motho wa masego a kae ka pakae. Ho se ka nna ba e ka moga tsela fela mono ha ile le monna molo di kgomo.
3: Amen amen amen amen.
4: Thank you.
3: Thank you that. Bullet Herbal Remedies. Re a gwana le bona jalo mo bidi motle wa PCFM. E re go bentse go tise taba eno.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM. Empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
2: You pulse our beat.
6: PCFM, Lili Mwetzi, Zangkono Khodu Maseru, Le Rive, Le Botabote, Dia Mema, Bitikin Edla Bakala, 2 Part of 2026, Maratona High School, Piko Patote, Dia Mema, Toho, Otona Tifelwa Kine Sasile, Kesin Mino, Le Mijiko, Dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi. Di saba motshepu. Ha MC e tla ba badela. Hala la ba sadie. Re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. E Etlaba 80 maluti munyako. Legend code 1 pesa. Ke 49622. Ha equal cash. Ele 28146. Bonne! Pitikye! O seke wa sala. Tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM. Ka tsietso ya Mojuster Transport and Toast. Hi, he have a second.

0: abedi metsotso e robong re faletse gore ena ya borobedi jelo ka ke bontshitse ge baeti ba rona ba sentse ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso ngetse ke fosa ngwana ke ntate Boitumelo Dilane, Director Roads Network Maintenance. Ke tle ke le nepe kwano tlo ntshwarele tlo nkinela matsometseng ntate Dilane kwano, re tle re gatele pele jelo ka re segile amogetse ntle le senyonako, re tlhetlhe re gatele pele ga re thakgola puisano ya rona. A ko motlhomong re ke re fumane jelo tlhaloso le gore mamedi ga a botsa dipotso kwano ba tlhaketse gore na ga re bua ka Roads Directorate re bua ka eng, mosebetsi wa lona ke eng jalo ka Roads?
1: Bamamedi ba PCFM e bitso la ka ke Tebogo Mokgwane, ke tsamaya le ntate Boitumelo Dilane e leng yena mookamedi wa pdc a marangrang a ditsela ka ba setsetsela ona ebile mookamedi mestisaditsela. Gola ntate o se o tlhalositse ditaba tsa Roads gona gana Roads ke eng e tswa kae, motlhomontšha go gopotsa bamamedi fela jalo ka go se boletse gore re theiwe ka molao wa 2010 mme ne re theela gona gore re rale ditsela, re theela gona gore re ntlafatse ditsela ka setena le gore o maintaine ditsela le marogo. Ke tle ke bontshe ntate ke le mosabone sena re ntse re tla ga re keta o etsa moralo ge potapota le dialemoya ge potapota le di alamaya di dialamaya pono gore na gana ge le basotho kapa ge le batlhankana gana re tshwaretse basotho eng. Re tswa gole gagolo ntate re fitlhetse tse ngata tse mmalwa tseo nkekeng ka bua ka tsona nako e telele, empa fela ke tle ke tlhakise gore re le setsi tlasa lenane lela la rona re re mosebetsi wa rona o mogolo ko o rala ditsela. Re sebeditse ntate selemong se fitileng sa ditšhelete ka ditšhelete tseo basotho boneng ba ka file tsona, ne re file tšhelete ko le ka 2.2 billion. Me out of that money re sebedise fela only 60% eo ka yona ka nnete re ileng ga ba le mabaka a mmalwanyana go re tla tlhalosa re ntse gape rena gobaneng le dikoloto tse ngata tse ileng tsa tlhaelela. Re ile ra etsa meralo ka Roma Seruka mona, re ile ra etsa meralo ka mane ka dikalaneng ya Thabatseka, re ile ra etsa moralo wa bogogo ba Tebellong, re ile ra boela gape ra etsa meralo ka mane ka Qacha Snack tseleng e tlowang Hampiti e yang Bordareng, ra etsa moralo o tlowang ka mogotlong ka maana go tloa kotsi eo ya sepetlele. Mme ntate re ile ra sebetsa ka thata re sebeditse moshoshoro o thele kofi yanane ka ratopo ka mona gae e tsa ga e betla ya bantle ga ba ga e kenya la mabone ga o finyane ne re thakgola mokgatlhelo wa go qetela wa mabone o re ntseng go tloa maane apenapena motho go tloa Philips go ya Masiano keng, mme ne le gona ne re kwala kofi yanane ka dintlafatso. Re boetse gape re ile ra sebetsa go tloa Masiano keng ya St. Michael, re ntse re boela gape re tswela pele go tloa St. Michael ya ka sekolong se segolo sa setšhaba. Re ile ra boela gape ra kwala tsela ya Mpiti Setlabathebe, re ile ra kwala tsela ya Marakabe e Monontsha, mme Marakabe e Monontsha ntate selemong se fitileng sa ditšhelete re ile be ra e pasela ka gore ge e gae le border facility eo gona jale e seng e fedile e emetse fela gore re etse hand over obeng ba yona. Tšhelete tse dintse ngata-ngata ntate tse re ileng ka ketsa selemong sa go feta ke bontshe fela gore le mabone ka nnete re sebeditse ka thata gagolo. Ke lebe ra tswa ka Ramaseru ra sebetsa Bothabothe, ra sebetsa Mafeteng, ra sebetsa Tiatianeng, ra sebetsa le Motsekue ka setsena le Thabatseka moo re kentseng mabone a disola. Ke moo fela ke gola ka bokhutshwanyane ke bontshe gore re ile ga beela gape ntate ra tlalatlala le toropo ka go tlhokomela gore dikotsi di ngata. Ga bona gore ge bega di-speed hump dibakeng tse kgetheileng tseo rena re bona di na le dikotsi tse ngata, ga bea le matshwao a tlhokomedisang bakganni gore dikotsi mo di leng gona teng ga o ka sheba kgoro e teng ka maane ga o tlhoelela ga mantsha ga o finyane mona mo gonong go koloi dithulana ga modipa mona kolonyama re beile matshwao mono, mme ka moga nako e se fediseng pelo ga moga o jena dikotsi di sa emisitse. Mme e la ba mesebetsi e mengata go le yo re entseng, empa ke a tseba basotho kgetlhong ena ba ka rata go tseba gore na gana re batla re lo etsa eng. Re ile ra ketela marogo a maoto a mmalwa ka netetlhile a mmalwa gobane ke bophameng leshota ka mogotlong, ke bo mafika disiu, ke bo masamela le siamo e tlhile re sebeditsa golo lemong se fetileng ntate selemong sena se odimo godima tšhelete eo re neng re e fuo selemong sa go feta
0: ntateeaeaoo o tlhalositse fela gore selemong sane sena se fetileng o ditlhalositse tse e leng gore le di entse fela ga o ne o lelekela mona o tlhalositse gore ke tšhelete e ka etsang 60% ya tšhelete e o leng gore leng le abetswe ka etsang 2.2 billion. Mosotho a ka rata go tseba gore na ga e le mo tšhelete e sa sebetsa kao fela e sebeditse e fitlhela mono 60% e be motlhomong ke lebaka lefeng le ile la sedisa gore e sebetse kao fela ka nqana motho mo tsona tlokano ya ditsela ka ba mosebitsi mo ntse o tloka go tloitsa
1: ra leboa ntate le ka nyana re ke kgolwa meralo ya rona ntate e la bona le yone ba morao ditabeng tsena tse go buang ka tsona o tla bona ditsela tseo gona jwale re tlotla re bue ka tsona bogolo ba ditsela tseo re tlotla re di etsa selemo sena se modimo ke tsela tseo re dileng ka di gala selemo se fitileng sa ditšhelete tšhelete ya rona e lanyelwa ka bokgono sa tlwaelega selemo le selemo mmuso o ne ntse o tlwaetse gore fa tšhelete ka loka e lanyolola budget ya rona ka ntho e feta 900 million mme e la ba bima gagolo gore ka selemo tšhelete ka loka kgona le sebedisa motlho mongwe o ne o tlhokometse dilemo tse fitileng gore na re sebedisitse tšhelete jwang ka mogaba ka tlolo ya budget dilemo tse pedi tse tlhatlhamanang mme selemong se tlhatlhamang mmuso o la eketsa budget ya rona ka mokgwa wena re sa lebelela empa ke ntho o rereng re le basotho re ile ra e tlhokomela taba eno ke gona o tla bona gore re na le thathamo la ditsela gona bile le seng re le beile gore ditsela tsena le a o sane o ka re o mofa tšhelete ke tla di etsa di setse di le ready for implementation ke kgala ebile yana ditaba tseno tšhetse dintate ke taba tseo tsa tsamaiso fela ya ditšhelete ka gare go setse tšhelete tsa rona bogolo di ntse di entswe centralized re ntse re patala di-payment tse ngata through treasury department mme ntse ba tlaeng ka lebaka le letelele gore tšhelete tsa rona di qetelele di dipatetswe kapa ba patetse batho bao ba re
0: sebeleditseng
1: ra o ntumelela go feta ntate ka nnete ke a leboa selemong sena se odimo re fuwe tšhelete ka lo ka 1.8 billion eo e gauweng ka mokgwa o latelang re tsheditswe ka ditšhelete ke mmuso wa lesotho ka kotlologo ka maana ka moo thweng ke consolidated fund yone re file 1.1 billion re boetse gape re tsheditswe gape ka ditšhelete ke road fund road fund ke setsisane sa pokelelo ya ditšhelete tsena tse re reng ke di-toll gate tsa madibogong ke le road maintenance levy e ne re e bitsang the road user fees e ne reng ga o sebedisa tsela o e patalele batho e patalela ka mokgwa o reng ga o tshela petrole ebe go na le road maintenance levy on the petrol go boetse gape ga o kena ka le dibogong go na le tšhelete o e patalang e di-toll fees ke yona eo e reng re keta go e bokelela ebe setse sena se re fa karolo e nngwe ya sone gore re lokise ditsela re boetse gape re le ga sebetsa ka thata ntate dilemo tsena tse sa tswa feta gore re fumane mofani kapa bafani o ba tla re thusa gore re ntlafatse ditsela re na le mofani ya mogolo a sebetse o thweng ke World Bank e leng banka e kgolo ya lefatshe e sebetsa mmogo le OPEC Fund for International Development ba re thusa haholo ka go ntlafatsa tsela e tlogang ka tseo ya Thabatseka e boetse gape e re thusa ka go ntlafatsa tsela e tlogang ga Malesawana e yang tsela e tlogang Maqhaka e yang ga Malesawana mme yona e le sport improvement e boetse gape e tsheditse mogalo o mogolo wa airport runway mo re reng re batla go ntlafatsa mo difofane di landang teng mme yona re tsheditswe ka tšhelete ka leka 291 million selemo sena se modimo sa ditšhelete ke tla ke bontsha gore kakaretso ya tšhelete eo re e fuweng ke World Bank ke tšhelete ka lo ka close to $100 million tle ke e bee jalo ga e kopana ke $60 million from the World Bank ke $40 million from OPEC Fund for International Development re na le tšhelete eo re e tsang boithuto e tswang go Ministry of Finance yone re tsheditse ka $86 million le leng tate ke kena tabeng go na jale ka tšhelete ene re e fuweng re lo etsang ka yona ya pele eo ke tsela ya gore e kgolo e tlogang Thabatseka yankatsi yane ke se ke bule ka yona gore e tsheditswe ka ditšhelete ke banka kgolo lefatshe ke tsela ka maane ka matladi e yang lebakeng ka maane ka streaking sa Kashasnak motlhomphe itonakgolo o sa tswa e gakola gaufinyane dibeke tse nne tse fetileng re boetse gape re na le tsela ka maane ka ga paramente go ya ga mpharwe ke ka sebotšhe ditsela tsena bogolo ba tsona ga re ntse re di sebetsa re sa tswa sebetsa tsela ya marakabe monontsha mme re ile ra tlhokomela gore go na le tlhoko e kgolo ka mone gore go na le sepetlele se tlhokang le sona se fuwe tshebeletso ya gore se qetelele se etseditswe tsela ya letshwana ka tšhelete ena gape ke tle ke bontsheng tate gore re sentse re qetela ditaba tsa procurement ya ka maane ka borokgong ba tebelelong mme le yona re sentse go gopola go selemong sena se odimo ka kgwedi yane ya borobong kapa ka September re tla kenya mo contract ka mono tšhe re na le diprojecte tseo re reng go tsona re ntse re etsa design kapa re ntse re etsa meralo tseo ke kgola kitsana tse ke reng ke di project tse ge di beile more ga gata gore hang hang ha o ka ba le chelete tse ka tsa hlahang di dile sentse di le radio ba di ka ke na tshebetsong tse le ka strong ona le ke tsela ne 20y e yang ha ku bitika pa mapoteng ke tsela ena e bukwa maqhaka ya malasa wana ne ke itseng itshiritswe ka di chelete ke banke kgolo ya lefatshe re boetse gape re na le bothabothe oxbo go tlhokometse go tsela e ne tlwang bothabothe ka nnete ya sa le boemong bo botlhe re sentse re etsa moralo go sentse re itukisetsa gore selemong se tlang sa ditšhelete re e budgetele gore boele lokiso re na le mafitengwe ya kuting re na le mogalosuku ya mpharane re na le kuting ya gamosi re na le sekake gampiti re na le male ya le ya zong ke me ke tle ke bontsha gore boikemisetso wa rona ke gore ditsela tsena ka ofela go tloa maseru re e bitsa A1 go ya mogotlong di be boemong bo gantle re na le A2 go tloa maseru go ya kuting wa fitlha wa re na le A4 go tloa kuting gape go ya Qacasnack re na le A3 e tlogang St Michael's e yang Thabatseka ke tsela tseo ntse le mogalo wa rona gore re bone gore ka dintlafatsa gore re lokisa sentse le ditsela tseo re sebetsanang le tsona re na le tsela tse dingwe gape ntate tse reng ke di-missing link morago wa mmuso kapo morero wa setsi ke gore ditsela tsena tsotlhe ka ofela lesothong la ditere ke dikopang go tsa tsela le tshwana e ka setana le madibogo jale gona jale re sa tswa phethela moralo wa Thabatseka taungwe ya mogotlong mme ke projecte re sentse re e kopela ditšhelete gore le ena re tsebe go ekenya tshebetsong re se re fumane tšhelete ya go tloga katso go ya Thabatseka mo re kopanya setreke sa legue le sa Thabatseka re ntse re etsa boithuto go tloga makunyapana taung go ya setlhabathebe mme re tlabe ga ka raketa tseno re tlabe re kopantse ditsela tsena ka ofele ka dithabeng ka manon re boetse gape ntate re tshwere ka thata re ntse re ithuta dintho tse ding tse e tla re thusa gore re le setsi re ketelela re tsebana re ya kae ke ile ka bontsha gore re na le setsi sane re na le Ministry of Finance and Development Planning e re tsheditseng ka ditšhelete ka taba tsa boithuto boithuto bo bogolo gona jale bo re tlong go boetsa selemong sene ka tšhelete e ne ke buileng ka yone 86 million re tlo ithuta gore na ke enye ka ga etsang go kopanya Free Starter le KwaZulu Natal re tsamaya ka gare o naga ya Lesotho ga sentse re na le tsedi e tlong Maseru Bridge e fitlhang ya Thabatseka e fitlha ya Thabatseka re na le sebaka se o thweng ke ya makunyapana re rata ba re feta mono re feta tsela ene e bitswa Drakensberg Maloto Road mokgwa yona e tlhile re retse gore e tsamaya fitlha makunyapana e fete e le o tsamaya mo o thweng ke bogwasa lepitseng e be le o tlhae se fitlha Sandpass mme ga e le jalo e tlabe re thusitse gore e kopanye Free Starter le KwaZulu Natal through ka rona ya Lesotho re rata gape gore ke buile ka dithole re ntse re patala dithole fela gona jale ga re kena madibogong re rata go etsa boithuto gona ke enye ka ga e etsang gore ka gare o ditsela tse re ntse re di etsa ka po another route tse ka tsa re thusang gore le tsona re ketelele re na le di-toll road inland tolling feasibility study re rata gore re ke re be le corridor e re tlosa mone re isang bothabothe mohlomong o sa kene toropong efeng kapo efeng re rata gore ke re ithute go tlomana ona a be ya kuting o ka tsamaya jwang gore iphumane go tsamaya ka theko go ditoropo tsena tseo ga ngata o fumanang go di baka le traffic jam mme sentse e le mokgwa o ntseng re le ka go fumana rona ke enye ke ga e etsang gore le go be re bokelela le yona tšhelete ena ya gore re lokise ditsela gobane gona jale thekenoloji e ntse e tšhentšha go se re tlameya re ya on the road user principle ya gore ditsela ga di maintaine ka tšhelete eo bakganni ba e sebedisang ditseleng e ga ke buile ga kalo ntate re boetse gape re na le di-study tseo re reng re dutse re bala dikoloi selemo le selemo re hira bana ba basotho ke gola kotaka e nngwe le nngwe kapo session e nngwe le nngwe ya selemo ga ngata re etsa ka February re boetse gape re ntse re etsa go bola ka June mme gona mona o tla fana gore re sebedisa tšhelete ka godimo go 200,000 to 300,000 e le go patala batlhanka bana ba ntseng ba etsa re ba bisa di-traffic enumerators re ba hira metseng ga o finyane le moo dikolome ntse le yona ntho a ne a kgweletse gore mmuso o ntse o lakatsa go tlhagisa mesebetsi bakeng sa bašwa ga ngata re sebedisa bašwa dibakeng tse jalo re ntse re tswela pele le gona jale re ntse re bala dikoloi ga ngata ke di-short term unemployment re hira le dikoloi tsa basotho gore di re thuse gore di ba tsamaise mo o tlhokalang teng kapona o bokelela thepe empa kgatlhong ena re re go tla tseletsa ditaba tseno re rata gore re bale dikoloi nako yo tlhaselemo mme re tla e sebedisa ntho o thweng ke permanent automatic traffic count stations mo re tla installa di station tseo re tla counta dikoloi 24/7 selemo poto ba data ya o bala makoloing date re thusa le ona go rala ditsela bona gana tsela re beya boemong mofeng e tletse bong ka traffic ya mofuta ofeng ntle le mono ntate re tlo ntlafatsa ditsela tse mmalwa re tlo qetela ntlafatso ya tsela San Michaels Roma re tlo qala tsela ya Maseru ya Mathaka re se bile re tshwere mo contract ka letsogo se re qetile di-negotiations re emetse fela gore pele kgwedi ena e fela re sane ditumelelano then gabo e tsebe go qalelela re se bile ntse re ipiletsa gore go tloa borokgong ba Maseru ya Mathaka go na le ditaba tse ngata gagolo re sentse re ngoleletse ba bangwe ba ba sebedisi ba gaufinyana gore ga tsela e etsiwa ntho tse dinge re ka twa tsa ba ama traffic e tla ba teng modumo o tla ba teng lerata le tla ba teng legole le tla ba teng empa ntho tsena ka go fela ntate re tla le ka go di beela sa taolo re sentse re tsebisa batho ba gaufinyane le bona mo go lo sebetsa teng re na le gape Mathaka malesawana a ne ke bulang ka yana go etsheditswe ke ditšhelete ke banka kgolo lefatshe mme yone a re targetile go tla sebetsa dibaka tse mmalwa sport improvement re rata etsa intersection mane Hlotse e kopanyang A8 le A1 ke gola sekere A8 jene ke tlhekebitse gore ke tselane e tlwang Hlotse e yang Pitseng re boetse gape re na le intersection e batlang go etsa ya Segetsa Gama go fitlha mane A1 e leng Maputso ka Lerive mme ke di-priority tsa rona tsa pele re tlhokometse gore tsela tsa rona go na le mo e angwang ke dikotopo tse seng di gathetse ke e nngwe ya di-priority tsa rona tse reng ga re sa re ntse di-intersection tseno go tla bona gore jele re ntlafatsa dikotopo tseno sentse re ntlafatse e nngwe mane tabola e neng e bona le re sotla bogolo ba nako mme moka wa bona kore ga re katabetsa di-intersection kapa nako e ntseng re dietsa tšhelete e dumela re tle re sebetsane le dikotopo tsena ka go fela re di beye boemong bo nepagetseng re tse re boetse gape re sebetsa ka mokgotlong kotsie ke le ka bontsha gore re qetile mogalo le mo se fetileng tsa ditšhelete re na le mpiti ka Chasnack re bontshitse gore le yona re qetile meralo mme re sentse re sebetsana le taba tsa tshebetso ga ke di beile gakalong tate jalo ka ke tsho re ile re gaile bona facility re e qetile ka mane ka montsha gona bela re sebetsana le go gaga matlo wa bodulo go etla ka basebetsi ga ba fitlha ka mono ba tsebo ba le mo ba dulang teng lebaka le legolo la rona ke la gore ditsela tsena tseo re di etsang moraro wa rona o mogolo ko o phamisa moruo wa naga mme re a tseba gore di-bordere mo nako gona moo mmuso o bokeletsang ditšhelete teng ka thepo e ke anang le e tswang mme re ile ka ikgethela re le seitse gore ka moso wa gore mmuso o tlomobe le tšhelete wa go tshetse ditsela kore re se irentse facility e tla thusa gore mmuso o bokelele tšhelete go kena le diboneng re la le tsela tsa letlhotlho jaane ntate tseo ka mehla le mehla ga re bua ke tsela tse e leng ka di fumana di le boemong bo bobe gagolo dilemong tsa go feta mme gona jwaleng ka o tiisetsa go se ga tlaile go ntlafatsa tse mmalwa ka mane ka kgitshane mo a lesuku ka mane ka magogwana ga sebeditse gona jenana re kene ka thata re sebetsa ka mane ka mokgotlong ma lefilwana re sebetsa ka seaka go ya ka Ketane re sentse re sebetsa ka Holy Cross go ya suku disetrikeng sa Mahalesuku ntse re itlhophela wa sebetsa ka magalleng ya Tosing wa fitlha tsatsana re sentse re sebetsa ka Qashasnak Waterfall Mosue re sentse re itlhophela go sebetsa ka Meding Sefikeng re se re kene gape le setrikeng sa Mafiteng ka mane ka gara dintshi ka Fangoi ke ga Mohlehli re ntse re itlhophela go ya ka Halejone re sentse re lokisa tendere e tlo re thusa gore lo qala tseleng e tlwang ga le jone e yang Motete mme le yona re tla nne re enke ka dikgaoano re sentse re sebetsa ka mane ka Pitseng botho ke Pitseng ga Kwasa ke setrikeng sa Lerive re boetse gape re tshwere ka thata re ntse re sebetsa le ka Matukeng gona setrikeng sa Masuru mona Matukeng ga Mogadinyana mme ntate ke re ga ke di beile gakalo ke nna ke tle ke fe ntate dilane go le yana ga ntse ke nwa metsi ya nne ya
0: mabedi le metso e robedi ge faletse jelo go ka ena ya borobedi ge buisana jelo le lefapha la tsa ditsela roads directorate ke bona ba e leng gore ke baiti ba rona ga jwale re tlo go fa monyetla le wena go go tlobe le puisano le bona fela gona jelo tshenage a re ke re fetele ka go ntate Boitumelo Dilane ena ke director roads network le maintenance ntate Dilane a kotlo o tswele pele gona mo
2: ke o leboele nna ntate. ho etsa tukiso ya ditsela ha ke re bohlanga ke bontsha hore ho na le nako eo re tla dula fatshe re rale re shebe tšhelete eo re e fuweng ebe ho na le ditsela tse tutubetseng tse go lokelang re di sebetse ebe di tla ngola fatshe le di-project tse re tlang go di etsa selemong se tlhatlhamang empa o tla utlwisa gore boleleleng ba selemo go ka tlhaga maemo a tlokotsi a ka etsang gore betsela e senyegile mo tsamaga o go hanghanghang fela hona le letsholo kapo a program e bitswang ka gore ke rapid response unit kapo kititima bale ena na e reretse hore mo maemo a jwalo a hlahang bunyane re be le mokotlana mo re tla go tsipa hona teng re tla re lokisa maemo a jwalo ena na ya rapid response unit se betsa tsedeng tsa lehlohlojane re boetse re na le engwe re bitsa mokwari ka kakaretso ka di share botla bona go ke maano a batlang a tshwane mpa ile go engwe se betsa lehlohlojane engwe se betsa tsedeng tsa letshwana tswale tseo re seng re di tlhaile o fitlhela gona jwale fela ge le kgweding ya boraro ya selemo sena sa ditšhelete ke tsela yane ne e tlogang ga mmamatheo ya mahlatsa re tla e sebetsa tsela eo go na le tsela eo ka nete rileng ra seke ra e qetela le mong se e fetileng e ne le ya nqabeni selomo ya tsime re tla qetela karolonyana eno nnyesetse ge boetse ra tlhwaya tsela engwe ya garantshetse go a fitlha ga kgwedi e fetele pele mo thong ke gatladi ka mohalesuku ka mang re na le tsela ya netlogang gona mohalesuku e fete ga tshepo go ya mphagane ke ditsela tse dintse gore re ile ra tlhokomela gore la di sa kenelela ditšheleteng kapa dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemo sena mpa di lokela gore di tle di lokiswe le tsone ga o sheba ka mane ka semongkong go tlola mothong ke ga setala ke ga seng tshwarelo go na le tsela e lokelang go ba teng e kopanyang ga seng le ga setala empa tla bona gore ke motšhanyana fela le makoloi ga a tsamaye gantle ge tla lokisa tsela e jalo go tloa ga seng wa fitlha ga setala ge na le mothong ke dinakaneng wa fitlha manemaneng ewetse go na le bo dikiri ka mono na le metse ka monono tsela ga eye gogang ge tla lo e sebetsa le yona ge na le ore motau kapa mothong ke ga nnyane go a fitlha mo thong ke dikong ga motau re na le tlokweng go a fitlha kubung tsela eno ya boela ya gutlegutle ya mothong ke kgwadi ka mane ka strekeng sa qasha snack ge na le tsele tlogang garamo ka katlela go a fitlha matebeng ge be le semongkwaneng go ya phororong go a fitlha garamo sothwana so tsele ene ke buang ka yona ke yanene bagatlhadi ba e sebedisang gagolo go ya phorogong yane mmaletsonyana empa re na fela phororong re tla fetela pele metseng e ka pelyana mo thong ke garamo sothwane ge be le tsela e tlogang mesitsaneng maphutsing go a fitlha ga tshepo ke ne ke tla tseleletsa godima ditsela tseo ntate mogwanang se a buile ka tsona tsa lehlohlojane tse go tlola re sebetsana le tsona selemong senana sa ditšhelete
0: ke gola re sale gona mono ntate dilane go tlwaya mokgwa criteria e sebediswang go tlwaya ditsela ebe ke efeng a e tlalositsa mo medi ga a le mona re ntse kapa le ntse le digapalatsa gore kae le kae o tla e tswela jang na go na le tsela eo le sebedisang go tlwaya ditsela tsena tse e leng gore
2: re lebile gagolo tshia ya pele o re e sebedisang ke gore jalo ka ga re ile ra tlhalosa gorena mosebetsi wa setsi sena sa rona sa ditselana ke o feng ke go rala ke o aga le gona go lokisa jale e ba re boetse re na le programme ka mane utswang ka gore thwe ke Lesotho Road Management System LRMS so yona e sebetsa ka gore nako le nako e tswela pele go nna ntse e tlhatlhoba boemo ba rona ba ditsela jale e ba ga e se e botlhatlhobile e tla re fa tsona ka lethathamo gore e senyeileng gagologolo ke ena e latelwe ke ena e latelwe ke ena jalo jalo diterekeng kao fela tsa naga ya Lesotho e ba jale re tla sheba le rona re fue tšhelete e kae jale re e bapisa le tlhoko fele be ga a lenyalanya go latela ka gona e senyeileng gampempe ke efeng felo jalo tšhetse ding e tla nne be le taba ya tlhoko gorena tlhoko ka boyona ke metse eme ka e fepelwang ke tsela e nana ga e ba ke bogatlhaodi ga e ba ke ditsi tsa bophelo ke dikolo jalo jalo re sebedisa criteria eno bakeng sa gore re tle re kgethe ditsela
0: quality assurance and compliance mohlomong ke shebe boemong ba mojwale tsela ileng ya etswa mohlomong ke mo contract fela jalo go bonagala tsela ena ka mogana go mohlomong selemo ka ba di go di fela e ba e se hile se e se senye e se e se ba bo mbono bo ile go be dwale bo se bo hlobaitsa mo teng le tsebisa ka tsela mo futa ofeng go bona go re ditsela tseo di tswang e fela le tsela tselo go be ke tsena le quality e tla dumela go re mohlomong di jare makolo ina go etile
2: ke le bile ha holo ndate le kanyane nete ke hore ka golo ya nene ya pele yo re buileng ka yona ya meralo e kenyele ke fela e seng ho fuputsa tlhoko e buetse ke nyetse le taba reng ke design so ka golo nene ya design ho tla ba le diphuputso tse tswang ho sheba ho rena mo tsela tola ya hawe hona teng na bo emo ke bofeng ha reng ka ho ketse le ntshantsha ka ho felletseng ka ba ketse le sentse le teng e tla ilukiswa ge ithuta maemo a yona re ya sheba hore na traffic e tlo sebedisa tsela ena na ke ya boeleng bofeng ke koloitsenyane fela ka botla boela go beletse golo taba tsena ka go fela dikenelela ka gare go mogalo ka bo dikenelela ka gare go design fele tebelelo ya rona ga re kena ditumelelanong le mokonteraka e bang o tla ba tlhaue ke hore o etsa sona gantle sena se tlabe se le godima design tumelana rona le ena ko gore tsa moge a hela tsela ya boleng bona jelebe o tla tshwa gona ena o tlhoka tšhelete e kae le tshebetsong ya rona le ena ho boetse hona le megahlelo e fapaneng e etsang hore ka nako eo a ntseng a ge nne re hlahlobe hore na o ntse a ipapisa le moralo ka bo le design ka go design e tlabe supile taba rona o sebedise material a mofuta ofeng a boleng bofeng jwale re na ntho tsa bitsa ka go ke di hold points mo tla hafle boemong bo itseng jwale o eme re tlo hlahloba ha ke nke mohlala ha re etsa ha re qeta go kata kwa ri ya rona kana le michini re tla e sebedisa tla re thusa ho bona ona e ka tele handle have we attained the designed density so re tla ba le megatlo le fapane ya ho dira tswela pele ho hlahloba ho bona ona mo sebetsi o ntjetsuwa ka tsela ene pahetseng empa re hlakise hore boikarabelo ba ho bona hore tsela ene pahetse e tla nne dule e le ba mo kontraka empa qetelong ya letsatsi ke hore ne re be le ihlo jwale ha re se re qetile ho etsa mo sebetsi ona qetelong ya teng ke tlo ba le nako e mo ne re reng ke nako ya ho be le tsela ena na ge e tutse ge e bulele traffic tsa me ho di maela le re bona hona e ya tshwarella na ka nako yeno no ha o ka ba le dikodi tse bang di ya bona hala hore monana ha wa sebetse ya hantle tebello ya rona ko hore ka ditshenyehelo tsa mokonteraka a khutle a lo etsa bonnete ba hore ka go letsentse sa a hayang hantle di wela di a haya hantle ibe boleng ba ne ba re bo batlang bo re tla bo patela re sebisa ditšhelete tsa setšhaba thank you
0: ntatedilane mo medi metsotso e mašwa mabedi le metso e medi pele re fitlha mane goreng ya borobong e re le wena re tle go moeme mothating wa ga jalo ka re letsetsa dinomorong tsa rona tsa mogala tsa 2121 9956 kapa plus 2665 9956 kamane ka WhatsApp o romela voice note kapa molaetsa o ngotseng nomoro wa ka mono ke 6200 9956 6200 9956 ke dinomoro tsa WhatsApp tse e leng gore ge o ka botsa baiti ba rona dipotso ka kwano mona ke ba tlhaga jalo mane ko votes directorate re nke mabedi sa ntsa
3: letemabedi
0: dumela hantle ntate fela mana ga utlwa gane ya go tswele pele ntate ge tla utlwa
3: ke mametse le bontate o tla qalo ntate ke na re le biso la ka ke le ke mona ntate
0: ntate na ke
3: ke mpa ke sa la ha ntate tla lo ntate mo khona ha qala ula ya go sebedi se se
0: ke mo hala ho utlwa ha le ho handa tena re jwa le tshile re le ka hore ha ho hang fela tshile ha utlwa ha ya go qale botsa go qale botsa
3: wa ke ke jwa
0: la ha ntse sa utlwa ha le ntate ntse sa utlwa ha le tshile ha utlwa ha ene ga o tla ka tawa tse monate fela o tla o qala bo tshare ke go tlo gona yena botso ya hae ka pa ona khala jolo botso ya mofuta ofe e re ke tlo khutlela go tsona o ka ho yena ntate mogwane go ano ke bona hona le thatse ditse di tlaletse mogao go tso ntate ke kopa o botse maiti wa hao hore na tsela ya mphagane e tlo ya le tswana ka pa e tlo ya le hlohlojana o ke ke le tshaya ka mane ga di thabane ke ya mphagane gona e tlo ba e ke re tle re bona dipotso tse ding kwano mona ka mona ka ho WhatsApp line ya rona ke tlo bona hintsi santsa ni di ha ke re nke mo le ka dipena mamedi dumela o tla boela hape a go tla
1: mokgatlhelo wa pele kwa ne ile gare re ntse re rala moralo wa gore re tlo qetelela re etsa tsela ya tshwana ntate dilane o buile ka gore go na le moralo o go ntseng go etsa o re reng mo re bonang tsela ya se boemong bo botle re le titima ra titima ka batla go bukisa tsela ya gore e nne be boemong bo botle fela boemong bona re tla ya tshwara ka gravel empa bonnete morago wa gone o mogolo ko o bona gore tsela ena qetong ya letsatsi ba tsela ya le tshwana tsela yana ke tsela e telele gagolo e kopanya streke sa Mahalasuku gola ga o tloa motsekua ke yana ya tsamaya e le o tsamaya ka mane ka seiso ka Madedile e le o tshelano ka ya Magaleng ebe re o fitlhang Pharane e tlhemoga wa bona gore totelong ya letsatsi rutine ketelele e le letshwana ka gare o yana ka moo go na le marala one itseng ga o etsela kara ke male ya le ya zone go na le mo o ditsela tsena di kopanang teng male ya le ya zone ga kata go petelong ya letsatsi ipetelele le yone e le tsela ya letshwana ntate nare o buile ka ratio ya ene re buileng ka yona gore re sebedisiwang le 60-70% bonnete tšhelete e kalo ntate ehlile e le ya go kereka mokotleng o mogolo wa mmuso empa se o bolela gore e ne se e le matsong a rona ne re fuwe palo fela go sebedisa tšhelete e kana mme tšhelete eno ka ne re e lata e se wena re tlhoka go e sebedisa se o bolela gore se e le matsong a rona a ba ya go kela morago ntate dilane o tla bua ka ena belabela ga bota diopolo ke a tseba ka belabela ka mono go tsamaya bo mathokwane ke dibaka tse dintsi o re nang le thaselo e kgolo ya tsona ka ganaga ka monaga re na le ntho teng ke national transport master plan ke e nngwe ya mane o ileng wa re o ronana ga na re sheba eng go tsela tsa rona re sentse re na le lethathamo la ditsela tsena tsa rona ka go fela ka rena ka mona tseo re ileng radi re na le national transport master plan ya 20 years e sale re ba le yona go tloa ka 2020 re lebeletse gore ka 2040 tla re recoverile sebaka se sene se sene se seng se amanang le taba tsa ditsela e sentse e re file priority mpa ntse re na le priority yane eo re reng as when things di tlhoka go etsagala re tlameha re di etse tsela yana ya belabela a ke tsenge na dedi lane motlhomongwe tla bo se o kena le go yena ya go tloa gabereng go ya seaka ke gola ke tsela ya ne e tloang meriting yang kuthi ka ro drop
2: mohlomong ke bontshe ndate lekanyane gore ntle le tsela tsena tsa le tshwanetseo go buileng ka tsona mosebetsi wa rona wa tukiso ya ditsela o boela wa akaretsa ditsela tse reng ke tsa letshwana ntle le tsang tsa letlhotlhojana ke tsa letshwana se re buile ka tsa letlhotlhojana ga jwale ge na le di-projecte tse ntseng di tswela pele tse re di kadileng selemo se fetileng sa ditšhelete ga se ne se tsofala re boela re fue ditšhelete bake sa go qetela re na le tse dintsi re tla diqela selemong sena mme ditsela tsena di tla araba potso e nngwe eo e badileng mone ne re na dikoti kapo di-porthole tsena tse ka gare go toropa ya maseruna ge tlo e tsabang ka tsona ke supe gore ka gare go maseru ge na le projecte e tlogang mona mookodi di-traffic lighteng tse mookodi e re village gate e lo fitlha gafoso re na le mokonteraka sa ntse a sebetsa moo ka gare maseru re boetse re na le tsela e ne e tlogang seputana pela monana parking kapo pela Central Bank e ya tsamaya e ka Airport Road e lo tlhaga e fete Maqadika e lo tlhama mothong ke DLM re na le mokonteraka sa ntse a sebetsa moo go kata tsona di-porthole le go tlatla a togo ya tsela ge na le tsela e tlogang Thabong go a fitlha Lakeside re boetse re na le tsela e tlogang Roma go a fitlha ga sekake so karolo engwe tla wela ka masego ke nete karolo engwe tla ka mogalesu ke be ke ne ka qatšha snack ke go supa gore ka sebele re na le mesebetsi ntseng e tswela pele go leka go kata dikoti ntate mokgwane o ile a bontsha gore na le tsela e tla tloa ka Maseru border gate e fitlhe main traffic circle e le go fitlha maqhaka ke A1 ke tsela ya gone e kgolo e yang north mokonteraka o se ya le teng ga a tlo kata dikoti eno tlhile o tlo tla a entšhafatsa ka go lengwe yone tla atoloso ge boetse re na le mosebetsi wa lenaneo lang la rona la in-house la mokwagi ke ne se re buile ka ditima kapo rapid response fele ka mokwaging ka mona re sebetsana le tsela tsa letshwana e se e qadile go sebetsa tsela ena ya A2 go tloga main traffic circle ilo fitlha e fitlha Airport Junction ke ne tona le karolo engwe e qetang go etsiwa e ntšha ga o tloa go tloa mona masianokeng go tla e tlhokomela go ntšha eno ga e sobedidiwa ga ena di-porthole go gang ge na le tsela e tlogang Airport Junction e lo fitlha sephapo ge na le mekonteraka e meraro mono so e tla tsamaya ka gare go maseru e fetele le ka gare setereke sa mafeteng ke mo re ntseng re kata di-porthole ka mekonteraka karolo tse dingwe re di etsa re sebedisa motlhanka ke fetele ka manene ka mogalesuku go a fitlha qothing ge na le mokonteraka eo re tlotla re kena dipuisanong le ena bekeng ena e tlang ya tlotla a re lokisa tsela go tloga meriting go a fitlha qothing e le gore dikarolo tsotlhe tse re bonang di senyegile mo e ba go na le di-porthole kapo tsela eno e senyegile ka go feletseng re tlo ba le mokonteraka a tla bang a kena pele kgwedi e nana e fela e re leng go yona bakeng sa gore ka lokisa tsela e jalo
4: ntate ke kopa bo ntate ka mono ke ba re thuise gona se kontile se ntse se tshelwa ditseleng mo ga nne le tseba e nne ba iketsetsa sekontile ma le dithabaneng ba senka kae
0: sekontile se tsholang ditseleng
4: ee sena se ntse se etsa sona se etsang ditseng wa ma le dithabaneng ga o sa sebetswa mme ba be ba re thuise gona nako e ba kwalang ntho o ya dithabaneng mono go itse moo batho bao ba nne ba sebetsa moo gobaneng ba ba latlhile jalo ka mmoko wa pele je ba sa ba fa ditšhelete tsa bona
0: Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay

0: Kgotso ntate, kgotso. Se buse se moyeng. Ke ntate Kadi ke hamang.
1: O sa botsitse e re reng ke mo American kana. Mamedi dumela. Mamedi dumela.
2: Ya la re ka ya.
1: Ntate Molalle.
2: E ke thula ke ikho Molalle ka tsa tshene ke tsamela tshe.
1: Ke ntate.
2: Ne ke kopa ho botsa bontate. Ibe ke fitile tlhokomelo ya bona tsela ena e ka tsa tshene ke mona. Hona le motho o tseng ke ha mothisile. Ha o qeta ho tsetsa motho o no ya wa ha mothisile.
1: Ha mothisile.
2: O di o potela motsinyo. Stopang sa samathamani. Hona le Lisela yena skontire ka le tsapo go la la ka nuke go ye ile ka mono ha o tsana pare ka re ka mono e tle yena le ke soba le lokolo ka mono na ibe ikile a fitla go be le nyabo ibe ba tla e lukisa ha e se ba ho sona
1: ba
2: tshika dikoti ka bomo ba sea ditsela tsena na ibe ba di sia di le jwalo ba di prenta fela di ntse nna le dikoti di dikoti tseno ba sa di etse ba sa di kase re ba tshwane ba ba sebetsa ba nna ga ba go utse go ba leng ba ba siyo ba sa le siyo ibe ba bana ba lele kwa fela ba sa fula le ditshelete tsa bona nna.
1: O hlakile ntate ke le buile.
2: Ke le.
1: Tanji, momedi ba bangata kwa no go tlhere botse ka bogutshwanyane fela.

0: a ko tswele pele ntate re. Acha ha utlwahale, ha utlwahale ntate ho hang ehlile ha utlwahale.
1: Ho hang.
0: Ee, ha utlwahala nako eo makalang, tswela pele re.
1: Ee, ke re ho

0: ya nka khubile ke ne ke
1: tsini das eh ya ya nka hokae ke ndate mang
0: ndate tswa e se
1: ke tsita eh tsela ifinga o hlalo setsela
0: ya ke o pa nyam pa la ithatswa se ya tindati
1: o pa la ithatswa ke hokae okay, I really will in that. Thank you. Hala ha yono sa kgale. Re nke o qetela fela re tle le tle ke ne go tsona bimbaka. Mo me di dumela?
2: Nonga bi.
1: Ndade.
2: Le ga ndade.
1: Ke di ndade le ga.
2: Ndade phakwe ka bona ga mabolo.
1: Ndade phakwe.
2: E di go ba u botsa mo go ga mo ke ba nka ga bela mo na e sala ke ngwala lengolo ge kopa o. Ba ke ba retele ka mona ka puting go mokhumong a stoko ka taba ya bogo
1: go mokhumo
2: e puting
1: okay
2: a stoko
1: okay
2: ha ona bogo ka mono luna le tlhaloso ya go ikila ba e ona le taba ya go ikila na ke kwa batho tutu tso bogo na go nya bo ka fa ke 2015 bo 16
1: e ya ndate
2: ya ba yola taba yola ya project se ne fela e sa tswala pele
1: ke le wile ndate
2: talinda
1: thank you na go itlile ha isa le yo le hle re kene go tsona le mbaka
3: ra le bonda de le ka nyana bonnete ke hona le mo go leng ka lahle ya ke

0: di fono fono tse mmalwa empa ha ntate Kabi o butse potso ya bohlokwa gore na ga re ne re iketsetsa sekontiri mane dithabaneng na re ile ra ketelela re ntse bang re ile ra bontsha ka le setsi gore re theuwe ka selemo sa 2010 mme ka nako eno ga re ne re thewa go nona le Roads Branch, go nona le Department of Rural Roads. Tse dingwe tsa dithepa tsena ga o no thewa setsi sena re ile ra fana di se di senyile gagolo. Go se se na le mokgwa wa ka di lokisa jwang, go se le togo di lokisa go feta ga ka ne re reka sekontiri. Mme ke tle ke tlhakise gore sekontiri re se fumana bogolo sekontiri seo re se sebedisang se tsona ka ranaka mona challenge ke tle ka bua ka company yona dikhampani difeng tse ka fang sona tse di mme kontraka ka botsona ba itetela sekontiri ka ntle o naga, mme re sebetsa ka bone mme kontraka yona e tle itetela sona ka ntle o naga ba bangwe ba bona ba bantse ba senka ka ronaka mona. Tsela a buileng ka yona ya garagwagai mogokong go ya ga tlotle jalo ka ke tsholong tate ditsela tsena re ntse re ya hanyane ka hanyane ga e le mona re se re kene hatladi kapa re se re kene ka mane ka gara ntsetse go felela ka godimo ka kgwedi o ya, mme go ntse o tlhakile gore le mona moo wa buang teng ke tsela tse sentse di le teng meralong ya rona ya nako telele ya setsi gore le tsona re tlaketela re fitlhile go tsona motlho mongwe ona bela ka re dumelele a godise gore re tlo tla re etsa tsele eno e felelang ka kgwedi ke tsela e seng e leng mpe ya golo bate ke tsela ya botlhokwa gagolo eo ge le setsi re ileng ra ikiletsa gore re tla sebetsana le yone. E nngwe ya taba e kgolo eo re e shebang tate teng ena ditsela e ntse le yona go connectivity be teng ga se ntse re na le tsela sekontiri e ne yang ka korokoro ga se ntse re na le tsela sekontiri gobane morago ya rona kore tsela ena e le kopana le yane yang semonkong mane ga o yang yokosofa ke yana ntho e nngwe gape ka setlogong eo le rona re le setsi gore re tlamea nne nne re dule re maintaina connectivity ya go ditsela di kopane ka marangrang. Ntate molele ka qatšha re bontshitse gore re na le moralo o mogolo ka mono wa ntlafatsa tsela eno gape gore re ntlafatse botšha re sentse re kentse di-consultant tse ntse di shebana le ditaba tse kantse eno, mme ga e bataba e jalo e teng ntate ba tla iphika ka pelenyana re na le moralo ano wa rona o ntate dilena a buileng ka one jaretseng kwa mokwari. Mokwari o sebetsa selemo le selemo, mme re sentse re ikeletsa gore ga re tloa mona re tla se sheba sebaka se yone ke baka se ke se tsebang ka mono ka ntate mokgeseng sa buang ka sona o tloa sekake go fitlha mane ga go ethile re sentse re na le kontraka ane re buileng ka ene re itseng e tlo tla e sebetsa borogo ba tebelelong, mme ga ba ditaba tse jolo ntse di le teng ke mesebetsi e menye ka ga e shebang e menyanyana re sa tswa sebetsa mono o itse re penta tsela e dikoti re sa tswa sebetsa mane ga o kata go feta sekake mo re ntse ntho e ntle ya concrete blatlha, mme ne ke nagana o tla ka bua ka yona re ntse ntho e ntle gampe mono, mme ka nako yone re ntse re etsa taba tsa bolatlha gile ra boela ga ba le gore mokontraka ntseng a sebetsa mono a ka e tsosetso sa ganyanyana fela go tsele ne boele e bonale gape ka dipente le ka eng empa dipula dile tsa fitlhang tate tsa bela tsa diela mono ke tsela eo re sentse re kene le boithutong ba gore na ga na bale di-landslide tsena ga ntse di boela na re ka dithibelelwang go katelela tse le yone bogolo bane dijwa di bobue welang ka mone ka ntate mogaseng a buang ka yone, mme re sentse re le tshwanelo go bona gore re thiba botlhaswa bone bo jalong gaufinyana o tla qetela ka tse dingwe date
1: ee nde a ge le bile gaolo ntate lekanyane ke gola eo motho o ka buang ka yona ke e nana ya qomoqomong o buile ka gore go na le borogo bo e bang bo gauhile monono ge tshepise ntate gore ge tla gutla kapa re tla fitlha mono ke re tlo tla re tlhatlhoba boemo bone re bonena ge bontshetsa pele ka tsela ya mofuta wa feng o tla ithuta gore le mong tsena tsa go feta kapa tsa gaufinyane tjena taba e nena ya phetopheto ya boemo ba legodimo e tlhile e ame bogolo ba infrastructure ya rona ka rona ga lesotho gona tqutheng mono fela re na le dibaka tse pedi pakeng tse le kopanyang yona tqutheng le qatšha snack mothong ke mothotwane borogo bo ile ba gaua moo mme re ntse re sebetsana le bona go qetela ga o ya senqondo le bo diledi le kwana mothong ke bolepeletsa le mojanyane noka eno ya mojanyane ile ya gaola borogo bone bo le teng moo re sentse re sebetsana le bona re na le mokontraka ka monono ke supa fela gore taba tsenana tsa phetopheto ya boemo ba legodimo tse amang gagolo marogo e tlhile le tsona ke karolo engwe re sebetsanang le yona gagolo bonyane fela nka supa gore gona bele re na le projecte ka bang 7 kaofela tse teng ka matebeng ka bana ba go hobile ba gaoa ge se rena le mokonta ga ka tsa sebetsana le bona ka bela bela ka bana ba go hobile ba gaoa ge na le mokonta ga tsa sebetsana le bona ha shwaipane tsedinyo ko panya nthabatse ka le mogotlong bo go hobile ba gaoa mokonta ga ka o temba ke sa holukisa se ba ka se jwalo ha se hlabo ha o ya matedile ka go lele ya lukisana go fetileng shabaetse e hlwaka go lukiswe hape go bana jwa le pula di batla dina ha go le di senya ka go lena hape mokonta ga ka lena se ba ke se jwalo so le yone ya komo komo le tsedi ntse ntseng di hlaha ge gentse re di beile le ihlo mme gentse re phothoma go bona gona ja ka tsela mofuta ofe re ka ga ga di atamela le gore motsama o ka boela wa go thetswa setlwaedi ke nahana potso tsa ntate molalle monga ka ona sa di ba buile ka tsona haholo e se le nana ya khubedu ba ile a ithatswa jolo ka ha monga ka bontshitse gore thaselo ya gona ka le seitse ke gore ge a tlologe ge bona gore diterekeng tse le shometsa naga gotlhe mo e bang bothata bo gona teng ge tle re fitlhe ge mpa re ntse re tla jolo ka tsona ka lethathama ge di fumana tsena ge ntse re di ngwala fatshe ge sebisa criteria ne re buileng ka yona but thaselo ya gona e golo ke gore mo gotlhe mo bothata bo leng gona teng ga e ba fela tseleng enana ya paele le a itlhatswa go na le mo go sa feteng go hang a ge tlo ditima ke tla di dimara tla fihla ka go lonyeno no go bona go motsamao o ba teng ke le bila go
2: ke le bila ke gola o tlo phethela jolo ka ditlatsane le saletse morao
1: e di fela mo sebetsi o mong o go etsang ntate le kanyane ke wa di street lights le thathamola mesebetsi o seng re yentse ntate mogwane ile a bontsha gore ha ga sebetsa fela ka go masego ba ditropo tse potolohileng na ha le soto re sebeditse ke supe fela gore le monse na seo re leng ho sona re tla le lukisa kolonyama mabona teng ha laite re tla le lukisa maputswe mabona teng lona ha sebetse re tla le lukisa hlotse mabona teng ha sebetse botabo thegile ga sebetsa ho fella sitin sane sa tlhabolo ya batshwaruwa empa re tla haiketsa re lo fihla ka le dibohola Caledonia re tla opela gona le difeme tsa habelo mono fele mabona ana tla thusa le gore le motsamao ebe o bolokehileng ho ba sebetse ho ya mosebetsing le khutlela malapeng a bona ge boetse re tla seterekeng sa mogalesuku ge fitlhe le seterekeng sa tuthing bakeng sa go kenya mabone dibakeng tse jwalo ka bona ka mafeteng ne re ile ra sebetsa go felela matholeng ga o nka tsela e yang fan roene le dibohong ge tla boela ge ke tsa mabone ano go a fitlha gona le dibohong ka na mesebetsi sentse re etsa ka gare go maseru ka kwano matala go a fitlha maseano keng re tla qetela ge na le tsela e ne tlogang ga tikwe go ya borogomane ba phuthiatsana gao ya karolong yane ya masoe so mosebetsi o nana wa mabone ke gona bakeng sa gore re bone gore sepetepete e bang ke sa makoloi kapa ke sa ba tsamayng ka maoto polokego e teng e thusa tabeng ya dikgwebo tse sebetsang go tloa go senseng mabone a sa ntse a le teng le batla sebetsa go ya bosibo ka nnete le toropo ya rona e batla e ntlafetse e shabala gantle gaholo di-traffic lights ka tsela e tshwanang ke karolo ya mosebetsi o go etsang tse setseng ke tse tlhano fela tse ntse re sebetsana le tsona go tse 24 tse go nang le tsona ke na le marogo a maoto ga re sheba naga ya rona tsela e bopeileng ka yona go na le metse e meng e tla fumana gore e mabapi empa ya go tswe ke kgotlho dipakemo jale marogo a maoto le ona selemong sena re na le magogo a ka bang 22 kao fela a mangwe a tlebe ga qetegile ga qala mong se fetileng empa bogolo ke a matšha a gore tlang go a etsa ke o tiisetse gore marogo anana a teng diterekeng tse lesome tsa lesotho ge boetse re na le marogo ana re reng ke a tlhoma o tlhomole a o le ona re potlakelang boemo ga re bona go senyegile ge sa tswa phethela borogo bona bo ka korokoro ka mona ge na le bo bong bo seng bo gatetse pele gagolo manene magobong ga ga mapepe ge na le borogo bo bong bo qadileng ka manene ka mesitsaneng go ya maphutsing ke emeng ya mesebetsi yo re ntseng re etsa yo gabetsweng ditšhelete selemo sena se odimo gore re phethele le yone
2: Mbedi dumela.
3: Halo ndate.
2: Ndate.
3: Ya ndate ke ndate ti bua ka tsosa.
2: Ya ndate.
3: Taba tsena tse ntse ndi bua ke nna me se pao se na hona le mo ho se se ke se ke tati go ba ke ho kana fa ha ya se na ndate.
2: Ya ndate.
3: Una le se ba ka se ba se se di le ka se na se ba ka se na fa ka ba. Ha ku ku hona le mo ba sa re sa ntse.
2: Ka ba.
3: Ha e yanta
2: yanta
3: how we ask ka get a pole ka mona ka fa se selapeng dipedi ke tlang ha ska ke ke tsa manga fa seng le manga mo funari ma watho me ke tsela e ta me ha ho re ya se di to ho no sa mana ya qabane le bang ho di mo mo tseng ke skitsi
2: okay a ke le buile ntate ke le buile reng ke ga mo khutsonya no fe
3: a ne to buka ke sa u ke sa la ke le bo anta
2: tanki tanki tla re go tla mo khutsana fe ma me di dumela
4: I was able to get a woman of Africa, one away, and excited man. Each girl was a month 60. Corona, Bafu and a week, I was 4 hours in a couple of wounds that they were not pretty much to move. How about my move? I want to have a two. He gave the moon on a school team with his symptoms fit to be to one of the men who sent them with a mawati. I want to go fed about one of the moon, but I never saw it. If you're telling them to take it, I got to get up on the left.
2: You know, we didn't have to get away.
0: ke kholang da teo ta ithuta hore ke tsela tsane ka bana ke ka nkano sengwe me rena le leano ka mane ka sitsing se o gontseng re tsa marogo a tshelang sengwe a hore ya kopanya letsela na rona re ding ke A4 go la ba le borogo ba sengwe le sengkunyana me ke teneng le ba fela go la ba le borogo ba bethele go la ba le borogo ba mohlapiso tsela ena ya rona e o tlwang ha matla di ya le bakeng e boetsa pe ke ntse borogo bo tshelang sengwe me sentse ke dumela hore hang ha re qeta tsela eno ya ntho bo go ba kopanya ga ska ke le qabana o le bona botla kena le thata mo sentse bo le teng me ga lonya rona yana go di lebe ya ya tsisa ditsela mme a se mo no fela ga ke tawa bua ka dibelong ha re qeta dibelong le yana sentse le bo go bo sentse bo on the pipeline a se maro go a siana nga go luka ka di bakatse go ba tweng ke nna ha ga se re pedile bo go ba dibelong e tla ga thusa la pele o etsa ditsela tsa re tsetsa mang ka lehla go bona le ka mosego sengwe mme re tlhokometse go le ka la puso ya dibaka e sentse le sebetsa ka mona ka mosego go sengwe sena di ntla go bona di lana tla kena go tsona ke kholota
1: ke le bile ha hole in kinke ina na ya mema tanki re na le mogalo wa ho lukisa tseletlo ga maralle to sing ho a fitla tsatsana boiketo ba mekontraka botla amogelo kapo go tlagatla ba dipampiring ga o finyane e le go tle ga amoele boiketo ba mekontraka e le gore ka ba tiisetsa setšhaba se phelang metseng e gaufi le tseleno kapo e sebisang tsela eno gore selemong sena se godimo re tla ba le mokontraka a tla ba teng bakeng sa go lokisa tsela e empa ke utlwile me matankeang tsa gula re fela e kena Mount Morosi re boetse re na le tsela e kgolo e tloga Mount Morosi e tsamaya ka gama kwae o feta bo bo manye mo tsa hle manye mo tsa mane ne o ngel snake e di lo fika ka mphaki re tlo se bisa lana le lana la gona la ditima gona le ka go tsedi ntsa yena tse go bona go ha ditsa mai ba ke sa o bona hore ga di lukisa le go motsama o boele o beteng ka mona ha ke go nna ntate ke ntate mang ba to one ya bua ka hore na e me kontaka ke ena na e fuwa nako ka po itsheletsa mo lebe fela na nete ke go kontaka ke ngwe lengwe ena le qalo ena le qetelo mme tebelelo ya rona ke gore mokontraka ka nako eo a e fuweng a etse mosebetsi a o phethe jale ditsela tsena tsa rona tseo go katwang di-porthole ke nnete potso e nne tlhae gore na porthole ele ga e se e le square o bona e le betere go feta ga e ne e le sekwedi fela ga o e seya jwa lebe ga o e kate nete ke hore nka golo ya ho kata diphotholi engwe ya yona tla ba yona ena ho bele o lokela go isehe o kate hantle pele o tshele o linyane eno no e fe nako hore hona ntotso tlhong ke di volatile ka go yona ka mono no pele di tledi fofe bele be gabela ge kata ka ka skontiri me ka nete ge ananela tshitiso e bakwang ke ka golo ena na ya gona ya mosebetsi me ge ke mi sheditse ho re ngatlagale ke ho akufisa ha bolo ditsela tse ka re tsena tsena le spetipeti se hudimo tebello ya rona hle ke fane ka kotlo o buile ka tsela ne tlwa nthabong ya Lakeside ge tise ho re le nane la rona ka po program ya rona ya mono ne super ho re ha ile manta ha hae ba boema ba le hodimo ba re dumella ge tla tshela skontiri tseleng yeno mpa ha bo hlolala o be di jwang ka program ge tla ba re tshetse skontiri e ka go lontseno
2: ke le bidia go lokile bidia go lobe baka ka go re bile pile na go tla kwa mona PCFM ka le bakana na go ke go ne tshibela go lokela go tla be di ba tsa go na felwane e go ntse ke bontse jwa le fela re tla bise na lona pena go ditlang ke le bidia go lo tate mogwane di tate di la
0: le bidia go lo tla ka nyana le ka moso
2: ke ka mo re fela nka teng le go na ba se tlhotlolong be ke nyena re bela re kopana hape le lona ka manta ha be ke nyetlang go kenya bosupa ke le bidia go lo ke sebeditse le ntate Tebogo Sotho na ke thapelo le ka nyana ha re kopane jolo se tlhotlolong be ke nyetlang ka manta mafelo a beke ya monate.

0: Mo le PCF family lo ho ema shwe ba mabedi a metsi mine re le bile ho reng ya le shume ga tlo qoqa ga bua ke tabe yo ke thutileng yona ena mo mamedi ntse ke tsola pele go ibona hore ha tsa bophelo ntse di tsela pele re nahana hore re ntse re etsa hantle bathong ba bang ke re tlo bona ha batho ba re fosa ho feta rona re ba fosa nako nngwe le ha se ho fosa hakalo fela e le go senyolle dikausi re ba comfortable dikamanong tse re bang le tsona ka tsene ke atla ga ke ne ka setswaleng re ba comfortable haholo mo mamedi re ba kore ge ba boemong bo gereng ae nna le motswalle wa ka ke a tseba ga sharp ore ga re nnyolole dikausi ka go setswalle sena sa rona gore re fepane ka sefepe ka manwene ya rona nne tie be maatla e le gore le dilemong tse masome a matlhano tse e tlang re nne re be metswalle re ntse re ntshana seno ge le mathelele leme ge le kobo le le mao wena mo mamedi ntle le tshepiso ya letho diqholotsong tsotlhe tse bang go kopana le tsone ne ke re ke tlo qoqa ka yona mo mamedi jele se bile ke tlo qoqa ka yona ele ne ke re ke tlo o fa yona le tshentse ke ithuta sona jele ke a bona ga wa tshwane ntse a mana le taba tsene ntse ke tlo bua ka tsona ka jeno tla setswalle getse combo getse ntho e feletseng wena mo mamedi mo mamedi na mane ka motswalle ya nepaetseng motswalleng ya gago o ga o sheba setswalle sa gago le batho bo o tshomaneng le bona o le motswalle wa bona ba o qetang nako le bona bao ba bitsang metswalle ya gago ke tsona batho bang ba ga ena ke dumele setswalleng fela o na le batho ba o qetang nako le bona o na le batho bao o buang le bona ditaba o na le batho bao o buisanang le bona dintho bao reng ga o na le mathata o nang leng wa motshwara gore hei manyo kapa hai ntate waka my brother di fasitse ka ntle di eme ka le kwa di gana o tshele o sheba wena o ichebe wena o bona kwa motswalle nepaetseng mothong yoo yo ka mo bitsang motswalle motho yoo yo o itshetlang ka ena gangata motho yoo yo oreng wena le ena le ntshana se inong ga o sheba ne ke shebile mo momedi ke re nako nngwe setswalle sa rona gangata e ba setswalle se mona sa diwa kae jalo ka ga e sentse e le weekend tjena sentse re ipotsa gare ebe ke boys holiday kae ke phosa Thursday kae ke eng kae wa bona ke gangata setswalle sa gona e ba setswalle sa mofuta ono sa diwa kae a kere ke ne ke shebile mo mamedi ke re setswalle se na le dikgona tse ding ga se ntho fela e kereng kgona e nngwe ga tseba o setswalleng sa rona gamane fela a ga mena teng ga bitsana go bua go monate nenneng go na le botlhokong ga ba mmoo ke a dumela gore ka nnaba ke monateng botlhokong fela mo re aganang teng na mo mamedi ke a gopola ne ke shebile ke re naga metswalle e kareng chomi yanga wa gopola maobane ne re bua ka setswalle chomi yanga ke bone ga o sebetse o ntse o batla mosebetsi ke utlwile mabombom a re o batla motho a etsang jena le jena le jena nka nomoro tsa ga e ke tsena o buele ena utlwa rona motlhomong ga tlho ke motho ya tshwanang le wena o be motswalle ya reng o e reng ga o mametse ga o fitlha kae kae e be wa utlwa gore go batlwa go ntse o bua kang go batlwa atšha wa tseba motswalle gore ke sa atšha kapa go ntse o batla di-snack o batla e be ore gai le re le batla go etsa e motlhang o o le batla ge lo etsang engeng re oa ke na le motswalle wa ka ya rekisa mahe ya ba le batla ge lo etsa dikuku ga re reke mahe motswalle wa ka ga ke na le motswalle wa ka e etsa ntho itseng be motswalle ya reng motswalle na ntse re ke sa tšhaela ne ntse le teng a kompe a tšha eo motswalle wa ka ebo mosebetsing wa ka go a hirwa motswalle tlo apply kapa ke utlwile kaekae tlasemane moagong wa leo tlasemane kaekaekaekae go ntse o batla batho ba etsang jena le jena motswalle wa ka mo re aganang mo ho nyolla na mo ka phamisanang e le tweng la bophelo motswala ya ngwe motswala ya bophelo bona sala bogaga ka dirifi e ke pataletse counseling e ke salo bona e ntate Stukumane ka pa Medineo e ka pa ke lo bana crawling nke go lo dula nke go lla mmogo nke go tshea mmogo nke go lwa ntheka e motswala go tle nke go tlo bu ka pa motswala e tlisa bana wena le ntate kebele ke le shabane ka mahlong weekend pina fela ke tla ba sheba na o motswala ya ne pa itseng motswala wa hao ha o se o sheba momedi e setswalle se o thunye no ho nyi motswala wa hao batho ba no ba ho nyi ke bona bo ho mbana he ke bona batho ba ka poleletsa go utana di kgodi tsa feta go tsebe batho ba gona ke tse ona motho a ka tsa ke lailai ke tla botswalle wa ka papa ke lailai le thapelo le kanyane ke a tseba ke bona he batho ba o ke reng he ha o so ka thwe tlo le ba hao batho ke tla tsala le bona ke re ke ba ha ke re e ho ke bana batho ba ba ha bo bana ha neng ka pa motho wa le mong ba ba bedi ba ba ga bo bana ha na o motswalle ne pa itseng ho bona tswalle sa hao se di khona di kae ke khona yo fela ya diwa kae ka pa khona yo o jo tshumianga ntho ba nkentse nyona kapa hona le khona tse dintsa motswalle o nontso re o bana o gathetse o le tlisa bana ba kwano ke tla sala le bona ka tsiye batla go tla go sane go phomole na motswalle re nga ya ka nete motswalle e bona ke batla mahe tso re ke sa mahe tlisa motswalle o motswalle re ha o bua e bo ha o ntse o bua kae kae o le mosebetsing o le kae bore hey le hatsetse king le sa bala dikaus ke na le motswalle wa ka re ke sa dikaus tsena bontate king le sa le sena di baki ke na le motswalle wa ka re ke sa dibaki ke bokana ke bile tlisang di order ga tsa lona kapa di kgetheleng pamphlet ke ena kapa nomoro tsa ha ke tsena tsa mo shebang business WhatsApp nya o ding beile mo na wena motswalle wa mofuta ofe mo wa medi ke ga sa re shebile tabeng ena a hana na o motlotlo ka wena le contribution ya house tsa bophelong ba motswalle wa hao dithontse o di etsa dithontse o di buang le yena wena mo mamedi ke ne ke shebeletse lenaneo le leng la television jale ka hlokomela ntho ngwe sa tsatsi ne ke thalenya ka hlokomela wa tseba ha ho le rona batho ba bomme hangata ba bang ba sa nyalwang ka gola ba be ba nyetseng ha hangata ha ke na hani ba yetsa haholo ke kgola bo yetsa ha o soli ha se le ba emong extreme fela hangata mo re ditseng hala teng ke bua ka batho ba bontate ke bua ka banna ke bua ka ditaba tse amana tse jwalo re yo tshomotsi bong kentse tsena tshomotsi bong kentse tsena ka pa o tshomotsi bong ketseng tshomong ga ketseng wentse ditaba ntse a hana teng ke ne bui ka pa khene ke tlatsane ka matla mo mamedi mole mane ka tsana le motswalle mo nge ha motswalle wa ha ya re hele ke batla se le mo sena se fela ke ba kira ke le koloi be ke ga koloi wena e be ka pa ke tse ke ga o ko ha o sa go lure bonyane o batla se le mo se fela o boke ke le o drop so go koloi ntse ka le kale ke nne be ke nna yo ke le motswalle e ke shoralo ho ena o le motswalle ba ka tjeka e bo o go bua ntwe e o kae go e gona e ha ke e ha hle motswalle e ya etsa di sa etsa eng etsa eng go a he go tlatsa mogolo go tlatsa ka matla togonye ya hao ya koloi hore e hle ke batla gape ga ke batla le masana se fela ga be ga palama go ganna wena tshomi yaka a ke e na ba metswalle jalo mo ka pa yo motswalle o tsebe mana mo ke teng ntse ke ithuta ha nna koloi na hana wena ha o tsebe tlo go tlo ithuta mmogo ka pa etla ha o keta ho ithuta mo ke tlo ruta le wena o tsama o etsa license motswalle ke batla go etsa tsena motswalle ke na ntse mo foto ho di etsa mo meditse ha hana ka pa teng ga re le bang ya re le bang o ga ke lo etsa ntweetseng ke anga ke ke lo testela ntweetseng ke batla lo etsa ntweetseng ke ya counseling ke letsa o ga ya gele fela re na diwa kae ge ya ka o fela ge se re tsa rante ba ina na hana ka yona he na o motswalle o le motlotlo ka yena go go re nna ka nnete setswalle mmona ke a tseba o number 1 ke a ipabola ya ke motswalle wa diwa kae ha ke motswalle ba jo ba nghodile ke bone malatsa o reng ke bametse ka 95.6 ke dikotsi tswafo wa sodi se matla sa le pagania le ribe qoqoloseng ha motseki ke le ba bosiwe mona ke tsala mana ke ape
1: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62-51-3387 for your rate card. Don't scratch your head much, it doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Jalo ke PCFM your pulse our beat le shemele betse medical bile ho reng ya le show me na hana ka ena he o motswalle ja ngo motswalle motlotlo ha o sheba wena mo ma meditaba tsa setswalle o so sheba mohlomong o tswa ka go setswalle sa ha wena o sheba batho ba bang na bona ka tsa ga sebetse hantle ga le metswalle na bona ka ge gantsa ga tshweka hantle na ga metswalle ene pa itse ga metswalle e ya mangontheng hele ke setswalle sena ke setswalle hona le mmona ba batho mo medi bo nga sho setswalle sa bona bo bogile setswalle sena ke sa rata ke sa khalla ka nna le metswalle ka ka beng le tshina hona le ditlhatse pedi tse thago tse o di shebileng e ba ke ha o le jwang ke 2562009956 mo le tsa bo snow 21219956 le plus 2665995 6 ge a qoqa mo medi ya ke khutla mona ke go bona wena o reng

monate mo mamedi mo ha ke Roxette bitswa vulnerable re be amitse seng ye supileng fela ke lebile gore ng ya le show me PCFM 92.8 ya 104.3 MHz www.pcfm.co.la tsaleng na motswale ya nepaitseng motswale ya phethahetseng ke eng se tsa motswale ya phethahetseng mo mamedi ho ya ka wena ke ntho di fentse goreng naga nete le le ho ya ka nna motswale ha nepaitse a o lokela ebe motho wa mofuta ona ya kana ebe motho wa mofuta o itseng ke tswale se feng la ke tjwa ke tswale sala ile le mabumbum a o kufela bona le tswale se sa batho ba itseng se ke sa se ke sake bo ne silne paetsi na la bana ko ngi tjwa wa halla ho lebe u tshwane le bona bana ke tjwa tshwana le bona fela o ge ke bone le metswale e tsa 123 e tla tsana mona le mane e nyu le pa e phahamisa nang e dinhlengisa mofuta e o itseng e wena mo mamedi ha re qoqe 2121 9956 plus 2665 9956 ngwala etsa voice note WhatsApp 62009560. All right. Okay. Malaitsa o re jo lai lai o so bone motswala kolota business ya how ile how a patale o rena o so mo patadisa fela e sale a wa atswa le wena. Lo metswalle ya gona. Ao batho mo ba medikale boha. Ya, ke kitabenyane he mo medi. Ya, tshelo mona o kene ka business. A kolota ya o kolotisa ntate tla kolotisa go gore o rekisa di home na motho wa di go tla tla kolota o bile go mangwana ge ba o lela ya mphenthomo a mphe gotse pedi mono ke tla mmona mwana wa fihla ka nete koko me ne lela e hotse ne na re ke tla kopa di gotse pedi e be ka nnete ke gae ha ona le bothata tshwaga ke tsa tshwaga ebile ke mo fa tsona tsena tsa di-customera motlhomo ka nna ba ke motho ya tlhabang bantsentse ke tlhabile ke tlhabetse customera tsaka ga ke ga ha sotle customera ga ke mo fe tsona

ka ha ke ke motho wa ntate modimo fela a sa kwa tena kwa telele ke o la ditse tso metsale e ke tso e ke tsa ke leng ke tsa tsona ne nna ka dithe moment tso nga tshonga re yo metsale e fela ke di bapi ya e se ngudi ma motho eno ya eno ha ke mo hloi ke bebella mo ga nyana man ka ne go dumedise ke ha ntsha ni ha fela e hle tsenga ta ka satla di etsa bo ya ka ne ke feel one pele chance ke nna eno wena momedi ya ke kwa tena go tilile iphumana o nkentse ntwe ka ile kana la bani ena ntwe go ka o litjena ke yone o saletse go buisa ke ipotsa ke batho fela go ile go atla jwang gore ebe ge bo e mo mbu ka mogatse le fitileng go tsona ke nna yeno mo momedi fa ke bona go ha o sa tshwana le pele ha o sa tshwana le pele like sa o tshepa ke sa tsalle mo momedi ka go ga ba pelweng ya ge kwa o re o wa yu kwa rena ha ke tlwa wa o go sa tsebe na o ntse o itsa ke o blel ba bana nnete batho ba bang ba bona fela he nna ntho mo medike ba tlang ho improve setswalle sa ka tsona tsa ntse ke bileng ka tsona hore se ke ga ba metswalle ya di wa kae ke re e ga hona le ntho ngwe ke ka motswalle we hona le ntho hona le mo re ya mpisi mona ya ka gala dining ya e ke batla mosi era ke mong ke na le mabombo mo lerilo e thabi e le so di uri hana sutu o ka go goke go gokele ebe nna reng ha ke tsiba motho a tla go gokela ke tsiba motswalle wa ka le lona metswalle ha re le ke ka re le re fegile ee ke buile ka wena ke buile go beile hantle bathong o re ke buile ha monate ka wena bathong ba uko re ebe ka batla go tsa mo le lona le deliver ka hla bathong nna gana fela ga ka la dineng se ke betsitse basebetsi mmogo ga wa re nwat motswalle wa ka ka go kelang ka o fela mona ga ba batle kore ya ka re Durban July ya ka ga Met Gala ya ba ke rona ba ee koranta dingwele ka rona go thuso le ba bone go thwe ke bana ba ntatae ya ka ga o le tsena ya ba ga o deliver le lona ba batlelwa mesebetsi go monate momedi ha o tseba gore motswalle wa ko wa sebetsa ya tseba ela ga ke utlwa otho mosebetsing mo go a hirwa go batlwa sebodi se seng kapa go batlwa accountant kapa go ntse go batlwa motho wa molao ya ba kere hei motswalle tsama apply nako ngwe o bo mo buelelele ore o bue le baokamedi ore hehe ga ntse le batla mo se ke la mamela batho bano ka tlhoko se ke la ba mamela gagolo ke na le motho wa mosebetsi yone gantle a ke batsa momomedi na nako ngwe otlhile motho a tlatlhe ya tsamaye a bue le batho ba ba tsebang ee go na le di-correction a bue le batho o buelela motswalle wa gago ka nako e a o fitlha mone mosebetsing motswalle wa gago a o bontshe ntho o se bone sa le wena ela o fitlha mosebetsing mone wa bontshe seopeo se setšha a bua ka wena ke re di-corridor mona le batho ba sa o tsebe o seka o buile bona ba o tseba gantle ona wena o mang kore e ke ga motho a bua ka wena o ka o ipotsa go motho ebe o na ntse ba ntse go gola a the motswalle wa gago ga o kala otho fela mma bathepo jo o bula sefuba wa phuthologa jelo o bua ka wena wena o mang ee jele ga ngata ga ba boitse monate a bua le tsempe fela ga o seka mmala lebalo ga ga ntse go gola o na etsa jenajena mokgwa ya yone a tumeng ya ntho itseng ka a tla fetole fela image ya gago setshwantsho sebopeo se lo iketseditse sona mosebetsi mo se fetole all together e ka o le tsena o ko sotho a wena ke oka o nwetsa tseletswe o kopotsa batho ba nwede ba e tswelela ka a theke ya o setshepi mo ntsa ba qoqela motswalle baletsa gore wena o bua taba tsa ka gantle se ka mokwatela fela moshebele mane ke nna eno health waka ke se thabi gape ka nnete
nka kwata mona mo America kwata ha holo ka ukwa ha ke sa o hloka ha ke sa o batla ha ke sa batla letho le motho a botlisa nka wena ha ke mo kwetsa morat ko ku kwetsa o rati le le lokoleno ka o ba philang le ba seng ba sa phile le ba le ngwana ba tla hla ku ke sa le rati wa tsa ke nthanya na 2 hours fela ha ka mamo that's all dikela tla ke le sharp and ba mpisa tla be ke o tshe fela ka ha ke mamela ke ikutlwa le kutlo that the same ha o sa tshwana ba ne ha ke sa o tshepa ha ba ne ke le motho a ka o bitsa nje ka ge ge tseng tweetse ha ke sa wata metsa pela ka ha ke bo ke tlokomele mo momeng ke ga ba tsama ka ke tsa ntho kgolo tsane ko buise fela ha o sa tshwana ha go tlamana ga dikwala hema.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ke shall I to give a witness in me re be metse tsenye mashume a mabedi ka morao ho raena ya le shume wena mo momedi na hana ka yona heta bene a setswalle go na o batla ho ya kae wa tla fumana le hana bo kae le hona ke ntho difenso sa re rating ka setswalle mo mamedi sa hao lokise ho ho ho ho be monate ho be clean ha ke ya ke tsona taba tsa me bua ka tsona he wena mo mamedi ke re nje ge dina hane le tsona nje ge buya ka tsona ke le ba bohle ba hleletseng kwa no ba nkileng ka holo magahlelong ona wa le naneo tabe na setswalle thata ba no bona le ngantse ge bua ja ka nena setswalle o tsiba ke ukwa le bua le qoqa mono fela hai a sentwe ke satla ke na happy go re setswalle o vetse fela o ha ke di kene na tsa metswalle ha ke di kene ha ke batla utlwa le tho ho hang o bana le la motswalle a ka o senyetsa lelapa lenyalo le qhalane mo mamedi le qhalane lenyalo le motswalle a ka o senyetsa mosebetsi e ka o le tsena mosebetsi o senye ka baka la motswalle di business e kawa ka baka la motswalle thotse ngata di ka senye ka baka la motswalle fela ka tsela e tshwanang thotse ngata di ka bantle di ka loka ka ba monate bophelong ha ona le motswalle wena mo mamedi yo motshepang yo lelang yena o thabang le yena ile a hanang le phamisanang ke le ba mo wedi e re ke tswele mona he ke re kyahla
2: ke ba go bona jang ja se nglo sa makhale go le se fikile ga ga matsi wa se fika se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le go ka ka patse go rutse ke kiketseng yo le na gala gala pele ke fika ke a dumela le ntse dipotsa le go go ya na ke ntse ke ba bothe ke na ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga ba hela a isuma yanje mmane ho nya mo haleng thoke ke tsa hla ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha re papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke phuntse mpaula le mahlalela o mona mane ke re ke dobeta a na o la ka tsa o latswa se o majanja sutwa mamela PCFM ha di ba
3: PCFM your pulse
4: our ha je bitsa ba go tsale pa ke tlhagale mpona ke le je je tshwantsho sa mo je tswang
1: ema shume ma bedi a metse medi ka morao ha ra ya le shume ho renya le shume le motsole monke la bona #throwbackthursday #throwbackthursday song requests #voiceholiday watsiba wena mo medi a tamela ha ke tlo bona pele mo ne go tlo bana bona ka jana ga ke te ka eng go komedisa ka eng utwa ka eng tsa tsilele ke leng ho lona ke le beletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe twisted ana ke Keith Sweat.

0: Michael Bolton said, I loved you, but I lied. E dilo ho ema shume ya mabedi a metso e robetse ke le bile ho reng ya le shume le motso le mong. Ke le ka Keith Sweat, bitse wa twisted. Yeah. But if he see ku qoqele. Ku qoqele. Ha ke tsena ko etsa ka paskika ke batla ho jwetsa. E la ke tsena o ne paitse bo ko vetsena. Ke a batla ho qoqela ho fela ha ke sho ona wena tsana ke inahana le no tla njetsa wa tla o tseba ka nnete e kwalteng ka se nka so ke fela sentse go qoqela ditaba tha ona la ba tlutsiba fela hemo medika ke na kgolo go bana gore ka jeno ga ke tsaka eng go komedisa ka eng go itwa ka eng that's le la le mholo la ke lebelo seng ka thoko ke machaba bua ka ditaba tsa mofita ofe ka jeno go di ena ya phupina la matsatsi a ma shume a la matsatsi a mabedi fela ka nnete selemo sa dikete se pedi le ma shume a mabedi ana le metso e tsheletseng ke le tsa bitsang World Sports Journalists Day. World Sports Journalists Day le ke to kwa selemo le selemo ka letsatsi le nna la bobedi la kgwedi ya phupu wena mo mamedi ha re bua ka sports journalism re bua ka bo kolotsi ba ditaba le bo phatlalatsi ba tsona wena mo mamedi mo bua ka ditaba tsa mana le dipapadi mohlomong le ditlhodisano tsa mana le tsona dipapadi wena mo mamedi tsa ka mbadi World Cup jalo ha ke ya tsa ka mbadi World Cup tsena jalo bo di olimpiki bo di ligi valo jalo ditaba tsa mana le dipapadi le ditlhodisano tsa teng ke ke bontshe wena mo PCFM hore ditaba tsa dipapadi di qadile ho hlaha dikoranteng in the 1800s ka bo 18 mamangwana wena mo mamedi ho bua ka ditaba tse boholo ba tsona ne le bo dipere bo ditebele jalo ya ba ka nnete ho ntso uwa wena mo mamedi ke ha o tla hlokomeleha hore ha dipapadi tsena di ngata re lokela hore re tshietse le ba diphatlalatsang wena mo mamedi ho hlokometse bomang hlokometse the International Sports Press Association eleng AIPS lokake ke AIPS fela o tseba hore ke bua ka the International Sports Press Association wena mo mamedi selemo sa 1994 ka selemo sa 1994 mo mamedi ba bona hore ho lokeleha hore ho tshwauwe taba ena ya sports journalism wena mo bula PCFM re bile ho re keteka di achievement ya tsa di sports journalist mo mamedi le media ka ho ditaba tsa dipapadi wena mo mamedi AIPS he ile ya theha mo mamedi ka ile ya thehwa selemo sa 1924 na go nya di olympic mane ka pa di papadi tsa di olympic mo mamedi mane Paris sporting club se semono Paris sporting club de France headquarters ka nete mo mamedi ya go go thewa association ena ile nyona ile nya etsa gore go ketekweletsa selena wena mo mamedi gana le sports journalist mona kwa no wena mo mamedi na le bona ba phatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi kwano gana le bo Mike Checker gana le bo Cat Rapita wena mo mamedi gana le bo DJ Boots o monnate fela gana le bona mme ke letsa sela bona ba etsa mosebetsi o motle ka tsela e kgethehileng gana ke motho ya tsamaya ha ke tsamaya ke tsamaya mo mamedi nka e fohla toropo ena ka maoto ka kwaekwae o sompone ke a tsiwa ke motho le kwaekwae o mphe nako ga o ka ukwa motho a fetang ka kwaekwae tse e ka nna bakene focus jele se ke tsamaya hetheno ne ke sa wala kwaekwae ke a tsamaya ga golo bo eke ene ke tsa ke feta go yona gangata mo mamedi ha sodi tsela e ena e kenang le galane mona dogoboto e tobang e ka hasodi kwadi wa e bona tsela yo e be se hasodi yo e ke tsala hasodi ke go tshwana ya ke na ya ka yona hangata ke feta kana go tshwana ke kgile go tla my checker hanga go kgile go ka go kwa lentsolo le tsebatse la ka thuki motho a tie yo ke motseba hantle. Yeah, the person of the tea. The person of the tea. Tabaholo Momamedi, a kutla PCFM. Metsa mosebetsi o motle ka tsela e kgethegileng wena Momamedi. Mme ke boke o tlo gae. Yai. Ah, what happened? What happened? Lena lo le papadi ke o go. Momamela, wa mamela ke bana ke. Oh. Ke bona ga best. The best fela. Wena Momamedi betsa mseso motla go lefela ha me ke hona ga ba hlotlele ba rona ba kana le bona le na hena le sotho ka fela le bo mphoto bo hle ba etsa mosebetso na ba etsa mosebetso o motle ka tsela e kgethile ke tsana tsa re ke di kantsa go hlokomedisang ka tsona tsa go utwa ka tsona tsa tsinena la bo beti la go di ena e ya pupu ke tswa le mona Momamedi ke back to your to PCFM. Tsena nna le le ha o ke ya le shimele mitse meti. Ya o di matwa ba le le matwa.
1: Tena ma se huko tena na muni tabana. Anta dai go bo ntse o khuile. Kwe.
2: Fuma ya bo se. Ah, di se. Ah. Ah, o le di matwa ba le le matwa.
3: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Ejala Momamedi ke PCFM, your pulse, our beat. E dila ho ye mashome a mabedi a metse medi. Re bile ho re nya le shome le motho o le mo Tavern Campbell. Can we talk?